0: go ka re ke lebella dipapadi mola re ke lebella cricket ke lebella rugby go le ama auto ah go khotsa bile o se tsho le tle bana ba sepetse ba ile go ibogela kae kae kae kae ka ba mathlatse ba ile gore bana di television ka di camera tse dingwe e fela ke nya ka re bolela fa nda bona pele ka papa ke eng se o lemogile gore bana ba o tshaba ka sona o ba bana ba o tshabela sona ke eng bele ka papa seo o lemogile gore bana ba o tshaba ka sona sona seo ke eng gona morago ga o lemoga wa kgatlhega goba ke eng seo se dira go leka gore ae man bana ka ba tshwanela gore ba ntshabe man mara o lemogile gore bana ba gago ba o tshaba go na le seo ba o tshabago ka sona ebile ga banyake kore ka boka ebile le bomma ka bagae ba setse ba tseba gore aowa wena oe re tlotse bomoletsa bopapage a re bolele ka tsone papa lena banna ke lela letshwantse le tsene kudu bopapa ke lela letshwantse gore le tsene kudu ke nyaka go kwa kudu ba e le gore lesetse le itemogetse seo ke bolelago ka sone ke a tseba gore ba bangwe gae lena ba bangwe le ga botsa lela le ka mathata ga e tshwenye ga o tlhokagale gore letlhe le re le a tsena le re yao nna bana ba ka re ga botse a re na le ka mathata ke nyaka ba lemogile o gore bana ba bona ba ba tshaba ba tshaba eng ka wena a re re tshen thobela FM le gona sepete ba ke nagana gore ba setse a etswa ya ba re ke be ke a mothopa le ena fa a re bele dikgadiso tsa bantsi go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 082 869 1645 fa re lotšhen thobela FM le gona
1: elo sandile le kae kangwe
0: a re gona le kae ba ke nagana gore ba o tšhabela selo se se kaone a ke bua le mothusa tse yotse ba rawa ke papa o nyaka go bona re tlhapile re tlhokile re le gabotse
1: ka nnete sandile
0: re a leboga man re a leboga ke go kwele right a re lotšhen thobela FM le gona thobela ee goreng a bo re gona thobela o tshentse kae
2: are
0: ke re o sentse kae bana ba o tshabela eng
2: wa tsaba re ke eng
0: hey
2: bana ba bantsi ne
0: hey
2: ba dula le bo mmao bona a kere
0: hey
2: re na ba ba bona ka re a re yo kana go eng yana go ntse ntse re tsana go re tsana go ntse re se go le mishumo
0: e tso bolela ka wena ke re re ga bela re bolela ka semo sa gago
2: eh nna le nna bana ba ka nna ka mwana bana ba ka ndele ba pagaledi le bana ba e
0: four
2: wa mathomo o na le bo mae bobedi ba tlhokofaletse then ba
0: tlhokofaletsekwa
2: bona adula ke le one jale nse ke lemolo ka bana ba kore and then gore wa bakgala wena ba ba bona gore ke a bakgala and then wena kore o le gona ka nako jake gore ke a bakgala and then ma o bona gore ntshenye ke a bana
0: Oh.
2: E ka nkuri e kuri e utlwa something e bona o bona o le gona. O re ntshenya ja bana o siyo o re nden o re le o dira so o di gore baba wa go ya mo go go le ka baba ha go ya mo nya re nya ra dao ke. E bona o fika go mo ga o bona a sama ni di go re ke ga mo khala o re ntshenya ja bana o go shisha. O dira gore o bona baba bana gore o gore lo ba magare fela.
0: Botse o ka mogo ka tsela yo tlhalosa go ka gona ke gore bana ba nako engwe ba o tshaba ka lebaka la bomma go bona ke bona ba dira gore ba o tshabe ke go kwele mara o dira eng gore seemo sa mokhutlho se be kaone se kaone fale
2: na problem gore ke no ba go ritana ke se ke go ba wane ke no bala gore a ke ritana ke bala gore bana ba ka ba discipline ba then o mo go go mo go go go
0: eh
2: a ke sa kona go re bala ba ba di a ke sa kona go wa ke sa kona ba le bana ka discipline

0: ngwana ga a tshwanela go mo tšhaba. Ngwana ga a tshwanela go mo tšhaba ka gae. Ngwana o tshwanetse o kgwetse lethabo la papa, o tshwanetse o kgwetse lerato la papa, ga a tshwanela go mo tšhaba. Le lena bo mmaga bana le tlogele gore ngwana ga a dira se se tswileng tsela ka mogae a seleka gore a senye se sengwe, la re ke tlo o kwetsa papago, ge le re ke tlo o kwetsa papago le direla gore
1: ngwanae tshwareleng le yone ke ebeleng ka thekojana ke go kwele e fela ke lebeletse ba e le gore ba bolela o ya le ka maitemogelo a bona se se ba ditlhagelang ka se sebaka. Ga o itliša ebe gore man of the match nna bana ba ka ba ntšhabela sa gore le sa gore le sa gore le sa gore a re
2: betse afebror le rena ba re akaretse mo nna ke tšhomi ya bana baka ebile ba tšhaba mmao bona go feta nna babaolebile ba kgona ba tseba fondo cell number yaka ka tlhogo ya mo bona ba etsebe tseswa kere ke tšhomi ya bana baka o le motho swantse o bo tšhomi ya bana ba gago kore ba be furere banena ke a leboga ke mo kofiseng ka mo sporense ga epatlamanao
1: babedi ke o kwele le wena o jaka wa kratšha ore tere ke tsewa mafellowship
3: tobela man of the match nna wa ka ngwana o ntšhabela gore o gala ge ke mosola o senya ke mošomo oeewe ge ke tsena ga sa nyaka mokgausi ka gore o a tseba gore ke tlo mmotšha ka taba ya mošomo ka re ile ke ngwana a etewa mošimane ka mogae ke fela ke mmotša ke rena ge ke tsama mo lefashe go tlo šala golo banke nna ke sepeše ebale e ewa a enyake le go taba ono bile a kgotlha go tla selela thekeng wa tsa gore papa nto a e rate and-e ke nyaka ngwana go fela a bereka a šomo ebale a re kwane ka taba eo e reno le re lwanela yona ge ke tsena a kampa tloga rena o robala ore a yo gomola re tugele re tja dikgang ke ne le ngwana a gabo le mmaka a sempoledise e le nna Isaac motsae go tswaga mothapo mošat
1: bro ike Isaac ke go kwele ngwano ga anye ke nnete ngwano wa gago a anye ke nnete fela e tla ka maano a maswa a o netefatsa gore ngwana o kwešiša lebaka motlhomongwe le ena o tla kgona go bolela gore motlhomongwe nna papa setso ke kwa gore ka ba ke loketse lefashe la mošomo a re tsebe tse dingwe e kaba le ka lebaka la gore oa tswafa o tswafa go nyakana le mošomo o tswafa go dira dinyakešišo bola le mola gore a kgone go bona gore na ke kae mo e le gore a ka nyaka mošomo gona e fela ke lekwele ke kgatlha ke ge le kgona go tla ka maanwa o tshetse ebile le thomile a e le gore a netefatsa gore le ge e le gore ba letšhaba bjale mo nakong e tla go batla ba sa letšhaba ka lebaka la gore tla ba go na le tokologo magareng ga lena go ba bangwe sa le bothata sa le boima ebile awa ebile mathata fela alright e ke kosha Enrique Iglesias hero ditorong tšaaka hashtag re leto nna o leetong o lebile kae a re kweng go tsego le ena magagešo 0826961645 yo ke re moreya WhatsApp o ka nna o rarometse kgatiso ya lentšo re tlotsa le megala ya lena go 0860002452.

0: love you.
1: Yeah, ar la tswar ke mang wa ntlhele e seng gore go shee e teng wa le ka ntlhele. A kame tso so fela e masome senyane 90 minutes fela. O gora hore e bile di e bile e re le sripa. Yeah, 2017. I should ran ka gara ga mshate wa tsebele bo ithabisho. Bona ile ya dira mohlolo mongwa go makatsa go di Spotify. The stream record of Fapana Fapana ka 6.8 million. Come on, you can't get it. Iba pala, lama toma toma toma toma. Race no chabare bonan tuke la gala. Yaba la gala lilunga la kukiti makarare rama farasasa. Shape of You ibile album ya gago e leng gore ka nnete a e ngwetse ka ona motsotsana o ona o we ya are o mo e leng gore o e ngwetse ka ena ibile Rihanna ke motho a mo tlhotlheletseng a ke tsebe gore ke keng tlhotlheletse Rihanna na leng yona go ba khuetse e leng gore o na le yona ka gare ga industry ena ya empa ke seo se bolelang ke Ed Sheeran ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso metsotso ele ke masome pedi re lebile e reng ya bone go sele go sagaletse ka gare ga letšhatši la lekgono nna le wena re le gona fa moshate ke letšatši la go fišhlhetšha le moya ee what's that king? Ke bona mongwe molaetsa re ke kgopela go ba mathopatopatop kore ke sa tsoga bona ke ba mathomo le gone ke la boraro re fišhe se le moya KV. All right, mathong na moya wa khutso re tša ka gare ga moketseko wa letšatši la basa maabane Afrika Borwa ba ile ka gare ga moketseko o mo ile gore Ronaldinho tshentshi tshe di bentse le beletse ka gare ga letšatšile ke dumela gore re tswela pele go rutega baso le tswela pele go rutega tshatshi ka tshatshi ka gare ga dikopano tsa go tshwana le tshe di thuto phatlhoso tshe ile gore di ba gona le tshe ile gore ka nnete di a direga ebile di a re ama ka gare ga naga ke se sengwe se ile gore bone se direga mafarahlahleng le gona di bona getse ditaba tshe gohle mo ile gore ka nnete be go ketekwa letšatšile la baso 16 June letse ba ga jwale gore letja kae re fela re kwa gona le ka mogheleng gore ba sa ba fela ba re le mushaka gona gore ge gona le sesengwe se re santjeng re tlokomela ka gara ga letšile ka gare ga matšetserna a bophile ke gore re skira le bala gore a se bona rena gore moswa wa le khono ga se moswa wa maloba gona le ka tsela tshe le bona ba bona ntilo ka gona ibile re ska gopela gore ka mogorna re bona ntilo ka gona ke ka mogho bona ba di bona ka gona ibile ke ka mogho ba tlo dinya ka gona le bona bana le dikhuetse tsa bona bana le di tlhohleletse tsa bona go swana le rena ge re ile ra ba le re tlhohleletse tsa rena wa ba le tshe ile gore di a re kuka di a re kuketsa di a re matlafatsa tshe di re matlafaditseng kana go yela ga se tshe di matlafatsa mbona le khono ke se sengwe se ile gore ke kole bontshi ba sa ba rata go bolela manje go tsana le gore tsa le philelo la bona le khono ga se tsa ka mogorena re phitseng ka gona ibile re skanya ka go bapetsa dilo tshe pedi go bana Addison lifestyle tsa rena tsa maloba tsa batsadi ba rena tsa bommane ya rena bommamogolo ya rena a se tshe bona ba leng kare ga tsona le khono le philelo la bona le fapana kutu ke ngwe leng gore re santse re tshebe gore ka mogho leng gore le rena re go di tshoka gona ga se ka mogobanya kang gore le bona re ba go di tshaka re ba go di tshaka gona a se o ba yemetseng ba se ba le khone rena re go di tshike ba tsadi ba rena ka mogobanya ka gore re go le ka gona empa bona ba re bonang ne dilo tshe di ya fapana ga se ka mogho rena re tlo dulang re tlo phelang ka gona re tlo yang kang go di tshaka gona a go ba bona le go batswana di empa ke eng re santse re tsebe gore ba soba le gone ga se rena ba swa a se ba soba maloba re bela ka 21st century ga se bona rena ibile ba ka sebe batswadi ba rena Dr. M tabaye wa tsa ke bone lena a iratelela kudukudu a iratelela la mafelo felele gore gona le ka tsela e tsheileng gore re go di tshika gona ibile re tsewa gore itumo ya motswadi o mongwe le mongwe ke gore mwana gagwe a go di tshika tsela e le yena go di tshika gona gane e ka sebe jalo ibile ga e kgonege le bona bana le ka mogho ba nyakang go gola ka gona ka mogho tshwaro ya rena e leng ka gona go bona go ba kamano ya rena re nyakang e ba ka gona a re skenra le bala gore re sa hloka a se wa se gore ge re a fapana re skefela re ba le maikarabelo go bona re sentse re tswele pele go ba go di shaka maikarabelo go bana re aga baitapele ba kamoso ba maikarabelo ke a gopola mabane ke tshilingwe tshe yengwe re beng re lebeletse ibile re boledisha gona fa ke ditlhoko tsa gore le gore ditlhoko tsa bana keng tse ba swa ba le khono ba dietishitse mpeli ke eng jale rena batswa di rena le gore ge re botswa ke ba swa ba gore ba re se ke ra nagana gore ba santse ba gole ka mogho rena re nyakang ka gona ra nagana gore gora gore ga ra swanela go hlwa re ba le maikarabelo ba phelong a bona seo a se re jalo le ga tete e sale bana ba rena re santse re ba phosholle e sale bana ba rena ba santse ba tshole pele go theletsa e sale bana ba rena re santse re tshole pele go ba tlhohleletsa re sana le maikarabelo a gore mo e leng gore re bona gore ba wela ka re ga kotse re ba lemoshe re ba ntshe yeo a ire gore re ba ngale ebile ga ire gore re ba gapeletse gore ba sepele ka ditsela tsa rena aowa a ke re bile ba re re old fashioned ba re phela segale na taba yeo e santse e dira gore rena jwale ka batsadi ge bana ba bolela ka tsela eo re sa bala maikarabelo a re sekeng ra lebala gore le rena maikarabelo a rena ke gore le ge rena re godisitswe ka mokgwa wa 1990 ka mokgwa wa 1995 ka mokgwa wa wona o fetileng oo seo a se rore re seke ra lebala maikarabelo a rena re le batswadi Dr. M ke ema le wena 100% re seke ra lebala gore re sa le baagi ba baswa ba re sa le batswadi ba baswa ba le ge go le jale e sa le rena re tlo netefa jang gore re ba tsentšha tseleng re a ba hlahla ka gare ga dilo ka moka ka gare ga dilo ka moka empa gona le batswadi ba bang ge bana ba bolela ka tsela eo re a ngala re ba ngalela bo mang ba tsentšhe ke mantseleng ge re ba ngalela ba betle ke mang ge rena re nyaka go ba ngalela ba lokišwe ke bo mang potšhe ke gore jale ka batswadi rena jale ka ge re le batswadi re hloka go fa baswa ba le gone khwetse ya mohutamang re tseba gore a bakwe re tseba gore ba bangwe ebile a ba theletse empa go se theletse ga bona go bolela ka mokgwa ba bolelang gore rena re phela segale re tlhoka go ba lemoša eng jwale ka batswadi ke duma gore re sotlhe re boledise pele re ya go fitlhe sealemoya ke a tseba gore ke la boraro la go aga le go letla mmele ka ge ke bontšhitse gore ebile e re e latelang re tlo ba re fa batho ba e leng gore ba tswa ka gare ga moketimo wa histori wa Aforika Borwa empa ke duma gore re sotlhee re sa tswang ka gare ga baswa di bile gona dipolelo di sa le gona dipolelo rena jalo ka batswadi bana ba e leng gore re a duma gore ba phele ka mokgwa o re phetseng ka gona empa go ka se kgonege re a duma gore ba godisitswe ka tsela re godisitsweng ka yona goba ba gole ka tsela e re dumang gore ba gole ka yona e e leng gore re tseba gore a e bonolo ebile e ka se kgonege me re sa duma re le batswadi ba bang gore bana ba rena ba go di shoka tsela yona eo empa harason la go bangala ke rena ke khuetse mo khuta mangeli leng gore re bona re sanetse re tshele mo baneng re hloka go ihlabela mo go bona re hloka go ba fa khuetse mo khuta mang rentse re botsa gore re sa phela segale rentse re tseba gore aba sa gola ka tsela ye rena re go tseng ka yona go ba re go di tseng ka yona ke thuto ya mohuta mang e ile gore ka gare ga dilo ka moka tse ka mogore go di tseng ka gona bona ba santse ba tshole pele ba isoreletse khuetse ile gore ye yona ba tsonla go itlogela aba tsonla go itlogela na engwe ke le mogileng gore ba so ba le hona bana spiri wa bana spiri gore le dilo tsa ka moshate ba no di ntsha jwale ba no di biya mo molale ba di biya pepe nene and ke dilo tse dingwe tse ile le ge re ba ka re phela segale ba tsebe gore tsa ka moshate e tla no phela e le sipiri a di bolo a gona le tse dingwe a di no bolelwa gohle gona le tse dingwe a re no di boledisha gohle a bana spiri ke ngwe ke dumelang gore re santse re ba fe yona thuto ke ngwe e leng gore ga ba sonela go ilahla ba tsebe gore se ke se ga bo bona tsa ka moshate ke tsa ka mosha di sipiri gona le tsedingwe e tlono phela e le diphiri a di no bolelwa ka ile kae go ba go bololwa a re go nkhwetse ngwe thuto tse dingwe tse e leng gore le ge ba ka hla ba bolela gore a re o di se go tswana re phela sekgale tse tsona tse ke ditaola tsa segaga bo bona ba seka ba ba tsoga khwetse ya rena godimo ga tsona 086-0002-452 re tlo ba re tsena gona fao
0: ya tswane makopantšha ditšhaba ye o ikgabilego ka mešakaranta ye mebotse ye o ikadilego bogale maatla di tlhakana moo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: ea ba lebala gore tše dingwe tše ebile mohlhomongwe ga ba tsebe ba tlhoka go lemoša gore tše ke diphiri tše ke bokgwa bja geno go na le dilo tse dintšhi tse e leng gore ba santse ba tseba gore di ka go senya di ka senya seemo sa gago seriti sa gago bowena bja gago go na le dilo tse dintšhi tse e leng gore le ge re ka tla re phela segae basa ba rena ba tlhoka go tseba go sa kgathalege ba santse ba lemoga gore go na le tse dingwe o tlono phela o tlhomphiwa ka tsona ka lebaka la maitshwaro a le a le a ba tlhoka gore ba lemoswe gore maitshwaro le ge o ka tlho o rutegile le ge o ka tlho o le ka gare ga maemo a mohuta mang le ge o ka tlho o na le eng tsa go feta tsa bo mang empa ba lemoswe maitshwaro ke ona ba santseng ba itiše pele kona tlo ba bopang bophelo ka moka maitshwaro kona tlo mmopa ke nngwe ya dikhuetso tseo ka gare ga letšatši la lekgono la lefase la boditšhabatšhaba la komelelo le ke letšatši la boditšhabatšhaba la go lemoša batho la go lemoša ebile ke bona lena balemi letšatši le santse le tlhokomele gore ma ditiragalo tsa go tshwana le tse di gona go lwantšha komelelo gore na ke letšatši la go lwantšha komelelo lefase ka bophara go lebelela taba ya gore ge komelelo e šetse re aparela ka tsela e aparela ya lefase go tlhokega gore batho ba dire eng ba lebelele eng re tlhoka go dira eng go netefatsa gore ditikologo tsa rena dipila dipitse ga botse e dipila di nonne dipila di na le monola re hloka go ithuta eng re hloka taba ye go e laola joang re hloka go thega tikologo ya rena joang go batlhago ye e hloka thego ya mohutamang go tswa go rena gore re lwantshe taba ya komelelo le fase ka bophara go bane ke rena bagati ba le fasile re sentse re nete fatse gore re ya le hlokomela re ya le hlokomela re ya le moshele batho ka lona gore lena e ntwa shiya komelelo ya le fase inyaka rena gore re hlomphe le fasile ka tsela mang le a hloka go hlomphiwa le fasile le a hloka go hlomphiwa ke le tshela hona le re lenka go lona la lefase la go lwantsha komelelo komelelo ya lefase all right ke tsala megaleng ka gare ga metsetso e metlhano ke tse megale e mene fela go taba ye re e boledišang re setswa go keteka goba meketekong ya baswa ka gare ga di-province tsa rena tsa go fapana-fapana 086-0002452 a re sotlhe go sela go sagaletse Ai listen. Mashanti. Awa Gosele, Gosele le nna le tsegele ga botse.
2: Mwana wa mme a.
1: Ke a kwa.
2: Mwana wa tshi a bo.
1: Ah, bana, bana, bana. Khala le kwile. Yo, yo. Eh, mwana Amos.
2: Wa tsere ke go bo.
1: Awa, wa Amos.
2: Se station e ke tsena o re go shiwa ke motsa a bona se a bona ntse e tsena
1: e bile go nae go thibelang go robe ka ra sona
2: e bile e ke ke tsena ke motsa
1: yo nna butezi re a le bo a wa sa tsogile hle le lena ke re le sa tsogile ga botse
2: nna sa ka ka tle re bona ke tsogile ka Gauteng
1: jo Gauteng e bile yona nna ke khotse tshe motho ke re go tonya go tonya ra wa WhatsApp boruthu bo boleng ka mokara e gona kale Yo, yo, are le bogeng hle ba ga mohlolo.
2: Go buke ya le mo ba le. O ile ke fitse se ya le moya.
1: A ber sa fitse se ya le moya. Jwale ka re shetse le tsene le ka Gauteng. Rena le taba e re be ile moya ba swa gore ba swa ba hloka khutjwa mo khuta mang.
2: Okay.
1: Eh. If you see
2: ke kumpo ha ba ka tlhomo
1: ko re ye yona ba tsebe gore ba rate ba gola ke gore empa tlhompo yona ba se ka ba batswa ba itlogetse ko re khuetse le rena
2: ha ba ka ipela nda pidi no pia a bana go ba yang ka gore tlhompo e ka pidi
1: ba le ka ra technology ya go tsenelela ya AI tlhompo e tla pidi
2: ha go le le re go bo mo sha ba ba sala six bo papa nna nna le la tsi ba le le fly
1: eh
2: ya le ba nna le ba a di e e ka ka ka nna le fly to ya bo bo papa nna ba ka ka nna le tsi ya mara o ka tsela le go ga u tseng wa ka nna ai
1: ganet mpoche
2: ke ya a bo change ke go go nna ne
1: ene jwa le machachi a uri ya bolelang a mararo ke go tlo e bile a se machachi a mararo ne awa utlwa mo u ya USA
2: ya
1: ka tsona di iritse o mothabeng a tloga ga uteng a itlagae
2: a ita ha yo
1: yo
2: tsaba ba se di be di tswa re botlhoro o sa le hona ngwane o sa le hona
1: fitlishang se le moya ka hore le ka setlo tsena
2: ke ke ke go dire ba ke kolo ke baba bedi ke mme le thaba ka nna ke tswa mang le ke mo tlhoko o hu o se di ena a ho rene le nne mo tshusi sema
1: eh
2: ke re aba ba ke go ba bua ke ke ka mo ka batho mwana le tsi a mo o wa rata o tsita le rata
1: mwana le tsi we a u ba tsena re a le boga mo se le go sa gele tshe ka nnete mo shate kwa tsebo le bo ithabise ke tshe ba bararo ba mafelo ka re ga politician ye re so hlangana jwale ka mo shate hello mo se le
3: Hey,
1: Vincent.
3: Khuetso
1: tlhotlheletso ye o re santseng re le ge re ka tlharele re phetse maloba go ba re phela go fapana le bona khuetso ye kgolo ko re re ba khuetse ka tabeng ya thuto
3: ke
1: ba di le batho o e boledisa jwang o e boledisa jwang ke khuetse re santseng re re ba go re se ka bangaletsa ne re ba ka dilo re tsona a re ba feng
3: ga o se tshe
1: ke go kwele makobe
3: no nna re ke tshe se ya le moya ke bi se sa le moya go go mpho ma tshisi ke go gola ma tshisi ga mo go le Emmanuel Malapana ke go gola go ke tsoro ke a le ba se nna pa
1: Bona makobe o lebaga ke nna ka gare ga mshate wa tsebo le boithabiso re lebeletse khuetse re na jalo ka batswadi ye ile ngore a gara sanle go bangaletse ko re ba swa re ba ka tlhoba bolela gore re re skana gana gore ba swana le rena re skanya ka go ba go re ipapetse le bona go ba bona ba go le ka mogore na re nyakang ye re sa swanang go bangalela ka yona re santseng re ba fe khuetse re ba hlabele ka yona khuetse ye ke mkhuta mang ka mshate go sele
4: Hey, look, I'm on TV.
1: Rowan Elikei.
4: Rowan.
1: Mm.
4: No, men, go ma kondo ga ma matara pani ga ma ulo zedi ga.
1: Barke mani?
4: No, men, ma kondo.
1: Oh, no, meni. Rele amo e la kamo we, ulo vedi.
4: Eh, Eric, se se ke lo salo, men, lomo show mungo muna okole la anjin, jika wana rua o ratra, ke muale, mukomola ga mu kiobe ni ga.
1: Eh, but so, lidwa mishinu ba mukomola ga ma ratra. Buda
4: eh
1: le nna ke a leboa the
4: eh kwe je mo itsende no ba e kholo ya nore ba swa re ba botse ka dream hore dream ke yona ile ya hore ba swa be betla pho be nya e tsende ba tsotsa le je ko
1: oh le ge dilo di ka hlwa e le tsa gale ba tsebe gore temo e ka tsogile e tsofetse e sa le yona le le khono le
4: mre na ke ba botsa
1: bono mene ke le ba kamanda ke lebo ga manda batong batong obutyaka batorele mogela re a leboga kamogelo ye o ke se go shika se shate ka gara ga mshate wa tsebo le bitabisho ke tsheba ba pedi ba mafelelo ka mshate go sele aker a ile seni
5: haleluya pelo tsa rona
1: Ditabile kaufela
5: Hallelujah
1: Oh ditabile kaufela A tsena jo wa di khale ga go shimala Ke a le go ba tswa
5: go shimala sele di khale re a le ba go tswa ka mafateng a bakone O ke
1: A re le
5: bogatse.
1: Ke tla go shaka mo khala ba le ba sofu ga le ba di nala ke di ba ora ka tsela. La tsema keng? Ya le ke le bona ke re le
5: ba to le ke le tsema go le tsema
1: ke a
5: le boga re sa ba thabela. Mo sha. Ke go botsa so TV. Eh. Ya na ba rena ga re ka ba botsa ka
1: ya ba mo tshile ya rena ke re
5: tshile tsa ba ba le tsona ka mboka ke a dilela gore ba tshwere tshwere ya ba itse re ba tsene ya tshwere ba le ba la modimo gore modimo tsane go shika ga
1: ka ka ya
5: ona ri lo fenya bana ba raba ditlo ba ritlo go tsa ga go tsa di tleke le di doctor tsa go tlhalefa
1: gore le ge ba ka hlwa ba rwele dithuto ba na leng ba ba skale bala gore motho mo shoba santse ba moeti shepile yo
5: dimo o dimo gore ba di sheke yena ke sala me 23 re di sheke mo dimo o tlo tlhalefa wanaka
1: ba se ka le bala gore motho ke modish le ge e ba ka tlhoba re bibele e repeatisha se khale khale khale empa ba se ka le bala ye ba itsebe yo di khale we ke go leboga
5: haleluya ke di tsogotse amen
1: amen ke tsheo mafelelo ke ka gara ga mashate go sele a ile sene re a lotsa
5: Okay.
1: Re bona le kae?
5: Re bona.
1: Eh, ke makwena ite na.
5: Ke makwena ite.
1: Eh, ke be ke le kwela gole gape yo.
5: O ja le kwa bo.
1: Eh, a wa le kwa gala ga botse. Le sa tsogile ga botse ka moshongwane.
5: Ke go botse ra le la se
1: TV. Ah, na re le bo ga makwena ite.
5: Jo, o se ya nna ke tshe go tlhoka ka khomre ke mara tlhola ga botse go tsa se TV. Yo.
1: Ke watcha.
5: Or that of a colour would be better than a fashion come on check up.
1: Kelly
5: Lefoy.
1: Young Elena Bella Tobel Hobuke, a girl at Zarona, Lamar Paroa, and I lead the Tachawana. Never know the Hobuke, and you worry, can't it? A trilogy, even she will really cook you, Lady Shaw, easily
5: Oh, what
1: Barapela ka dipelo gore o mong a fihla kwa sa tshepo re ke fihlile mo ke santeng ke fihla gone fihla finishing line a itahlele fa se no bona gore motho la o leboga modimo o wa re ya mme o mongwe o le yena o nkgapile maikutlo o tswa ka mola Western Cape o ile le morwedi age le mogotsi age gore ngwana a re tlhohleletse ke itse re go mma kana go mma o 75 years le yena o re le nna ge le mpona ke le mo ke thoma le rato le ke le tshere mo le tla re tsenya mo eng ka masa mo kana ite ya ntula ina le moya o mongwe wa tsaba yo ya re le boga ka nete ka re ga mshate wa tsebo le bitse bitse se ke se swa e ke le boga mmeletse ye re feeling ba sa ba rena re tseba gore ga re gole go swana e bile ga le nya ke gore re le go di she ka mo gore rena batsadi ba rena ba re go di tsheng ka gona go ba le swane le rena ke eo le sa ikemi e wa le nya ke empa dilo shidio le dikwele dikokwane le file tsona gore le te le sentse le no sepela le tsone le swarelele mo go tsone bambezelane
6: a yoale ri jalo Gale riyalo tuwa.
7: Tewele fama kitika mingore masumetela tila rapel kwedi ya baswa. Gatila galo tui ya mine wa gospel ka kucho maledi. Onyaka roba karlo ya mkituko wo. Masijika dike. Gala lesume suwa june lina no lela ibalina. Lita bila gashwa kena mangogo bebi. Kina li kucho maledi tila galo tui. Mwye. Iba kona wipsine ka tewele fama. Pagasa koba sa madulo rona vele vyali. Kakurumela email rumu kapa mml at sabc.co.za. Koba ngwa sheng me01 at sabc.co.za. sabc.co.za. Re o romela email o ka nngwala fela se khutjo maleti wa romela go mogaphame@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za. Le tshele mafelelo la go romela meletse ya go phaka segoba ke le lesometshela June sidiba ke sa motlapele thobele FM e keteka mengwaga ye masometshela tsela le khutjo maleti.
1: Happy taba tseo ke go sa sekere le tsone se so 18 June re re le ka gara ga #666 re re ke ona o tlebe le jalo manko ko baby analena kalja sla go sansa ke di mela gore o dirile o latetse tatelo ya maleba gore o tlobe karolo ya se go sasa ke la bone Gospel Thursday best, simply the best. Get in a tenner.

ya dipapading etse a gona le tshedingwe ba direge di galagala dipapadi di tshuntsha le role ka gare ga lepatlelo gona ba le mmino mongwe e leng gore o galagala go feta a ye ke nwe diko sa tshe leng gore ka kwa gola Austria. Rebolela jalo le khono e tla ba ikgatlampana dipapading ka gare ga 2026 FIFA World Cup e tla ba ikopane le Jordan ka gare ga iri ya boselela mo misong ke balela ka dipapadi tsa le khono.

0: re le boga re le boga tlhaka kolotsi le le nna parimelang ke tsotlhe hashtag 66 ke yona go sele le gona a ile sene gape ke lebeile moyeng le go motse tutse a le kwa galetlhe le ntheditse ka nkgane ka WW ya ke a kwa a le kwa gale kgotlangang tsongwe moe le kwa galeng moyeng alala awe batho awa jale ke kwa mmino wa kujeku jale a ke sa go kwa ka fao ebile e go gaotse ka mošhadi go sele go sa galetse
1: hello le kae askobo ke yona
0: bona 66 ke yona
1: le bolela le Nelson Mabulana ka Thembisa ka Phumulong
0: Nelson dumela monna ka Phumulong
1: le ona le kae askobo
0: go sele go sa galetse samma
1: Google ja tsi ale moya ka kwa mapidula ga o sele tsabane
0: all right
1: direng ke ba utlwa ale mo tsi ale moye
0: ka netsa ba kwale
1: aba kwala ba utlwa ha le batho ba one
0: yeah
1: ke nya ga ba tsene le bolele mo tsi ale moye ka rena
0: ba ukwele nalsi
1: Gyalo wa askubu
0: Moshate what's about the tabisha batho ba ka tembisa ka moshate go se
2: Homo ke mashego.
0: Shu yena.
2: Waring o tsumo.
0: Eh bana Jeff, Jeff.
2: Yeah, after long time.
0: Ya ne? Eh king ke pefo ke marega.
2: Ah, re ka di ja sora ara thaja tsatsaria dile.
0: Re a leboga, re a leboga Jeff.
2: Re re re fa re re fa ba ntshantso ba mpaiwale. Ene.
0: Taba ye o ke a ithabela ya gore le felele ba fase baka.
2: Eh
0: ya
2: ka kaneta o sa mara ona beta ga motembisa ga moye
0: ai ke ko ile hore ba ra betsa o betsa man
2: ai man na gore ba tswa ona go nne bo go mana ona go nne bo ba dina ga mabati ba kwa gale ka re ba tsi ba mfonela ba re ya re sa go kwa
0: ya
2: ke re lena phone ya le le kwa gale le batho ba ngwa re itse ba police bomb le kwa gale ba ra wa rena ape a u tsho mo ar phone a tswa re record ja rena ke straight ba
0: ta me ka ka
2: ba re wa ya jale na wa di tsara man ra jar na ri tsar
0: o ba botse ta ba yo le si de
2: ba le please bo ke ki ben mo tlaso o re a o mdwala ape ke a phone ra turu man ifol la tsarga mot
0: a wi ba to a re eta fitla a gore a ba ya tswa e fitla mo a ya tswa e fitla mo go nne
2: bibi ba ra wa bana mo le le naona na ba jiri ngwe le re shimisha ke ona e o me
0: ene re shimisha no mo rete ene e ba santse ba itse bene le ge dilla a ke bone gore ye ke ya mohlahli ye ke a ye ke a Jeff a ye ke a tsweta a go bona le selo
2: ka neta u so ka gra wa bana ba ba phone ya ka sala pele ba tswa ba go skukhuni ba go ne ba go ngwaritse wa
0: efu ka nnete ka nnete
2: ba ntshi ba ane na go homoletse fela ba kena ba rawa
0: eh ba go shiki ba go shikinya ba go ba kwa le gore ba go kushisha ba go tse
2: ka nnete wa bana u se homo
0: re a le boga chef
2: a u se homo ka chef le mana te ka mo pelo ka a u se homo
0: eh
2: ona le ntshenge a se tswa wa msadi wa ka ke Rose la mola
0: eh
2: ke Rose la mola o bereka le bana mo pelo ka ne a motho ke motho ya athletic ke ja di marathon na ile wa na go Durban wa ke mo dira ke tla ke mo dira all
0: right ba re ke mang
2: Rose la mola
0: all right le ro o ja di comrades marathon
2: o tere o ona ona ya shala mo pulwana mo rutwa makam ga ona ma shala mo
0: re ya leboga hle re leboga
2: ya ke ra ga tswariwa la wa ya a tswariwa la ntsua ka e
0: Moshate o shu what's all we tabish bona ba tsibambezela ya ene ntjongwe ke le mogileng Jeff gore o mongolo mongwa ka ya ga tedi comrades marathon a gona gore a nya ke go shala gane mohlomongwe ga go ka dira ga sesengwe empa go ka no latswa ga te ba re ke monka Gape nna ke bile wa mathomo thomo thomo wa tsaba go feta batho ba ka moka o ka re lebala molaetsa wa ka mo le ba go zone A anger le kwa selemo yeng ba re selemo ya a sele fihlelele tsidi mothiba le mane Rose Matlala ke re aba go le batho ba be ba gona mabane ke re le rato shilewo shilewo le ra hato a le le pareleng re le boga o se kontlong wena o maki Maki re a leboga monyamane ke tlo tshobela ka mshati
3: le kae
0: re bona le kae mamsa
3: botse
0: a re teng le rena
3: le le place se ba re ke lojie
0: ba re ke
3: kolodi
0: okay
3: ntsha maratsane
0: kolodi
3: yeah botse ya go tsa ha le yo o mare a khagadi le monna o fudi khagadi
0: ba kae mara mamzo
3: a ne pa ne le o bartuma ne mkhadi phagadi maria phagadi le monna e se tsa ke bona bana ka lodi ka ntle ya maratseng o kutsi ne le ba tsole ba khaseli o dinne tsa sile le bona ba le tu na ka itse ntho na ra ka jo ngwana kwa ya ke tsho ka fisa ke ba tho
0: ah I'm sure line ke kwele motho a
3: mpontsha line black ba tsore e re go go tsene ba tsore tsene morale ba lo re ba tsho ba ba fenyang ba jela ke di tsoba tsho go lela nako e tlo tlo tlo tlo ba tsho ba le ba tsho ba bangwe tsimare
0: All right, mamza ba go kwela.
3: Ba re kutella ne motho wa
0: modimo.
3: Re go ba tlo go go.
0: Yeah. Re le bogama mamsa.
3: Le go wa me bo di mo tar thuka ke go fiela ya ka ntlela manya.
0: A ba tsho. Re le boga hle mamzo ka.
3: Mamna ma go mo thwa ka.
0: Ena gona gore le ska ba fathego ke a tseba gore lena wa ihloka thego ya lena. Wa ihloka. A wa ka nete mamzo. Le re di sa le bogetsa ka kwa ga mnama re sa re nqanqa seng le khomotsegeng ka fao rena le lena ya mahlakwane thabo wena ba re bo gola le wena mabane ka mala di thabaneng moroke le wena kwena tse square ari a ke di mana rolo na u ipisene ka tshelanga go mabane ne batho ba ke ba rati ba thege ba rati makgoba a selmoya be ba gola mabane thabo mahlakwane ka mola dithabane ntsha moroke le kwena di maboya ke motho ka mokwena mola number 2 lena le khuna di the host be ba gola le khuna di lena ke batho ba di 16 batho ba ke batho ba khodi ya ba sa ke batho ba le tshi la youth day lips ne ga tsela lena ke lwana ma go stampana ke re mela gore o ipisene ka tsela mabane le bo mane ka mo le ba gomo le ipsinna ke re le boga le bo hle ba be ba gola ma ba ne ba ne ba le ipsinne ka tsa tlale padumela nke tsho hle khwele ka moka ga yona e sale ya lena motho bala yang e yang le o keteka gore lena le hloka go ja keke a thobela go khwele ka moka ga yona go tlhaka di 30 lena ba le golang le yona thobela FM 0860002452 ke mo re leng gona re sa tshwala pele #66 Kiona.
4: Ah, eso ke vi.
0: Le kae mani itlenda?
4: Bona ralena.
0: A go sele.
4: Ah, ere ke re batho shi ba le ka kwa, ka ba jakala speaker kwa, ka ba kampeke. Ah, ba tsaka kwa ba kwa hani, mana ba kwa ni moyima.
0: Ke ba kampeke.
4: Ke ba kampeke ka jakala speaker.
0: Ke khausi
4: le khala, khausi le khala kwe.
0: All right. Ye bana.
4: Aba kwa, le bana ba ba tabe na ba kwa hani moyima.
0: Abakwagaleng
4: abakwagaleng sa le moya sa se sa ba tsaba se sa rena ke sa re gore ba thuka moka
0: bana bana o fela bolela gadi ke sa gago ke sa rena ke sa rena ka moka ke sa batho ka moka ke sa gago ke saka ke sa gago ke sa batho ka moka
4: ka moka
0: ka nnete
4: a wa e kha mo go tsika mushatsi
0: Ma nitlenda re le bogahle ke dumela gore ba kwele ba tse ba gore se ke sa rena ka moka sele moya 0860002452 ke dumela gore le mola mafara hlahle mola le tlatshwele pele go romela ka lotus amani ke mani monica are bona khopo re be ile tsebe le rena ka re ga mshate wa tsebo le bitabish are education ka kwa atlanta Tafula ya di papa di ireng. Zekia. Itla ba ikopana le Afrika Borwa. Ya. Kera gher lebella chama go pole fas. Gher lebella chama go pole fas. Afrika Borwa. Isa le gona. Itla ba ikgatlampana. Itla ba ikgatlampana. Ke di 18.

0: e shipile metsotso go etjela go iri ya botlhano le ke la tlhokela tselang tshebele motho o sebela ko wa gabo wa re jame emisweng ye ke mogadi moremina ke gadi ya ditšhwene ke mogananwa re moleboge sthembiso wa ga maebela ka ditaba tša mathomo tša letšatši ke morama motho kevita ogadi ya ga mashego le yena o tsogile le na e sale ka diphukana le yena re ya moleboga le a tlhokela tsela bjelo ka metlheng le na re batsweletši motsweletši mogolo Rachel Tsiri motsweletši Boni Magopa motsweletši metšhini Thandi Phošoko motsweletši Phetiši wa lenaneo le ke mmapitsi wa ga botlhoko re sa le kgweding ya baswa o gona mmalešone wa ga letswalo
1: ke go laboga gadi ya ditšhwene ke tamiša le bona bana ba itšeegela ka legola kgole le kgausi mo ba ka bago ba theleditše ba le gona ba le tamiša go fa ke banyana maleswane wa ga letswalo ditaba re di swere le mesong ya lekgone di akaretša tše magareng ga tše dingwe re sa le kgweding ya baswa gomme re tswela pele go boledišana le mekgatlho ya go fapana ya baswa ka ditlhotlo tša bona tlhokego ya mešomo baswang ebile tabakgole letšatšing la go gopola dikhuduego jaaka soweto mokgatlho wa ditekisi wa santaco o re o tlhobaetšwa ke ditlamorago tša ditšhupetšo tša go ba kgatlhanong le bafaladi tabakgolo mokgatlho wa ditekisi wa santaco o re o tlhobaetšwa ke ditlamorago tša ditšhupetšo tša go ba kgatlhanong le bafaladi gomme o ipiletša mogwanto wa khutso le bona o kare keng se segolo sa go tlhobaetša mokgatlho wo wa ditekisi gopolang gore le ka boledišana le rena ka mokgwa wa maikutlo a lentšhi nomorong ye 0784591988 goba tsopo letlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba ge ba di tlaetše tsebe gopola gore di a hwetšagale bjale ka di-podcast go sabcnews.com go kwa tšele tše dingwe le gona ka go tlologa tlhoya ntse be go tloga bjale goba go fitlha ka iri ya botshelela bana ba tšeekgela ka legola re sa buša re bušeletša motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le theletša lena re e thabela ka mehlatlhe tameng thobela

0: magareng ga tsona iga le lejoy re ka letela tsa gore President Cyril Ramaphosa o ipileditse go lekala la private go thusa go lwantshana le tlhokego ya mešomo magareng ga baswa mo nonageng. Moetapele wa DA Jordan Hill Lewis o re magato a boipelaetso a go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba sego molaong a bešeletswa ke mathata a leago le ikonomi e sego letlhoyo kgatlhanong le badudi ba dinaga dišele. Ka go le lengwe lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba NPA ka boripana le re molemo Jup Maarohanye o lokolotswe ka beile ya diranta tše dikete tše tlhano morago ga kgopelo ya tshoganetšwa pele ga kgorogolo ya tsheko ya Johannesburg. Tše le tše dingwe ka iri ya bošupa go thobela FM. Sejabaledi ke Victoria wa ga Moletša Show o le tshwaretše tša dipapadi.
1: Boitshimobedi papadi go thobela FM le Viki Sejamoletša.
2: Tembiso ke le bo rangwana motšhile jo tšobela FM ke go tamise dula fase o ipsine ka dipapadi tše tša sebena sa le fase mo ile gore SABC ke mogashi wa simmusho di phadishanong tše re ka moka re ka ofela all of us all in SABC ke mogashi wa simmusho di papadi tše sebena sa le fase tša 2026 a o botseba tlhopha sa mathomo sa Africa go thopa dipapadi di phadishanong tša sebena sa le fase ke Tunisia ka ngwaga wa 1978 fenya setlhopha sa Mexico ka dinotse tharo go ye tee naletšana ya Africa Borwa e le go wena Bayanda Walaza o thupile lebelo la 100 meters la banna ka kua Ostrava Golden Spike. Walaza o kitimile metsetswana e senyane fegolana senyane nne pele ga Emmanuel Eseme wa go tswa ka kua Cameroon yo e le gore o kitimile metsetswana e senyane fegolana senyane senyane. France e thoma leeto la bona ka go shashara setlhopha sa Senegal ka dinotse tharo go ye tee ka kua lepatlelong la New York Jersey mo e leng gore Kylian Mbappe o nošitše motsotsong wa masometshelatshela gapele Bradley a tlo noša ya bobedi go tlogela the Lions of Taranga ba gakanegile no ya go tloša ditlhong ya Senegal ke e leng gore e nošitše ke ena Nicholas Jackson. Gape re lebeletše na le tšana e le go wena Erling Haaland yo e leng gore o nošitše dinotse pedi ge setlhopha sa Norway se fenya setlhopha sa Iraq ka dinotse nne go ye tee kwa Boston. Haaland ke le gore o nweša no ya gago ya bo masometlhano tee go dipapadi tše masometlhano tshela tša setlhopha sa naga ya gabo. Re lebelele go tše papadi ya cricket mafelelong mo e leng gore re lebeletše setlhopha sa Sri Lanka se fenya setlhopha sa New Zealand morago ga go lekantšha akere morago ga go leketša go dira bjalo go ka ba fenya maga ao balelwa a lesometharo gomme papading ya lekgono e le papadi e leng gore ba leketša lekgala bo lesomenne ke nnete setlhopha sa Sri Lanka bao go tša ba tuka e le ge ba fenya papading ya basadi ya T20 World Cup ka di-weekend tše tlhano naletšana e le go yena Nikalshika Silva o dirile seripa sa legolo ge ba kitimiša mekitimo e legolo masome a matlhano ka di-weekend tše tshela. Re feleletše ka lebelela go tša tennis diiri di se kae Serena Williams a tsebišitše go boela dipapading tša Wimbledon le sesi wa gagwe Venus. Serena o raloka le moraloka mmogo wa gagwe wa o tswa ka kua Shek e le go yena Carolina Buchova ba loba papadi ka straight sets 6-4, 6-4 e le ge ba fenywa ke ena Limos wa Mexico le Erin wa New Zealand. Motheletši tše ke tsona tše e le gore be ke go swaretše tsona mo iring yeo sekoa ba shuta tše dingwe tša ditaba ka seripa gare go tswa go iri ya bošupa.
1: Boitshimobedi papadi go thobela FM le Viki Sejamoletša.

0: Ashi le mitsotso ke mihlalo fela go lebela irela bo shupa ka matla di tla le mitsotso ke tsho bela FM. It's wonderful H2O go tsebega gago. O kole jalo a vibrant deep ala ba le vocalistic Blue Monday. Hey o tsama ga botse gore ga e fitla se ba ka se ke disafisha re boledishana le baeng ba ile gore batla ka keno. Nete ke gore re tlo boledishana le yola Mavela Masondo motho yo ke mo kolonele le tjatjing la go sasa le tjatjing la le gono. Re ka se re gona go ka boledishana le yena ba tshwere ke ma ba ka mola le mola ga gona le ka botha re be tshwantse go ka boledishana ka taba ya ile gore ke ya botupja re bone ya go dimo ba le moshitse ga botse gore nageng ya Afrika borwa ebile gape ke re ka mo province yela ya Gauteng dipalopalo di ile go dimo a shile ke je magolo a senyane masome shupa te a mogodi ye ile gore ke ya go tloga ka godi nya pele ngwa geng o go fitla ka godi ya March ye ile gore re be re le go yona ngwa geng ona o ba bontsha ga botse gore batho ba ile gore ba tsiya botupi ka tjatjika tjatjika nageng ya Afrika borwa ke ba le somete tjatjika tjatji ke se ile gore se tloga se direga ebile gape ba bontsha gore e tloga e tlhatlogile ile go dipercente tse masome nne yaka ya bontsha gore nageng ya Afrika borwa goba ka morago ga mengwaga e metlhano ka mo nageng ya Afrika borwa e kitimile ya go dipercente tse magolo a matlhano jwale taba ye re be re tshwantse o ka ya tlhatlha le mokonenele re kwe dikagare tsa yona taba ye gore na ke eng ebile gape ba bontshitse mafelo a e le goreng a tloga se se tloga se direga kudu ke ka kua go la Eldorado Park gape ba bontsha ga botse gore ka kua Moroka ka kua le ka ko Annandale le gona go a direga gana ka kua ba bontsha jwale gore le ka ko Lenasia go a direga ditiragalo tse di tsaya karolo kudu ka kwa be ratile o ka tseba gore na ke eng se e le gore tloga re se dira botsebotse re le maAforika Borwa gore taba ye ya bothupa e ye godimo go na le se e le goreng ga re sedire ga botse re le maAforika Borwa go ba le mo e le goreng motlhomong e re dion le seletša man taba e man ya subelela shiweng ya dira ka rati goba go na le se e le gore re tshwanetse ka se dira re le maAforika Borwa gore taba ye e efoge jwale re tlang ke revolutione le ena letšatšing la go sasa ga go na le ka bothata gapa msikela nnete ke gore e tla tsebeng ya gago e tla bediša jwalo go ditaba tša iriela ya bosupa Stembiso Mabela o tloga a eme komana madula a bapile gapa msikela ye ke topa go Brandy ona fa le Sean Kiss then we'll be right here with you Namukita
1: Deported Number 1.

0: nna le ka botlhata le tseba melao ga botse mawilis wena o ko wena o montshwa jwale o tlo emela ke botsiša potsišo ka ba ka e fetša napile wa bitša lebitso la gago tseba gore wa o bitša lebitso pele ke ena o e le goreng o tla fiwa sebaka sa o ka re fa karabo o nkwele nke ke dithagolole putso ya mathomo she na ena a ke rate o senya sebaka ka nnete mampi a re lapa melala putso e re na luba ramagolo ebile molaodi wa setiši sa Thobela FM go thoma ka ngwaga mang
1: ron
0: mronza
1: nthoma ka 2014 otlha ka 2018
0: e re fetisetse go mawilis mawilis
1: Ereke Lake.
0: Ti adil.
1: O thoma ka 2009.
0: Ach, ke a feta ile ritile go ba mothomo le nyaka karabo. O thoma ka ngwaga wa masu wa masu pe taru go fitla ka ngwaga la wa masu pe pedi 2013 yes to 2003 and 2013 yes ke bile ga botse gona bogwe jwale ar fetele mpele ke nnete go ba maka se ke tlo se buisha le steletse ga kere tlhogo ya lekala la the Hawks if e hule mushumo na ke nnete go ba ke maka
1: rone
0: roche
1: ke maka
0: ke maka
2: a waruki
0: ke nnete jwale ke tshwanetse o ka e feta ka gore a nka iša ka ko mawilisi karabo e molaleng jwale e nngwese ke nnete go ba maaka na bafana ba šetse ba fetile ka kua go la Atlanta ke nnete ka nnete šetsentse e le gore ba fitlhile ee motsweletse o nne o bala mo bueng gape dintlha tse di yantšhabela jwale putšhe e nngwese ke mang se opedi sa mmino wa jazz yo a tumile lefaseng ka bophara e le moaforika
1: boroni
0: are
1: Abdullah Ibrahim
0: ke nnete mawilis tlhabosa lentse o botse kore o tswelele mane o
1: tswelelekwele
0: roni ke kwele roni jale e re ke re go putšho ya bofeloše ya mafelelo felele tja koša e sarafina akelekwe sarafina e feleletse felele tja koša
1: aoya
0: letlhola a gona le ka bothata e re hetwe koša ela le tseba ga botse ke ya sarafina ke ela e leng mo go filimi ya sarafina ebile gape e tsweletse jalo ke mbongeni ngema jale nnete ke gore dintlha šitse ke tše pedi go lefela go tla ra gore mawilis ka nnete letšatši la jale nna a ke tsebe gore nnankane o sa tlhabošelentse ga o kwagale jale motho wa phopoletse o piti ka meša go le mo
1: uwengallright
0: jale ke tla dira bonnete ba gore re letšee bekeng e tlang ka gore šeuwe mawilise ga ga kgotsofale o kare gare a ga a dira tsona jale nnete re mofe sebaka re a tseba jale re tlotla re moea bekeng e tlang mawilise re mofe sebaka motlhomo be a sa itukiša be a seabe me botse meo be a eme gona
1: ya mo fa chance ve ke tla lenna ditseba lenna bentsekedite bane o ka re ke fetise ka pela
0: se se ole ko o bitša ka pela mawilis molao ko ore o bitše lebitša lao ka pela re kgone go ka o kwa kere
1: o ditseba gona wa ditseba le nna ke a
0: ditsebathobela aowa ga go na le ka bothata batho baise ke tloga ke le lebogile mrounza le wena mawilis ke tloga ke le lebogile batho baiso ga go na le ka bothata kere
1: re a lebomoa
2: o wa ile se ya ga go ditlamiso ke tsa Thobela FM naki gapa ke khoro sha tsa tsinda le khoro metso tswa shile ke ba so pedishu pa go tshela inyela ya bushu na favorite

0: Iga ke a leboga magareng ga tsona re ka letela tsa gore komishene ya madlanga e ya go tswela pele go kwa botlhatse ka Pretoria mesong ya lehono. President Cyril Ramaphosa o ipileditse go lekala la private go thuša go lwantšhana le tlhokego ya mešomo magareng ga baswa mo nonageng. Ka go le lengwe go letetse gore mogonenelwa a tlhwe a tsweletse pele ga kgorotsheko ya masetrata wa Wynberg ka Kapa Bodikela godimo ga go ya ka dipego go senya difatanaga tše pedi tša maphodisa ka Lotus River go la Cape Town. Tše le tše dingwe ka iri ya seswai go thobela FM. Sejabaledi show o le tshwaretše tša dipapadi.
1: Boitshimolere papadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
2: Ke leboga Thembiso Motheletši Madume dula le SABC mo diphadišanong tša sebena sa lefase 2026 All of Us All In re ka ofela SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tša sebena sa lefase tša 2026 ao bo o tseba setlhopha sa Afrika Borwa seile a ke re setlhopha sa Afrika seile sa hwetša phenyo e kgolo papading tša sebena sa lefase ke Nigeria ge ba fenya setlhopha sa Bulgaria ka dino tše tshela go lefela ka ngwaga wa 1994 Motheletši ke o kgopetše gore o romele dikgatišo tša lentšu ke kwe maikutlo a gago ka mokgwa le gore ditlhopha tša naga ya Afrika continent ya Afrika gore na di raloka ka sebopego se sefe go fitlha ga bjalo ebilesetse ke laeditše fale gore setlhopha sa naga ya Ghana le setlhopha sa Dia Congo ke tsona tše leng gore re sa letile go tla go di bona go fitlha ga bjalo motshetša thobela FM re amogela maphalla yo leng gore na le yena mo mogaleng fa re lebelele yona ntlha ye gore na ka ba e le gore dinaga tše tša Afrika di raloka ka sebopego se sefe go fitlha ga bjalo maphalla dumela
3: dumela sejang dimediše iga joy gammogo le batheletsi ba ditlalemeso
2: re tloga re leboga Afrika Borwa, Tunisia, Senegal le Algeria di lobile dipapadi tša tsona tša mathomo gape re lebeletše ebile Tunisia ba rakile le motlhatlhi wa bona Morocco e ralokile Maleka ka etego yete Cape Verde ka Maleka ka lefela lefela egepeta Maleka ka etego yete Ivory Coast ke yona e le tee yo e leng gore ba kgonne go fenya papadi ya bona go fitlha ga bjalo re lebeletše Ghana le DR Congo tše e leng gore re letetše gore ba tle ba raloke ka kakaretso re ka reng go fitlha ga bjalo ka kontinente ya Afrika go ditlhopha tša lesome tše e leng gore di emetše Afrika
3: go lebelela nnete seja go lebelela dinaga tse gore di tswa ka mo kontinente ya Afrika mo tournamenteng ya sebena sa lefatshe ke gore di šoma gabotse bele ka go šitso laeditše e fela o kgona go lemoga gore talente e le gore e go tša kgwele ya maoto ka mona Afrika Borwa e tloga e le gore ya kgatlhiša ebile ya kgona le go tswelela mo tournamenteng ya sebena sa lefatshe e le gore re ya tsa gore ke tournamente e le gore go tlhakana le ditalente e le gore go di tlaetse ka lebaka la gore wa kgona go bona le wena o ya le ka mogololo mo mošogong ya maabane naga ye ya Senegal ka mokgwa e le gore e dubišitše thankga naga ya France e le gore e tletse ka dinaledi ka mogare ga setlhopha sa yona
2: re ka letela eng go Ghana le yona DR Congo
3: naga ya Ghana le naga ya DR Congo re letetse gore re tle re bone gore na ke eng se le gore bona ba tshwaretse sona kudu-kudu naga ya Ghana ye e le gore ga ya kgona go tsaya karolo mo tournament ya Africa Cup of Nations mo ngwaga bjalo ba ba lebeletse ebile ba kgonne le go itukisa ba kgonne go balela sebaka se sebotse gore ba itukisitse tournament e ya sebera sa lefatshe ba thula le naga ya Panama mo papading ya bona ya mathomo
2: a re tshwara gona fa o ke o leboga Motheletši a re ko le gore na wena o reng
4: Thobela thobela se se ja o tamisha ke peini wa ga mashego ka motseng wa magala tsane eish aba Afrika e go ga buima e tloga go ga buima mara re tlhopa tseo tse pedi tseo di šhaletse morago gore re mahlatse le mafegono le go bona le bafana bafana ka moswane re tlhe maswana Hugo Bruce aba bana ntšhanka ga tshwene bana ntšhanka ga tshwene mushito ga o tsweleng pele bana wina mpapadi eo peini kwa ga mashego motse kwa magala tsane ke re msha
2: ra leboga a re kombo
5: thobela Es tlhopha sa ditlalemeso dumelang ka mphela ga lena se se yawe ke nana re Morocco le Egypt for now ba sa re beile mmepeng jwale ka maAfrika mara ke a tshepa gore le bafana bafana ka bošiu le yona e tla dia tša nnete tša go bonagala tša go kgatlhiša ke a le leboga ke mašiane ka mosegagapeng ke re modimo šuwe
2: Motheletši ke tloga ke leboga ka mokgwa le gore le rometse ka gona tše dingwe tša ditaba a re letseleng go tla o dikwa ka seripagare go tšwa go iri ya seswai se leba le gore le kgono ke laboraro re araloka re a šoma
1: boitshimolere papadi go tšwela FM le Vicky Sejamoletša sepitipiti go di tla le miso re go tlisetsa tsona go tswa diprovenceng ka moka ka Afrika Borwa bolokega mmileng Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
6: And nnete ke gore e re ke tumela ka mola feta go motubatsi mo e le gore re go ja se Tumi Seroka o tla ke a re tlisetse tsona di otlologile. Tumi Seroka dumela tlhe. Wesho o ka tia di alla.
7: Ke le bo tla ke tsena ka o dimetse se tlhopa ka mo ka sa re tla le metse le ba tshwere ba rena tsela e me ke re tshwela ka masela wa rena feta go motubatsi mo mosenga le hono ke tsena ka bega sa the office ya rena. Mina war no mogolo ka mara tropo le ngare tar center back re na road construction o ka mara re botong ngare Adam Cross e leng kona ar tropo 5 le ar 37 go fitla mola ka re tsinga rena engine o le bile lighting back e mola kona ngare ya Derek le Lion Stroke go na road construction e ke re se ar direction le bona ga botse re tle leng ka sedi re gone tsere bo lokegile. Mina war no wa Barasu ke leng mina war na wa G4 150 le gona go ya go tlhakana le sekele ya rena ya 37 re na road construction ke re tla re tseleng ka sedi re re tsene le bona ga botse. Mmina wa rena wa G1296 e leng mmina wa rena wa Magemeng le gona re tsela road construction a re tseleng ka sedi ke mmina wa rena wa ditraka tse dintsi ke re se a re tseleng ka tlhokomelo re gona tshwa re bolokegile. Mmina wa rena wa D2219 e leng mmina wa rena wa tlhoma sekeleng ya Malekane o lebile ga mapopa mola se tsitse tsa ma gabotse. Mina wa rena re tlo tsa go tswa ka go tlo le ba diwopo mola se tsitse tsa ma gabotse re ne ba le le di traka tse dintsi ke re se a re tsere ntse re tsela mo bolokegileng re ska ba ratella na pelo. Mina wa rena re tlo tsa go tswa ka go tlo le ba re tsate mola se tsitse tsa ma gabotse. Mina wa rena re tsene ka ba se tlo le ba Morocco ndo ga na mola se tsitse tsa ma gabotse ba se go melendi khomo ke re se go ba ri ba rena le khomo le di tonki ke re se a re se go melen maru a rena ka ska ba ba ba tsamela mo tseleng o re foga di kotse le re rotse di kotse le ntse tsa di tsari fatana le di phofolo. Mina wa rena re tsone tsa ka setso le ba le di meke no ona mala ke tsitse tsa maga botse ke kitimele ka personal office ya rena. Mina wa rena wa D4190 go tloga mona ga nkwana go ya go tlhakana le R37 ya rena re na le di phofolo mo le go na le di kgomo le di tonki ke re se a re tseleng ka sedi. Mina wa rena wa D4250 mola se tsitse tsa mo tsama ya gabotse ke le boga tshire ke le boga ka mo go botlela ga botse mo di sekeleng tsa rena ke re tla re tshwele pele re tsareng ka mogo ke le boga poloke ga itse makana nna le wena ga re tsendre bolokegi
6: a re le bogile o itse ka tshatshi la gago
8: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
9: Batheletši ba rena ba mzansi ka mola sekhutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go wile go manka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bosi ke ye mphamphathwi le go kaonafatswang kgwetse ya dipotoro tša go tšhaša borotho ke
10: ke tshetsa ka ona fatso ya tatso yeo o be go sanagane gore wa e hloka tatso ye mpsa mogomoswa
11: Thabela sa mokete ka kgwedi ya matswalo le sekolo sa Ntumothapo ga Mothapo ka mokibelo wa di 20 June 2026 sekolo se se keteka mengwaga e 15 mo Lantshobelo FM e keteka mengwaga e 16 e le gona e tla boitshelela o fentse mojapelo Happy Mokwadedi le Meneer Kgokong Mabuso. Tsweetsi, Radio Tshetlana, Miss Pro, Le Bad Girl, Teen Zone, Le Stage Minder, Ditlagashwa Twi, go tswa Mothapo, Mabunga ba gaga ba ga Mothapo, hashtag.
12: Tobela FM ga mmogo le Kingdom's Lodge, Grobela Style, ke go tlisetsa mekete kwa go ikgetha ka letsatsi la botate, Father's Day, ka la morena la 23 June 2026, Kingdom's Lodge. Itla boipsine le rena ga re ketika le botate, ebile re ketika matswalo a Tobela FM. Itla boipsine le Sikhumbuzo Mbatha, Miss Pro, Man of the Match, Kunadi the Host, le ba bangwe ba bantsi. Manane wa gago wa mmamoratwa, ke bolela ka melodi ya boiketlo, ga mmogo le jazz, a tla gashwa go tswa Kingdom's Lodge, Grobela Style. Connect testing le braai ke 550 fela. Ikweletse ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumediše ka gore Tobela FM tickets gopola ga e rekišitse go bana ba mengwaga e ka fase ga 18. Hashtag Tobela FM 66.
6: Hey, ke nnete Tobela FM 66 re tlabe re le ka ko Grobler's Dal. O ikwile ga botse ke maele goreng re tlabe re keteka letšatši le la bontate goba ke re motlho mongwe re tloletša bontate e tlang ka ge Tobela FM kgweding ya yona e phatlalala e sepela mafelo a go fapafapana. Jale re tlabe re le ana ka kua le Kingdom Lodge. Ke e bone mo diswantšheng wa tsewa ke lefelo le e le gore le tloga le ikgethile le lefelo la botse. Jale re tlabe re le gona ka kwa re na le ba gashi ba Tobela FM bosku ba gona gona mo bue ka nnete le bo Hunadi the Host ba tla bentšhentše ba le gona. Jale gothe a rieng ka bo Grobler's Dal re tloge re ipsine ka motlhakorela ka boueng. Ashi ke Lily Zela ke topa go Massive Music ona le ntsa Zen le se swai la metsotso go lebella irela ya bo se swai ditlalemiso ke tla Tobela FM ipsine.

0: ria raluka ria shuma
1: ria raluka ria shuma gore bogolo fa di ase le pheko ka re go di papadi
2: ra raluka ra raluka motho ba FM
0: ye ke karolwana ye o lebeletsego bana le batho ba bagolo dipapading bao ba phelago ka bogolo fadi ria raluka ria shuma le Vicky Sejamoletša
3: motšhetša thobela fa ke se e leng gore o tlo kopana le sona ka seripagare go tswa go iriela ya boseswai mo e leng gore re tlo ba re boledišana le naletšana go tswa ka kua senwa barwana ka sekolong sa Helena France yo e leng go raloka papadi ya wheelchair tennis ka le lengwe Heather Ronald o kgethilwe go ba motlhatlhi wa setlhopha sa Tunisia motlhatlhi wa setlhopha sa Springbok Rossy Erasmus o maatlafaditše setlhopha sa gagwe ka baswa le baraloki ba maitemogelo a re kopane ka seripagare go tswa go iri ya boseswai ke a leboga
0: re a raloka re a šoma go ditla le meso bogolofadi a se le pheko le sejafe ke monee.

0: ke mokana mara go a bua lo tsa re bone e tlo ba tshela man e ba ka fasega ka fasega 80 rand dollars per barrel this morning I think it was nearly around bo kuma mushingelo ho le bo ma 75 dollars per barrel e le bontsha ba botsa gore ka nnete o dia e tala e fukutsegile re tlo kwa mhlomo wa gore le rena ya di minerale le energy mhlomo ka mathomo ga July gore ba bone gore ba ka fukutsa gape a re bontsha fa gore ngwane se se sa felong se a tlhola mathata re dileng le ona mo Afrika Borwa a yona di fuel price wa mhlomo di petrol tsa rena a tlhokika mafelelong ka baka la yona tiragale di agetseng tsa kwa gore re bone ba fitlhelela kwano ya gore dibetsa fatshe re lebeleleng taba ya gore re buleng Strait of Hormuz thobela
1: aga ke tloga ke o kwa gabotse jwale ba tloga ba bontsha fa gore motho mongwe motho a ka botsiša gore na tumelelano e ka tlisa ditsela tse dintshwa motho mongwe tsa kgwebišano go BRICS
0: one issue ntlha engwe e botlhokwa e leng gore re sente re bolela fa e leng gore ke naga gore e dirile gore naga ena USSC ke ya bala ba maatla a magolo ka se ne ba se dira ka nageng ya Iran ke taba ya bo rata mmogo jwa naga jele tsa BRICS le kgwebišano e leng gona e leng gore ke nagana gore ne o sa kgone gore o ka ba arogantšha nako tsa go tshwana le bo Iran ka re bisa ke okena mo BRICS le naga tsa go tshwana le bo China le bo Russia ne go sa kgona gore o ka ditsena mo gare dikgwebišano di sa tla tswela pele ka go sheretse ba gore street sele sa gabusa na ba tla go ba bulanyana ga nnye le botsona e naga tsa BRICS ebile mara ga ba tshwa di buletse ka gudu ka mogo dikgwebišano di tla tswela pele ke nagana gore ke ntlha e botlhokwa e leng gore BRICS countries ka go tshwana le Brazil le bo India le bo Russia ga mmogo le Afrika Borwa le tse dingwe tse di setse go tsena di tswela pele di godisa naga tsa bo yona lebile dikgono ka bapatša le dinaga tse dingwe tse e le gore ke tsa dikgorane jaaka ko US le ka Europe thobe
1: aga na se se fetola jang kabo ya oli go organization of petroleum exporting countries
0: a go bontshe fa gore tabe ya go lwalo ne se ria ke taba ya gore ga o ka lebelela go na le taba tse pedi tse di ka riang gore OLR ne tala e godimo e nngwe e ka riang gore e godimo ke ga naga tse di bolelang ke leng gore ke tsona di ipopang kudu-kudu ke naga tse leng dimo ko Middle East ke ya re ka moswane yano phetola ya re yona di tisa eta gore ba seka oketsa oil ga bantse ba e producer ba itsweletsa mo itsweletsang gona ka ge ba e dirile ke le ka boma 2018-2019 ka mabaka mangwe a bileng gona gore no nna re tisa eta gore seka producer e ntsi oil ka re tlo bona oli e tale ya godimo e nngwe lebaka ke lona le le riatseng gonu ya lo ge e leng motlhomo o ka ba le dintwa le tse dingwe so naga tsela tsone di ikemišeditse gore oli e tala e paiši ko di-reserveng tsa dinaga tse dingwe tse di humileng gore ga o ka ria gore ka moswane USA e change le mogopolo wa gore motlhomongwe tswela pele go dia tse di irilego o kgone ba le naga ke rale oli e leng gore ba e beile ko thoko e leng gore motlhomongwa e tla kgona go ka fepa lefatshe ge ntse ba ntse ba elwa so ke naga tse e leng gore di sa ipopile ebile ka setlogo di ya bolo šala Israel ga nnyane e leng gore e ka no ba e depotsa gore motlhomongwe e na le setswalle se segolo le USA kare ke naga e nngwe e leng gore e ka no ba e le mo nageng tse e leng gore ke tsone di producing oil thobela
1: aga putša mafelelo ke gore nna dikgwebo tse nnyane jale di tlo bona dintlha tse di botse ka morago ga kgwerano e
0: ke nnete ngwaneso ntlha mathomo kore a re bontshi fa gore ranta ya rena e tielege lebile ranta ya rena ga botlasenka ya tloga e mova ka kudu mo le go ma 16 rand per dollar ka ge fa re lebile re thusitse ka kudu ke banka e le agare ga bantsi ba ne oketsa ga nnyane fela interest rate go ba lesokotso ka boma 25 basis point go protecta motlhomo wa go šireletsa inflation e leng gore ke yona e leng gore e tloga e tšea tšhelete ntšhi ka mora dikota tsa rena ka mokana ka bangwe ra tseba gore ge oile e ya godimo petrole e ya godimo go raya gore dicompany tsa rena ga bantsi ba iša ditsweletswa mola le mola gopola ba di shaka ka di traka ba di shaka di ka di transport tsene go rena ka makura e di ya ka makura gore ga ntse foko tsega so re tlo bona re bona mphomongwa e ba re ke ba rena ba sa go tsi ba go bala ka kudu ka tselong ba di nya ka tselo re ke tsa motheo mo malengeleng thobela ke ntse ba gore kudu kudu ka ba ke tsa re tsaba ga botse gore naga ya rena e divided ka ka mekgwa e mebedi go na le di-inland tseno di kotlheng le mawatle go ba le sore tse ileng go le mawatle go ba le di-coastal tseno di kotlheng le mawatle tse e leng gore price tsa gona di tlo lebelela le gore naga dikepe di tloga ko di tlogang gona di tlise dioli ko mawatleng go ra gore ge oli tlo tloga kwa goba petrol ko mawatleng e tla ka moolo inland ke mokana petrol ya gona ga e tshwanele ya ka kua mare ke tshepa gore ka bakeng sa gonuwa le re bona mabaka a leng gona a riang gore petrol e fashe re tlo kgona go bona babereki ba rena ba meemela re leboga gape le mmuso wa rena braika go e leng gore o ile wa bontšha ga botse ka taba ele ya fuel levy subsidy ba bontšha gore a re lethege mola le mola gore se se rialang ka kwa re sa sebeng le bere sa kgoneng go se laola se kgone go ka le thusa thobelo
1: aga re tloga re go lebogile Isaac Mahlakwane wena o mosekaseki wa tsa ikonomi ka nageng ya Aforika Borwa jwale re tlang ke re kopane go ga manga mananeo ka nnete o felentsintsi o e ba gona ga ona le ka bothata re lebeletse jwalo siripa ga re sitile ka nnete se ikela go iriela ya bose ke bokae e se ya bose swai stembi se maibela o tloga a le gona nnete ke gore ke tlo go fa kapa msikela ashi all right ere ke bone oh ya ke stembise stay hey di tsware ka fao a re kitumela go stembise.

0: Semiti go tsebe ga go ana pauli miano ka muteng ka mo ga re go gapo tsikele go ba gre go sha ye la bantwana ama uba a shile ke kotara go lebela iri ya bo senyane se si bread le guy
1: re bona le guy iga
0: a go dala ka mathata
1: ke tamile botsa
0: ka le lesheje batho ba re ri pina yuale
1: a o lo roka se iphine e seng ke bona tshwere se sekele se sekaka sa keke
0: yo
1: ha re batho ba jile ngwe no u je keke ka ka
2: Mola Deben gomme o buile botshe go rena o buile le eng a tla re botse tshedimoso go rena o itemogetseng ga bia le gone ka kwa le re psine le yena gape gape rene le Karolana e botlhokwa e leng re a rata gore e le tshele rata gore re tlobolela le molaodi wa manana wa Thobela FM ke bo Mmasebola ba tla be ba re botsa ka dikgasho tsa mafelong a beketse le re tla ba gona kudu-kudu re lebeletse taba ye leeto le la rena la go keteka mengwaga e masometshela-tshela ya Thobela FM go ne le bogorobola stale ke dikwele go ne le tse dingwe tse dintšhi mme ba tla be ba tlhatholola gabotse le dikwešiša le go fete tshisha gore letle le gone gotla le re thege ka metla tlo le rena moshate
0: moshate re a leboga se se breadwin o tla ba yena le karta sa sa mo tseba ga botse ke maleme timi na lo wena gare ka fa
3: na o gopola air fryer yo o phela go e lebelela websiteng le lounge suite yona yo o rile go e lebelela fela ga re ntlo la kae cha bete ya OK furniture tseo o di eleletša go di reka pele o ka di hwetša e khumanele 16kg ya twin tub washing machine ye grey ya Hisense ka 3999 o seketše 400 le ketele ya mahala le Huawei Nova Y73s yo o e tlago le di earbud tša mahala gabjale ke 2899 bete ya rena ya go kgatliša bophelo ba gago bo botse di hwetšagela go fihla ka di 5 tša July go latela mabaka le dipeelano
4: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Tobela FM ga mmogo le Kingdoms Lodge, Grobbelaar Style, ke go tlisetša mekete kwa go ikgetha ka letšatši la botate, Father's Day, ka la morena la 23 June 2026, Kingdoms Lodge. E tla go ipsine le rena ga re keteka la botate, ebile re keteka matswalo a Tobela FM. E tla go ipsine le Sikhumbuzo Mbatha, Miss Pro, Man of the Match, Kunadi the Host, le ba bangwe ba bantši. Manane wa gago wa mmamoratwa, ke bolela ka melodi ya boiketlo, ga mmogo le jazz, a tla gašwa go tšwa Kingdoms Lodge, Grobbelaar Style. Connect testing le braai ke 550 fela. Ikweletse ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumediše ka gore Thobel FM tickets gopola ga e rekišetse go bana ba mengwaga e ka fase ga 18 hashtag Thobel FM 66
0: ba gola le jatjela le khono ba kele ba fele rato metsuke le sobe fela go lebella irela ya bo senyane di tlalemiso tsa Thobel FM tlo ka re tsi ya mela tsa gatisho o itse ba gabotse nomoro ya rena ke 0630288050 are go
6: metheletsi sho khotsong ka mshate se se le joy le go shesetse
0: tobe
6: mabane be o gola moredi wa khadile mphahlele ka kwa marulaneng yana ke khopotso mphahlele ke re a gole mola le fone go gola gape morwa wa khadile mphahlele gape ka marulaneng yana ke medium mphahlele le yana ke re a gole yo re ngolang bana ba geshu ke Matume Charles Munyela o jwa ka mehlareng sevidiela
0: thobe
7: Tabela ka mshate malume ika le setimo tsa chill setsikoni khopela go godisha kopano malopile sufi ka kwa mabulana R37 ke mora wa Lilian le sufi yena go godisha ke kwana di mabuya ka kwana moloto 2 ke re happy happy happy birthday papa hip hip hore
0: ayo
8: khotso ntim ditla le mesho ke tla khopela go disha batho ba latela go ke tla thoma ka motheletso mogolo yena Christina Ratau o fetsa 40 years o tla latela Khomotso Make a letsane Ntlhabine a fetsa 22 years mme go tla latela Camille Maswankani ke re ba go leba go leba go disha mo ntse selimi ke ya leboga
9: tsabela tsabela go shesese go bolela mo khoni ma busela ka mo malopetleke
0: re alo
9: ke khopela go disha batho ba latela o ke o di sha khopotso khadile mphatlhele a le ka marulaneng ka go di sha gape le modi khadile mphatlhele lena ka marulaneng ke bana ba David khadile mphatlhele ka feleletsa ka mmage katlego mogotlane a le ka mo malpetleke wa re ba gole ke khoni mausela ka mo malpetleke
0: ba gole ba gole ke nne
10: ga go pala o e khudisha le khono o gola nna ro sina ratau ka mo road port ke tsara 40 years
0: aga
10: ke re ditshine ka le tsatsi la kala matswalo ska ba le motho a ngkhopishang mamotha ke a leboga moshare
11: la le thabo le sija le iga ke khopela wa ke la kemme wa maswanganye wa gola ke akelele ko ku shayi ka jenfeso wa gola ke akelele madimo fredi le yena wa gola ke jet mushiale ka moga maponto ke a leboga
12: go tsoga re fukeng khopela re happy birthday ba ke botsa se se re se maratao wa group ya ya ga bile maritish ku di se tswana wa maila ku jole hope baraka ba ka kwa botlo kwa makhatlo tsa tsara la rene ba hole ke pitu wa ramal ka tswana mamelo di kre mo shot
0: ba hole baraka u ka nete mola tsa show ba re ke khopela go gorisha tetelo mathabatha a le ka mo ZB bya go la mabane u gorishwa fa ke magwe ile go provia mathabatha ka polokwane ka le boga mo shot motheleji dumela ke
13: ene ga go jetsa
0: monate
13: aoro ona mani kitirentse nonga ma go ile mo ga phaka mma ga di go go shilipire fa tla mo eh gore go go di se mushimana ga kitibene makua go tswa ka tafo go go ke ra go la go le mo
0: aga a itsine ga le
13: go tshepe aba pele le ke a le bala mo
0: o di a bua
13: e mo na ga ta wa bona tabele ya go nga ma di ma tla ya furugo yela ya ya boroni yela rono wa ra ba dipo o fetse ka ra go se o bolela ra ba go emela go fetse wa ra ya ba go ba fetse o fetse putiso e na o mo ara ba dipo putse e felele
0: o we be ile botse we be ile botse
13: o ke mo tele tsa everything mo ni se wa ra ba go se go mela ka le mo o ka ka winda ra ka go ka se o mo ka
0: a kuku Tobe tobe eh re tla itlokomedisha taba ile ha hona le ka botshata dumela tle
14: ka hore re ka go tshefa
0: re go nna re ka botshale
14: go ra go tla go akela mo setane ra re ka mabilu o tla ka mogapeni ka ke le ga ngape da mampule yena ke Florina Marasa o la ka mo skosetse ga maempeni ga go tshe phoko ba ka la ke tebe tumi ya ga le ka mgateni ke le bo
0: moshate tshebele FM dumela
15: le kae
0: e re gona re wa moge juni tsa le meso ga re ba hole
15: o bolela le phire me kwa ka motlolo
0: itwa wejo o gona tshebele FM dumela Aga o beile fase. Ashu dumela tle.
16: Go se se madume shao.
0: Madume a le tabo.
16: Le tsogile botse.
0: Botse fela.
16: Le bolela jomo le dwa ba ka motse dile makhwene.
0: A buti jomo.
16: E go khopela go godisha dikhie wa ga tikana. Bona ka mo makhweneng. Go godisha gape le rosina ratau. Le yana kere a gola go letle.
0: Ee, bagole ba ipsine ka letšatši la bona kere o ba tshwaretseng botsotse
16: o ba tshwaretsele tse monate bona ba mofounele ke tla ba fa le tse monate
0: a o na le ka bothata re a leboga e re ke jee wa mafelelo shuna pile re a tswa dumela tle
17: a ge le kae
0: a moshate
17: ko makoma Lilian Phalane ka mothapane kolobedi ko gopela go ala ka letša ngwana ka o fetša 4 years ae ka mothabine ga mogoboya Matharphalane.
0: Aga, ba gola go la ke.
17: Ba o do la ke le bo ga ke la mathomo ke tsena.
0: E to aba na re a le bogisha re a go le bogisha ke.
17: Thank you.
0: Aga re le bogile ke mathomo a tsena jwa le nete ke gore re tlogela motšeletsi waka. Wa le rato. Motšeletsi waka. Wa nge mpela. Le kae wesho na yo hey what's up ke
2: ke bona iga wana
0: ona le ka mathata wesho re tsina ona le ka mathata na re tlogela gona fa mtheletsi wa Thobela FM dira jwalo o be le amanga mananeo a gona mo situation se sa mamorato se ile hore se ya gola gweding yona ga re tlang ke re kopana le tjatjing la go sasa nete ke gore go tloela ka black or white ke Michael Jackson metso tshi le ka nete ke a bona ke mine ya iri ya bosinyana mushat

0: yeah, re beto fili yona ke a Steve Kekana to litabele ga ita gore na gare a botithabiso ke motho go bua nye di madimane go ba di matebeleng re tla dula re mogopola ka meshomo ya gagwe re tabisha ba theletse go tlhomola ka balele go ona nne tse re le bogare le bogare theletse lena sa le moese ke sa lena na na mpitse maiselo ga masha mpitse ka rata sasa re sepela le motsoletse wa rena ke yana pare pare ke mogadi wa matlebane moredi a tau le ene wa le tabisha re le boga maibele a pheladi re le boga re le boga ditaba tsa iri ya senyane nne tse re tla letela ka iri ya lesome re le boge setlhopha sa ditlalebeso tshedimoso ba re fileng yona le ke le lengwe letšatši ke letšatši la lesomešupa kgwedi ke kgwedi ya Thobela FM kgwedi ke kgwedi ya botate rena botate ke kgwedi ya baswa ngwaga kono e sa le bona wa 2020 tsela nnete o a subelela re aya ra nanya gannyane gannyane ke botsa batho ba bantši ba re oa tonya ke re marega ge ngwaga o ka se fele marega a seatlo a feta e no ba
1: jwaee go o ka bona re tla marega o ra o re tla gare feleletsa jwale ge marega a fela mo ke o ipsina tšatši le lengwe le lengwe re thumeletša go feleletša ngwaga ya mabothaga a lefashe a modimo re tloga re leboga mabasomese se re ke lesomepedi felang go tšwa go yona e riela eria senyana go se ela dumelang go tlhomola ka bale le gona la ka leina ke nna mašupsi a ngwaga monyamane lenano ke la gago le le botsela sedibeng dula le rena maikemišetso magolo ke gore re maatlafatšane
0: re sepela leeto le bjale ditabaga di fele dumelang banna ka nna dumelang botate
1: dumelangrego na le banna ba e leng gore ba nagana o kare ke motho wa go ba le lenyatso jale and-e ka mokgwa ke tlhomphang ka gona ke tlhompha kudu-kudu-kudu mara ba bangwe ge ba ntheleditse ba bona o kare ke ne le mokgwa wa go nyatsa a ithome ko wena bote pele ke
0: tsene dumelang banna ka nna nna e ka ba e le gore maikarabelo a e le gore le a roele magetleng a lena a go fepa bana na le a phetagatha le tloga le a tshepagalela go tlhokomela bana ba lena goba go ne le bošhaedi bo e le gore le a bo dira bjale monnašu o file maikarabelo a mo gona o gapeleditswe o gapeleditswe ke kgorotsheko gore a fepe bana ba gagwe ka mašheleng a go balelago diranta tse dikete tse masome nne tlhano
1: aowa nke re monna o patela dikete tse lekgolo le masome tharo tshela 136 tawa ka lebaka la go gana go lefela mola ebile a kgona o tsa re tlhabiro tabe e re loketse ka ra mmudubudu ka baka la gore gone jale gone le taba tse dintšhi tse di leng gona mo lefaseng re ya kwa batho ba badudi ba ne le go bolela taba tse dintse dintšhi ba bangwe ga ba tsamaye ba boele kwa ba bangwe ya bolelwa mo ditaba ebile bo president a nagasetse ba etsene le kgone le ge ke be ke theleditse setsopolwanyana se sengwe mosadi o mongwe wa bolela wa mo aforika borwa ebile ke wa moxosa a bolela gore wa tseba gore keng nna wa tseba nna ebile ya ke ipone ke welana mo nageng yana ye ka baka la gore banna ba naga yana ye ya gabo rena ba re šutlha ba re fa bana ge ba seno re fa bana ya ba e leng gore ebile ba thoma ba tsota bana ba ue ba senya ka go tlhokomela bana a re ka lebaka leo nna ebile ke bona ke ne le motho ke dula le ena go tswa ka kua nageng ya Malawi ebile ke bona ke ipona ke wela tabeng ya Malawi ka lebaka la gore oa Malawi o tshwara botse o tshwara bana ba ka botse mara papa a bona modudi wa moo o šutlhile bana a ba nyake
0: aa
1: jale taba ye le yona ke taba magagešo re sana le batho ba banna ba e leng gore ba gana bana ba gona go thekga bana ba bona ba gana go support-a bana ba bona ba gana go fepa bana ba bona ga a nyake selo ebile ga botsebotse ka mo pelong o a tseba gore bana ke ba gagwe mara a ba nyake go ba direla selo wa bona gore namile ebile re tlholela le dipolelo tse dintšintšhi le go nyakešiaga jale ka badudi ba naga wa e bona taba gona jale monna šo wena ka mokoko wa Cape Town se ka bolela malemotlhabirwa o humane mpho ya ka setswa e lebetse ka kgwedi ya banna ashi yona kgwedi ya bopapa mo e leng gore ba molaela goba e se go fiwa le o tshwanela ke go fetsa dimatšatši ya ka bang a masome a senyane ka kgolego Ei, ba mo filama tsa tsema sima mabedi hore a le fele tshelete uwe ya bana ya tlokomelo ya bana mo matsatsing a ka bang a masuma mabedi ntle le mo ena mbile o tla ba sepela ya ka kwa kgolego ka bakala hore ge ba mo lebellela metsamayo ya gagwe ba bona gore a o ne le ntwe tee mo palelago
0: tsone ke ra kgwebo
1: ke ka gore ke ra kgwebo o ne le sagagwe ba re o gatlhisitse kgwebo ya gagwe go feta go gatlhisa bana ba gagwe lempotsa lempotsa hey jela maga ke se o tsa tsela go noka rena rena ka rena e botlhoka ya sekutlana sa rena sa batswa di dumelang batswa di rena ke le gato le fele leng re wa le rata mo tabeng ya go godisa ngwana ke se tshone le ngwana ngwana ke le sia wa bele wa ba le sia na sia na ba le sia abusha habula abusha thoma go sepela a jwa ya skolong abusha ba ngwana wa tshoma ke le gato le fele leng re wena o tloga le thagaletse le leng re nkile wa ipsina ka lona le leng re le tloga le le bosi ile ruri rata o kwa go tswa go wena 086 000 2452 ke mo ro tsheng gona 086 000 2452 ke mo lo rena re tlo go tshea gona a re le emela ka molotsana o mo botse dumelanye kgwedi ya botse kgwedi ya ba thoba bo papa papa ke motho wa maikarabelo.

0: George Benson, you know, Kisses in the Moonlight. La, dumelang, he was our king. How soon are little white? You are never going to watch the moon in the moon. I do tell fellow each other. Eh, Kadimulongana. Eh,
1: Mulongana,
0: my dear old Mola. It's a moment when I got your polo.
1: I do tell
0: you. Bo se ba mophelo ga bela mosetsere ke masoma bedi pela ngo tsha go ena iriela iria senyane go se le magagesho a tsene ka lona nya rena ka lona e botlhoka dumelang lena batswadi dumelang lena batswadi lena we la tsiba re ngwana ga le gona ka mogae go batswadi ba ileng gore ba tloga ba ikemiseditse ke ra mma le papa hai go bo se man mmm mo go gona o tla tsena bana ba ba ka yena
1: eh ebile nka thaba banna ba ba re ba ka tsena ba re botse gore na ba bile gona ge bana ba bona ba ba e ba ngwana a se tshatse ya magato a fapaneng e ngwana ga belegwa ke re tshe ya magato a fapaneng o tla bula a ithuta go yema o bua le jwalo ehe na le bile gona o ka tloga gore e nna ke bile gona go ba o no kwa mma go botsa re Awa, o thoma o dula. Awa wa abuja.
0: Ya, o re le jo o ka yena.
1: O ka.
0: A le mothona re o ka yena. A shwa na o nya go thuta o dula fase. I go ithuta o dula fase man.
1: A sona sona.
0: Tsana cha e de dula fase. Na re nya go gatela pele. E le monne. O ba bangwe se ka monne.
1: Ke tla tswe na u bile gona na.
0: Ra buche u bile gona na. Ke le lefele ga tole le gore ka nete o tloga le kganyogile le leng gore le bose kududu mo gore ka re batho ba bangwe le bona ba ka le mo gore ge ngwana atlela mo go bala ka mogolong gore go bose ka gona. Re tshe mothele tsha matho mo shwana mo shatrelo cha.
2: E le ga masupela sa biro.
0: Re bona ka.
2: Awa man ditlen tsona ga mo go shi kwa sa le tsire ga mo pa sa mba ka di kwa ga.
0: Ra la mo la ba shwe.
2: Ah nna na ke bile gona mo. Mana ba raro ka mokana ga bona wa ntlosela ga ba tse initial go bare.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Ba ba re ke la keke ka re ke ame motho a papa ga ka rata bana ba ga o bose kudu. Bo khumana o tle keke.
2: O ga se mo shuto tsena mo o tsogo tla ngira ke sane le bona le police number tsa le photo tsa bona ke dilahle.
0: Moka ke ne go nya ke.
2: Na go BWOI.
0: BWOI.
2: Boy, yeah, I get that air 1241 23.
0: All right.
2: Come on, ya ka bona mane ke go tsira mbe ka bana. Ke nka re ke go etsa ke go bua mosumo ka go tsela ditlhola mma go bona. Ke tlo go tsela go tlo bana. E ke tsana motho go ba ke
0: pa pa
2: pa pa. Ke tlo ba re nya ka se. Ke ba tlo bana ba so ba ra wa mana bana ba ba bona o ne ma. Ba bona o ne. Ke ba bona ka lo bole se bana ba ka tsala. Ke tla le tlo bana ba go tsama ga masala. Ke nya go se ke tla bana ba.
0: Ai ra le boga re tsere le boga buti
2: a go mo di tsuma ke wena mara go nna sa bura maswa
0: re le boga mo shato tobele FM re alo cha
3: tobele
0: a ge
1: tobele
3: le dai
0: re bona le dai
3: ma lo me le se se ba
0: a ge
3: o a lo la tswa patse wa gere
0: ehe
3: e nngwe nna nkare e nkosa botlhoko ka lebaka la re mma bona sala ka noga wa nna le yena mara o bolala nnete nna bana ba ka ba lo reng ke ba di tsaba ba go mara lo anu ba lo ke nan le yana aba tlo aba thomo tsama ya ba thomo ga bula ba ga bula bana le nna ba gone gore ba ka ga bula ke se bona o tswana le anu ba le e se tse ba tlo sha lo to bula la nne to gore ke sa barata le bana ba le ke ba shiling go mara no ba tsala fast no ba bua mara ke sa barata la anu ba le mara ba re la ba tlo sha lo to fast o ba le nna be ke le gona ka ga e mma bona ba re ne ba emetse wena na
1: Nao batong.
3: Ba ka tloga botse lore.
0: Ke se gone.
3: Na ke go mo. Ba ka se di ntwe. Ba ka batlwa ke le go.

0: ke a mmerekong ke tsamaye maybe beke tse tharo a ke boa mo kere a ba so tsamaye re a ba so tsamaye kere a re ba thomane jale ke ba o bontsha gore ba tlo tsamaya ba tlo thoma ba tsamaya ke le gone
1: yeah.
0: Hey. Ka moka bona bana baka ke leboga kudu tlhadirwa
2: re a leboga
1: ke mmona boi tlhabira ke mmona tlhabirwa boi o tsere monna ga a rata bana ba gage le ena o anatha le ena o anatha o o phadimare bakabakabaka o bontsha gore o rata bana ba gage ke go bona monna boi ka nne tshawa ba roba ba gago ba babedi ka nnete o tsere keng batho ba rata bana ba bona batho ba modimo re a lo tshamisate
3: I'm going to go to the house.
1: I'm not sure. Ee ba bo papa ba bomba itsina ba gona kholong ya bana ba bona e bile tlhabirwa re ka se yona ke ya ka go e bolela ke ida awa e manga ma utubara ke
2: e bolela
1: re a tseba gore go ne le bo papa ba bangwe ba e leng gore bana se bana ba bona ba madi maraba ba gona ba ba gona ba ba gona ka nako nngwe tlhapirwa o bo o tlo ipotsiša gore na le ka no bolela tse di di bolelang marang mosadiso wena o rile a re ke ile o ketima ke irwa keile o rekela ngwana maleire a tlhakana le tlhabirwa tlhabirwa a re kerekerekere ka mabedi a mararo a re wena motsweki o motala wa mpona ke nna a re a netaba ga o netaba nna ke kule ka re ke a o rata mothola a le tlosa gona mowe
2: yaba
1: yena
2: ya ba papa go ngwana
1: ya ba papa go ngwana
2: o nga dile ge ge mmara mmotsa gore gape go di ntshetse
1: eh
2: o wa ali ali ara wa sinna
1: a tlhakane a tlhakane le ika ika re se siwe a re wena o ile di bona kae mara motho ka dimpatse jwale a re go nyaka o lubana ngwana
2: ya
1: ke tlo di tlhokomela a mo tlhokomela ngwana ba be gore lena bo papa ba ba jwale re a le thabela re a le rata ke bile re bolela ka lena se ka la bala ja ka gatsi ya ke gala go bolela gore ei ke ngwana ka motho ya eish
2: ya
1: rate
2: eh ye re le letsa lena botate ba maikarabelo botate ba ile gore le a tseba gore le tshwanetse gore le direng tlhokomelong ya bana ba lena

Kenita Mandebele, siki ba rena o ka mpa siki nkara gang ri gantsa ka sekopa se se be se ile ka kwa Comrade Marathon ni sa SABC Gibson se khala. Bu jabu ba loyi, le tikolo phazi, le dawe le go sha bo se lantse fela. Wa ke a le, a ke bo mongwa lena. Ke rata ke sara, na ke se rena mora maina o emeting ka re. Ba se rotho ba santse ba re thupele se buka ba go shala shala mo. Nge be re re bona batho ba go challenge ba go shike. Re ya go murama ga bya.

0: ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
1: moshate wa tsebo le boithabiso
2: moshate wa tsebo le boithabiso te motsotso go ya go iriale somete mo nako e sa fereshe go pele o tlabelo re ya ditabeng tsa rena tsa iriale somete o tlo fa magare sho tla re ya karolo nya mafello fello ya lena no le lena no la sidibeng go me robletse go re tla re bolela le molao di wa manana wa thobela FM bo mane Florina Sebola ba tla ba re botsa ka ga meketiko ya mafello a beke ya go tswa gona mo thobela FM ya go keteka mengwaga e masometshela tshela jwa le rata gore re le rena ka bakela re ko re ya go magagesho e ya re le tradition re yo nya gore rena le tle le be le rena ka mahlatsi batho ba ipsinne ka kheke mabane a ke re go kule ke botsa e ka ka mo le ka wena ha pela tla ya kheke batho ba di bona ba jile eng ka re nna ke le bone wena le sandile le tshwere ya o feta tlhogo ya kae e ka wa lo hele je ruri a rape be se ka ka ke rena a ke gana gore be se ka ke no ra gore na ba dudu ba jile na o me ke ke go na ba dudu wa gore bolatsa da le dina ga mabapi ba rata ntobela FM ke ka gona e le fedijwe ke hala hala uro yo ngatiwa ya abela batho ba ja ba banyakang ba ba ileng re ba rata dilo tsa go tshwana le bokheke ba ipusheletsa gafetsa gafetsa ke nako re ya go mirwa ke nako ya ditaba.

0: kena Karen White na re superwoman ba re mosadi wa mo superwoman re bolela ka basadi ba neng gore go tsiba gore ke eng gore ka mo ke bona gore ka mo ke bona re ne le bona di superwoman mo shomo mo tlhabirwa botse botse ka re o ile beletse e ke ma ke ba ba feng o nkompo jo mo teng ke mo le nna ke ne
1: basadi ba ka mo ka basadi ba go subela le go tlhagatswa ke di superwoman
0: ora re le ba re etetseng go nyele
1: le ba re etetseng
0: Le beke tsela berle ka kwa botlokwa beke tse go iwa go gongwe go mirene le bona ba tlobe ba re fegollela se borala ratse ba rona re lukishetsa go ya ka ipia batho ka moka re no re le amengwa re ka ba bolela le Mani Florina se bola ke bo mase bola ke molaodi wa manana wa thobela FM rata o rutule le rena o tle o ikola ka tshaga go ditsebe
2: ala la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjatji ka tjatji go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank bona ya online o emwadisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Moabi, wa ngwa di shitwego, wa di tirelo tsa di tshelete le mokitlana, go na le dipielano. Na go bona air fryer yo o phela go e lebelela websiteng le lounge suite yona yo o rile go e lebelela fela ka dintlola ka tsa birthday ya OK furniture ke o di eleletsa go di reka pele o ka di hwetsa di khumana le 541 liter titanium silver finish side by side freezer fridge ya Hisense ke go bona le water dispenser ka 11499 le espresso double base set ya Edblow ka pele ke 4999 birthday ya rena ya go gatlisha o phelo ba gago bo botse di hwetsa go fitla ka di 5 tsa July go latela mabaka le dipielano
3: Garega di kgwetlo tsa go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile.

0: o matlhatsi la tsema o ka o matlhatsi ra bona re tle ntlo ntlo nya gen ra ra ketika le wena wa raja keke le ba ga tshwa thobela fm le ba tsebale re ba ile gore ba mmogo le thobela fm ba tla tla ntlo nya ha re tsone tla ba kae la tsema ino rapela gen jo ro o la tlhala di sms bo ja modimo re modimo ba tla house number 66 e go mahwiliring house number 66 go bulubedu house number wena go o latlhela tswa re tswa bulubedu go tswa modimo awa wa tsare king ene o latlhele ka mogoka gonang ka ona ore o gone wa motho pa sefoka
1: mhm manflo re thobela fm be sepela mo yago go ba le ba ile gore ba ithega ba no phela ba ipota potile ba bontsha lerato le le kakang go thobela fm le ka reng go batho ba le ka ba
2: na go tlhogotlhe le ge ba ka re ka ha merebere kwa go gausi le kwa bo rena ka diplasing re a fitla le o fitla iwe ngwa di shang ngwa di shang sa o nkhata go re ke setseka sa masheleng se gona 66000 rand dikere tse masome tshela tshela go tla ba o rena e tla ba bosiwa
0: go
2: tla ifa ke mang
0: go tla itse ga ya wa mela ga o go tla ne wa mela
1: tsa ba ka
0: tsa ba FM ya re tla ya o tlhaolosha
2: o fetsa
1: Manforina go ba le batho ba latedi ba go rata station se mo re ya go ba fihla ba itjwa go le ba e bile ga ba gatha ga ba aba shetse meraba ya bona ba no ithaupa go tla go nore re nyoko ya motho ba le FM ya a re ba le boge Manflo
0: e ke ba le boga ka nnete a bona mo ba sa fitleng ba pa di kipa di tare ke di jemo tala morogo ba ba fetse ba re ka le keke ka masheleng a bona so ra ba le boga mathege ba thobela FM ba e rata mo ile gore bo tle go tle mo riang gona ba ba le rena ene ntong yo gologolo ga ntse re mo house number 66 ntong ba ba ile ba thupa ba ile ba thupa ba thupa masheleng a ntlo batla ba le ba ZB magongwe wa futa re be le go gongwe ba tlile le ba le kwa morara rao ba tlile ke re ba kwa re house number
2: ba ya bulela
0: ka ba ka re ntwe ke e ba shetse mogopolo o mo botse kudu
2: motho pa sefoka wa rena ngwa go la man flo ke saletsene ga nota te motsuane ka motlen ka ka mola re tswago ka di 1 ja June ke ena motho a mathoma o leletsa mo CDB re bolela ka matswalo a thobela ife
0: wa e bona se ba ngwa ba ithwala ka namana batla ba re ke rena ba le ba house number 65 o mo ke nawe house number 59 so ntwe na mile ke sitwa sana sa thobela FM no di mare to no tshela pele ka mogwano la khotsa le batho ke ba masheleng
1: ehe are mola o di wa manane o mane Florina Sibola re le boga mane Flo
0: re le boga Thobi Thomas le Brad ba ka mo ka re kopaneng
2: grobi ke mo re lentse leng re tla
3: Tobela FM ga mmogo le Kingdoms Lodge grobela style ke go tlisetsa mekete kwa go ikgetha ka letsatsi la botate Father's Day ka la morena la masome pedi June 2026 Kingdoms Lodge e tla boipsinele rena ga re keteka le botate ebile re keteka matswalo a Tobela FM e tla boipsinele Sikhumbuzo Mbatha Miss Pro Man of the Match Kunadi the host le ba bangwe ba bantsi manane wa gagwe mmamoratwa ke bolela ka melodi ya boiketlo ga mmogo le jazz a tla gashwa go tswa Kingdoms Lodge grobela style Connect testing le braai ke 550 fela. Equalize ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumedise ka gore Thobela FM tickets go pula. Ga ire ke shetse go bana ba mengwa ga e ka fase ga 18. #ThobelaFM66.
2: A Thobela FM 66 go mere tlokopana le lena me ke tlokwa e ka ka magagejo a re felele mo ho itla re ge re boya gona go uwe ya beleng re le kogongwe re fa re ya ya lena batho ba ileng re le rata ka nne be le rena re tere gona go ipsina le go fitishisha ga bana metse se re ke masiba mararo fela go tswa go erie ya le so meti ke nako ya dintla kholo tsa ditaba re ya go mirwa
4: bo sa tewa
3: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tse go letlhakolo.
4: Jimmy Thomas le Bradwin ke a leleboga motheletše re lo tšhitšetšeo ka go letela ka iri ya lesomepedi di akaretša tša gore maemo a lephelo ka Aforika Borwa motheletši a tšwela pele go bitša. Mokomandara wa maphodisa a di-Hawks ka KwaZulu-Natal Brigadier Campbell Nyoswa o boditše khomišene ya matlanga gore ga amege bogodung bja diokobatši ka Port Shepstone. Motheletše go boga moruti Shepherd Bushiri a romela dipese ka holo ya Sherwood go la Durban. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesomepedi Thobela.
3: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Re leboga tlhe, re leboga mmerwa, re tla letela ka iri ya lesomepedi. Batheletše re sa bušeletša gore ditsela di lebile gona ka kwa Groblersdal. Re a le mema botate we, a re leše morago e tlang le ipshineng le station se e le gore se a gola mengwaga ya masometshelatshela. A re yentlhe Grobi ke mo reago
5: batsa re keng ke mo reago batheletše le gopola gore go le ditiragalo tse di botlhokwa tse di tla diegang gona ka kwale tse dingwe tse re ke nyaka go lebelela gorena ke leseelena ee gape wa tseba re keng go bose go tlabe gone le mokgwa oga dika dinama le go ka leka dino tša batho ba bagolo tša go bitša ka maina la itse bantwela ela ke nyako e bitša ka leina lena banwiwe banwi ba re ge setse go fitlhile o le gona ka mowe go tloba le mokgwa wa go ja kheke mokgwa wa go ei mokgwa wa go gadika dinama la re re gadika dinama oa ba go leka dilo tsela jo ke tlabe ke le kae modimo nthuše ke be monna
3: Tobele FM ga mmogo le Kingdoms Lodge, Grobela Style, ke go tlisetša mekete kwa go ikgetha ka letšatši la botate, Father's Day. Ka la morena la 23 June 2026, Kingdoms Lodge. E tla boipsine le rena ge re keteka le botate, ebile re keteka matswalo a Tobele FM. E tla boipsine le Sikhumbuzo Mbatha, Miss Pro, Man of the Match, Hunadi the Host le ba bangwe ba bantši. Manane wa gago wa mmamoratwa ke bolela ka melodi ya boiketlo ga mmogo le jazz a tla gašwa go tšwa Kingdoms Lodge, Grobela Style. Connect testing le braai ke 550 fela. Ikweletše ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumediše ka gore Thobela FM tickets gopola ga e rekišitše go bana ba mengwaga e ka fase ga 18 #ThobelaFM66.

0: kena tando yena renguwe ga bana metse tso ke ye masome pedi tharo go ya go iriela ya le some pedi go lenyana ke kwa re tswa go ga o senyana ke mo re ya gona re tlhabirwa re ga o sulu go phuthaphutha se leng sa rena re tlogelele lena no la taba kgolo tlhabirwa motho jo mongwe rena ke re ke pontsho ge ke sa foshe wa mphosholla mo o phosholla se molato le ga tete o mpotsa gore etse kwa letlen ka be ri le gama
1: na ke ke
0: lo dumela go ka re wa go pola ga botse o rena
1: a ke sa
0: mapopa
1: ya o
0: a mutswana ke ka go ya Beresford
1: ke ka ka Beresford
0: ka moga le ra le mema le lena
1: aga
0: le bona re ma mema ra le boga ponso mo KB a re thobela mashupi a motho pa sefoka Watland ka wiki mo rena makgopga makgoga ke tate mutswana go ya Beresford ka moga ra bona ke batho pa sefoka ba nomoro tsa ntlo ba re bulele bona mo wa nomoro masume tshela tshela e ka ba go tswana geng ya geno jwa le ntsha mogwa romelang ka mogole ka gona le go ile akere ba re romelang ka mogole ka gona nka gona gore le ke le gone go ba gore o lebe na go nye botse ya gore le ka ba batho pa sefoka jwa le rata go bana re tlena geng ya ga bolena
1: pele
0: gothe gothe Groblersdal re go iwa gona ka kua re ya gona ka kwa letlang re farafareng bo malume tlhabirwa ke a tsepa batla ba le gona tlhabirwa ye ya ke rata o shala le gati ke nyaka gore o ye mo di a wa madulo tse ka mokaga tsona tse di le mo e ka ba o nkanegela mo ke nyaka gore o be gona uti moka gona ebile wena o le setsefisa modiro jale ke a tsa re go le gona didilo di tlo o sepela gabotse waego taba gona tsatsi go ba gona uti mo e baiti ba tse ditšhio sepela o ye mo o tlo ipsina
1: a gona gore
0: o tlo ipsina Ba papa arieng na batho ba ke tla ke gantsha ka taba ya basadi ka bakala hore moketeko wa mathomo ke wa basadi malaba mo re ipone re le mafelong tsoko mo elong hore re ya keteka re kwa bosigona gona ka mopolokwane tropong kholo ya polokwane basadi ba ile ba tswa ba tla ba re thega ebile ke ya tlhalosa hore basadi ba batlileng ka kwa ke basadi sadi di notha bona bo mmametse gore wa tseba re ke magato ka moka a bosadi o ka wanyakanye ba go bontsha bana le tshelete ba go bontsha ba sena yona botsana ba o tshwara le bo rena le rena re gona mara ka mokana ga rena re be re amogelegile jole arieng kingdoms lodge gona ka kwa kgolobolas dal arieng nako ya go thoma ke iria lesometee melodi ya boiketlo ke sandile dikgaru tla ba gaša le gona ka kwa le jese e phelago ke miss pro ka re miss pro a ka bompe pula miss pro anya go ba botsa ronya go tla le motho o kgethe nna tsabo rena ke khuna re the host tla ba le gona gape ba tla ba le rena ba re le gore tla ba re le mafelong a mangwe re ba tla ba o ne le ba le gore ba tla ba re botsa gore na go dira ga eng kana ko mang gona ka kwa le ba thele tshi ba ba thobela FM ba le gore tla ba le magaeng ska ba labelela le ga tete e bile le ga tete ska ba la tshwenya ga le ga tete tla ba le kwa rena o dira ga gona ka kwa le e gologolo e leng gona ke gore bana ba ka fase ga mengwaga e le some se swai mola di nong ja rena le botlhabirwa a le a dumelelwa le gati a le a dumelelwa le gati tititi gomme ga o le gore o nyaka o ingwadiša setlheleteletša ke le gae yo lebelelang sepapetlana siwe kgorameditse go thobela FM ya ka le setsopolwana se re se ralokang nako le nako se a bolela gore na ke le nyaka go ingwadiša le šomešome jwang
2: Tobela FM ga mmogo le Kingdoms Lodge, Grobbelaar Stal, ke go tlisetša mekete kwa go ikgetha ka letšatši la botate, Father's Day, ka la morena la 23 June 2026, Kingdoms Lodge, e tla go ipsine le rena ge re keteka le botate, ebile re keteka matswalo a Tobela FM, e tla go ipsine le Sikhumbuzo Mbatha, Miss Pro, Man of the Match, Kunadi the Host, le ba bangwe ba bantši, manane wa gago wa mmamoratwa, ke bolela ka melodi ya boiketlo, ga mmogo le jazz, a tla gašwa go tšwa Kingdoms Lodge, Grobbelaar Stal. Connect testing le braai ke 550 fela. E ikweletse ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumedise ka gore Thobela FM tickets go pula. Ga e rekisetse go bana ba mengwaga e ka fase ga 18. Hashtag Thobela FM 66.
3: Re lebogile tlhabatheletse le bogatheletswa lena nta re a tswa fa mahlakoši ke pušeletso tabakgolo ya latela.
4: ena le wena moswa e tla o ipsine o theletse kgaolo ya bokete tse nne magolo a mabedi le metso e supa kgaolo yeo e beakantšhitšwego ke kaizeta kethezoguma tlangu ra e ngwalelwa ke rathabeng mae ke modiba ba tsweletse metšhineng tšhine motlole le thandi phošoko mo tsweletše le mohlagiša moyeng mo leboge lebza ledi madira mo tsweletše mogolo ke isaac tsino mašila ka go theletša diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo a mabedi le metso e supa 4207

0: come relare quello che le mele mare so babili
1: e si tu c'è la pelle nel wana kere cigarette ashes on the floor fe la pelle mo miki e ma pelle rirala
2: che nne le tolle mo tiba o ma kubo che nne ma shiala gare guarda o ne di bonzi
3: e quella qua bravo fano con ne va mele sta fano con ne va a giofano barro sai
4: a to come le belle che resti rebole giuro ma giù mecca poscarata gotto vele FM guarda con nono vele FM private big x 167 polo quale 0700 ano qua guarda not 1529702 40 e le cose la fex we
5: Hashtag Tobeling FM 66
6: ke le rona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go tabagolo
7: gore o kgone go sepela le mabaka o gogate ka mošito o teele tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka dr moloko mašamaite
8: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketsima le yona re tshwara ka mosela gore se ka ba re timelela re a le dumediša mosela a rengwa le kgone wa segalela magagešo
7: mo thobele fm mošupologo go fitlhela botlhano
9: batšheletše re kokota re tsene bagešo dumelang ka moka lena gotlhegotlhe mo le ka bale le gona le dumediša ke dr moloko mašamaite o na le o ratile ke kanebela ka motsweletsi wa lenaneo le re amokeleng ka magaeng a lena difatanageng ja lena gotlhe mo o le retheleditego le le gona magagešo le lena bao le retheleditego le le ka ntle ga aforika borwa madumešiao magagešo la le dumediša bao le retheleditse le le ka kua mexico united states of america canada le rena re le dumelang ke sebaka se magagešo re leboge bao ba tlile go pele ga rena ka moka ba bo sedibeng ba bo ditale meso wa tseba le kantse ra rena kgatlhwa ditaba mme ra re lebogile monna gešo e re name re tsena go tsena ka lebelo ka tsela yeno bethametso e supa go tswa go ira lesomepedi motshegare wa sekgalela matšheletše ditaba šišeng tona ya kgoro ya temo john steenhuisen a kano theosetša fase ga botse a kano theosetša fasana maemong a gagwe go ya go botlatša tona kgorong ya dikgwebo le diindasteri mo willy ocamp a tla tšeago maemo a botona ka kgorong ya temo se se tamorago ga gore kgopelo ye e dirilwego ke moetapele wa democratic alliance geordine hell lewis yo go kwagalago a dirile kgopelo ye go mo presidente wa naga gore presidente ke kgopela gore o dire diphetogo kulukulu mo bathong bao amana le party ya geso ya Democratic Alliance. Commission ya matlanga e sa tswela pele le lekgono mo e ya go tlhwa e botsusulola motlhankedi petition Mike van Wyk wa Made 24 yo le ena o ganelela o ditabeng kulukulu ebile ba re re tlhoma ka yo e le gore go ke ena o camp ke bolela fa ka brigadier campbell newsa wa the hawks go tswa ka kua province ya KwaZulu-Natal e le go yena a dutsweng setulong sa bofitša le kgono ga go le lengwe re kwele magagešo gore ramolao yoo le yena a nago le go boyaboya ditabeng piet fell june o lletswe ke ditšhipi o lletswe ke ditšhipi ge a goroga bošegong bjala bobedi ge a goroga ga kua or tambo international airport a e tswakana yena united states of america moleledi wa the hawks o re go golewa ga piet fell june go amantšhwa le melato ya go amana le dikhamphane le meago yeo ye mengwe ya yona ka johannesburg e bego e beilwe ka fase ga thekišo ka ngwaga wa 2010 yeo e bego e rekišwa ka thušo ya monna yo pele ga ge e le ramolao re kwele gore zenande tšhilwane wa mengwaga ya 20 yo sefatanaga sa bona sewetseo ka nokeng mathomong a kgwedi ye go a tlokofala batho ba babedi gape ga bjale nnete re kweleo ke ya gore le setopo sa gagwe se kgwedi tjo ba gešo ke na le kolofele ya gore ba ka gae ba tla khumana khutso le bona
10: laduba hardware e sa le leile le leswa leo le phelago leo le golago ke teka kgwedi ya baswa le rena gomme o iphine ka dithekofase tša go makatša kgwetša 3.6 corrugated sheet ka mmala o montsho goba gray ka 139.90 fela lebati la style la shawara la square goba round ka 1499.90 fela le 100 liter solar geyser ka 4999.90 go tlhoka mokitlana baeletše ba rena ba ikemišeditše go thuša ka lebenkeleng goba ka moga Where you save and score.
11: Hey, Khaijidi. What's my game if you really? Habe bona kgwebo wa gona go kora ka FNB Speedpoint.
12: How? Ke le khantse di botse ile ruri. Go dikudu re o le ra kgwebo.
11: Ke go botsa. O ka khwetsa gape le sela sa commission go tloga go 1.8% sa thego la fase go ba go fitla go 0.6% ge kgwebo ya gago e le gare e gola.
12: Eh, le nna ke nyaka gore lokela setlhopho se se wina.
13: Tsena mo gaming ya ditefelo ka banka ye e putsa go kgwebo ya gago ge e gola ka katlego. FNB, thuso e fetola dilo tsotlhe. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited, moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.
14: O theleditse tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
9: Go bia le magare shiri ke le fema felelo go tswa kwa Durban re kwele gore ba bangwe ba ba falani ba o ba le tjong gore ba ka tla ba go mishetsa go mushetsa na geng tsaka bo bona ba ile ba feleletsa ba nya ka uthulana le mapolisa ka ge ba bangwe ba bona e sa le ba biwa khulu ba biwa fao gore ba tla ba khone go boela morago go feleleditse ebile go shumisa dikolo tsa rabara go leka go phatalatsa ba falani ba o ba bego ba sanya ka go kwa selo bjala gona ile re kwele gore Muruti wa ka guana ke ya bush muruti wa na ka ka ko malawi ile bushire ba le na o bia ka nya go romela dibese ka keno Afrika borwa gore tabe yete kgone go kwagala ga botse ke moka ba o banya ka ngwe ya ga ba tse ba kgone go bushetsa gae. Emari ke dimisha ka lebelo na go ema ga ga shudumela maga ga shu simmuse bya le gona. Se mucho magage sho re refitile nale o ratile jwale go nata ba she magage sho le kgone ba theleji mo go tabagolo ka lebelonyana re ya ka o lebelela bothata bya meepo ya go sebe molaong yo itjela go pele go runya runya wa tswa go raloka tema e kgolokgolo go ekonomi ya naga ya rena ya Afrika Borwa le maphelo a batho tabe e ama le maphelo a batho le ge Afrika Borwa e tsiba bya le ka ye nngwe ya dinaga tseo di khumile go ka o ba le di minerale meepo ya go se melao le yona e tlala pele wa tseba ka o keka wa tswa e keka go le go tsea mahumo a naga e keka bjala ka mollo wa tlhaga e tlhotlheletsa bosenyi ka go tse ka matlhakoreng a mangwe le go senya a mangwe a maphelo a moo batho ba dulang gona ditsebi tsa meepo di lemosa gore meepo ye e sego molaong e jela ikonomi ya naga e ya rena dibilionebilione tsa diranta ngwaga ka ngwaga wa ditšhelete gape ba re jalo ba re meepo eo yane e feta dikitite meepo e sebe molao kana ba e feta dikitite tsena 6000 yeo e setsego e fetogile mafelo a dinokwane ka ge ba bangwe ba e bija gore ke moo go dula go ditsamatsama batho bana ba ba o nyaka go ikhumisa ka nakwanyana mo e le goreng a se wa tloga o bolokega mafelong a go tshwana le bo Stilfontein ka kua Northwest, Barberton ka Pilgrim's Rest, go le bo Sabi ka kua Mpumalanga, Welkom kua Freistata, Orkney ka kua Keltonville, go la Johannesburg go ba ka Gauteng, ga mmogo le ka mo seleteng sa rena sa ga Sekhukhune, le bo Vempe ba re go bjalo ka mo Capricorn, šetse go itemogetse ditlamorago tse mpe tsa meepo ya go sebe molaong ka ditukologong tseo le kwago ke bolela ka tsona. Ditsebi di re ditlamorago tsa meepo ya go sebe molao magagešo ga di felele ka go utswa ga diminerale fela di akaretsa le go senya ga didiriswa tsa meepo tsa go utswa ga motlhakatse go fokotsega ga tshepo ya babeeletsi ba ba nyakang go beeletsa ka mono Afrika Borwa. Partikologo le yona e tswela pele go senyega ka baka la go bona metsi ka fase ga ma a lefase le dinoka a kgona go šilafatswa ke dikhemikale tseo di šomišwa go kona meepong ye ya go ba kotsi mola mafelong a mangwe go itemogela go phutlhama ga mobu le go senyega ga mašemo wa kwale ke dilo tse di ka akang tse di amega mo tabeng kua Mpumalanga maphodisa a sa tla go tšea magatlo a mangwe a go lwantšhana le meepo ya go sebe molaong mafelong a bo mašoboto ka kua Mankele ka kua moo batho ba mmalwa ba ilego ba swarwa ba tšela le didiriswa tša bona tša thupja mola malobanyana mo mokomišenare wa maphodisa ka mono porofense ya rena Limpopo Lieutenant General Tembi Radebe le yena a ile a swala ka ditiragalo tse dintsi tseo di amanago le meepo ya go sebe molaong ka kua thabeng Jackals kua go la bogalatlane tikologong ya Atlok go be kwa mofaladi wa mengwaga ye 20 o ba 20 a ile a thuntšwa ge yena le ngwanabo ba be ba epa koromo ka tikologong ye weng go ya ka dipego magagešo tša maphodisa banna ba bangwe ba ile ba nyaka tšhelete go tswa go bona ke extortion ye pele ba tswela pele ka mošomo wa bona go tsa le bjalo monna o kua bogalatlane o begile gore setlhopha sa batho sile sa tlhasela ntlo ya gagwe ya batswadi ba gagwe sa utswa dithoto gomme ba feleletsa ba fiša ntlo ga mmogo le sefatanaga wa kwa rena ya e ya ka etabe e ne mile e rutumoga e ya pele bona le kono re iputsa gore na ba na meepo ba muso muso o dirang go lekane na go lwantshana le meepo ye se go molaong go mme meepo ye ya go sebe molaong e setse e amana le dipolao go tshosetswa ga badudu go tshenya ga tikologo le tlatlhegelo ya dibilione bilione tsa diranta batheletse go tswa tsa pele taba ye nke re fofe ke nyaka go fofa gone bjale ke kitimele ka kua tikologong ya sekukhuni ba go na le monna shule Katlego Malesa go tswa ka kua sekukhuni mining and affected communities ke batho ba e le goreng ba mo motseng taba je di a ba ama Katlego madumešeo monna geso ke o amogela thobela
15: ke a le dumedisa bathagile barati ba Thobela FM a se nna monna ke mosadi unfortunately
9: o ntshwarele maina bo moloko ke basadi le banna bo Katlego ke basadi le banna
15: ee a ke a
9: kwešiše ke a leboga mma nkompo ditiragalo tsa mathomong a beke tsa go thuntšwa ga batho go fiša ga dintlo go tshosetswa ga badudi di re botsa eng ka maemo a tšhireletso mafelong ao lena le dulang gona a meepo e leng ka tikologong ya lena
15: ke nyatsa go tamitša berati le bathefi ba Thobela FM le go ba lemoša gore ka mo bakang a tšhireletso e a bontšha tiragalo ye so gore a re a šireletše ga re le badudi ba naga e yamago ke moepo ka moo ke ka moo re tlhotlheletšago sepodisa sa rena le semolao gore ba be le šireletšo e nepagetšego mo badudin seo se tla ka morago ga gore ditiragalo tše di so di tla ka ge di-department tša rena tša minerale sa tiše letsogo mo tabeng ya go fa batho ba ba epago di small case miners ba ba fa di-permit ka gore go tla le mo e leng gore bafaladi ba rena ba ketebeleletše go tegola mola e leng gore badidi ba rena ba ka Aforika Borwa le bona ba nyaka bafaladi ba ba berekela ka maemo a tlase a go ba patela tšhelete ya ka tlase nyana gore ba kgone le bona go kry-a di-profit so ke ka mokgwa o e leng gore mafelelong re fetša lebile le ditiragalo tša yone mokhuto tša go ba le bafaladi ba ba lwentšhanang le badudi ba ka Aforika Borwa ka taba ya gore a ba tshwanetse batle ba patelane dipatela tsa bone a ba patelane go akekela semolao a ba patelane ga botse mara mmušo wa rena o ka atelela taba ya go fa badudi ba rena di-permit di-smooth case mining ba fa di-permit ba mine mo go lego molaong ke bona gore dilo tše di so ditšhireletšo mo setšhabeng e tla ba kaone ka gore re tla be re observile gore a go tloga mo re ya company e itseng re holder accountable re tseba gore re ya ga mangane jalo a re tsebe gore a go shetse go taba ya security e taba ya safety mo setšhabeng re ya ga mang ra re go direga eng ka gore a re na le a proper permit e leng gore e file motho o itseng gore a dumelele gore go
9: maeneke go kwa gabotse gore ka mantse a mangwe bontsi bja lena le leng ka tikologong yeo ya gabo lena a lena di-permits tse le dinyakago tse le reng ka re mmusong ke bo re fa di-permits tse re kgone go šoma gabotse ka tsona lenoepa ka bolena le na le mengwaga e mentšhinyana Katlego le lela ka taba ya go tlhoka metsi mme le tlhoka mebila go tlhoka mešomo le ditirelo tse dingwe na le bona ditšhaba di kgolega ka moo go lekanego go tswa go mahumo ao le lego ka godimo ga ona le sepela ka godimo ga ona na kudu-kudu meepo e reng pele le araba putšwe ke nore
16: na o beakanya porojeke ya gago ya DIY empotšhaba dipalo sepopoletše porojeke ya gago e ba dipalong ka dikago tša cash belt goba wa tile goba wa paver kgetsekelo beakelo ya gago kgwetša lenalelwa tšeo di tlhokago ala dikago tšeo di swalelago tšeo di ratago tšeo di tlhokago le kgono gomme o beele ka thoko tšeo tla di šomišago ka morago ga o popoletše ga o senye nako ga o senye tšhelete aga botse ka cash belt etela cash belt co.za go thoma projeke e latelago cash belt
17: e ka ba tšhupetšo ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetšo ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela lehono SMS a thobela go 45135 ee 45135 Clientele General ke SPA dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
14: O theleditse tabagolo mo Thobela FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
9: Ke bona tsena le ka pego magae jo mongwa ba dilo go ja ka tikolo go nye mepo ye re bolalang ka yona e le go go yona. Pele ga e ke botsitse ka tlego gore na bana ka gore ke galelela. Na le bona di tshabatse le na di kholega motho mongwe mo go lekaneng go tswa ma humo a o le ditjong go dumela yona ka gore le mafelong a di mine le a kholega.

0: ba le ka molelo gore e supply ba di ba rena ba ka gana ka mokgwe e sekhukhune ka metsi e bo go ka sebele tlhokego ya ditirelo ge e le gore dilo ka moka e nkabe di sepidisa ka lenaneo tse e leng gore di gola setšhaba jalo ke bona o kare letsogo la mmuso le lona letsogo la di-company tsa di-mine a le a gwatlha mo e leng gore ba tlisa ditirelo setšhabeng go ya go lekanetse
1: ko kwa ga botse ka tego empa mo sekhukhune mo uwe bosenyi jo bja go amana le mepo ya go se be molaong bo tswela pele wa tseba le a bolela bosenyi jo bo ne go tswela pele o bona o kare ke eng seo motlho mongwe se tlhotlhele ja go ditiragalo tse tja go epa mo go se go molaong
0: ba bona tlhokego ya mosimong tate ke nto e botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa re ka lebelela gore ganejalo tlhokego ya mosimo e godimo ka kodimo e leng gore re tletse ka baswa ba bantšhi ba go se bereke re tletse ka maswagana re tletse ka bontate ba e leng gore tse dintsi tsa bosenyi ka mo gare ga motse wa rena di senya ke baswa ba e leng gore ba tlhoka mebereko ba nyaka mebereko a go ka ba le mokgwa wa gore ona mmuso le ona di-mine jeko di tla ka ditsela ya go bona gore e create-a mebereko mo setšhabeng ka mokgwa wa mohutamang rena re le baswa re le babidi ba sekhukhune already re na le di-idea tja gore a ba ka tlisa dilo tse di so tse itseng baswa ba rena ba ka fokotsega go a ba le ditirelo tja mebereko tse e leng gore di tla di a fokotsa bosenyi ka mo nageng mara ka thego ya le support ya go tswa gona di-mining le ya go tswa gona di-department tsa minerale
1: watseba ke go gopola badudi ba ka tikologong ya lena ba kile ba botsa parlamente gore ba ile go retlologela meepong ya go se be molaong ka lebaka la gore motlho mongwe dikgopelo tja bona tja ditumelelo tse le ba bo bolela ka tsone tja di-permiti di a tlhokomologa ge le kgopela di-permiti tseo a le tlhokomele na le dumelela le dikgopolo tja maikutlo a gore botsebotse o kare batho ba le lebetše
0: ke dumelelana le maikutlo ao le bathegi le balatedi ba tla dumelelana le nna kere ba mmuso ba ditlhokomologa dilo tse di soo tse e leng gore di botlhokwa ge di-permiti di ka fiwa bona batho ba ba bitsang gore ke di-legal mining but ga botse ke di-small scales mining di-small scales mining a di ka fiwa batho mo le baswa a ke tlo fa motlhala ka Rustenburg re na le company e itseng e e file go moswa e e leng gore o developa baswa ba naga o developa le naga ya Rustenburg nteo di-permit ya di ka ba gona le ka mo nageng ya rena ba fa di-permit mo e leng gore re tla tseba gore moso o moso o swere di-permit o hira baswa ba ba itseng e be re kopela di-permit di authoriziwe mo department ya di-minerale gore batho ba kgone go itirela letseno ka di-minerale tse di leng ka mo ga bo bone
1: mbotse ka tlego e ke ruma le wena samma ke eng seo motlho mongwe leng yakago gore lefapha le la tja meepo metlhopo ya di-minerale and petroleum di se dire ka pela go leka go rarolola mathata a ditšhaba tseo motlho mongwe di amegago ka gore meepo e re bolelang ka yone e ya le mo tikologong tja lena le be le nagana gore kgoro ya di-minerale e ka dira eng gore bothata jo re bo bolelago ga jwa lena le wena nke bo eme mane bofele
0: ke nagana gore problem ya department ba no bolela ba ditšheka dikantorong a batle mo dinageng ka mo di-communityng tse di amago ke meepo go batle ba bone re na le meepo e mentšhi e leng gore a se e tswalele bana dirua di wela ka mogare ga meepo gane jale ebile le ditsela tja rena mo ba maenago gausi le ditsela di se di affect-ega ka baka la ditsela tja gona a batle ba di-monitor ba di bone ba kgone go bona gore challenge e ke challenge e le gore e serious e facetse batho ba ka moko ba lokise taba ya go ba observe le go monitora taba ya di-permiti le go authorize di-mining license ka gore gane jalo di-mine tsa rena di-under care maintenance kana for nako e telele o ka se bee nako e telele di-care maintenance wa expecta gore setšhaba se tlo ba le mebereko a batle ba bone gore dilo tse ba di beileng under care maintenance for a long time a gona tsele ba ka authorize jago go tshwana le magoši a rena ba bafa a license gore rena ditšhaba re te gole ka license e re nang le yone re tla bang re e swere gore bosenyi le jona bogodi bo fokotsege
1: ke ukwa ka botse ka tlego ge ke ruma le wena butswa ka mafelelo ke gorena go o lebeletše ka matlho a gago batho ba tikologo ya gabo lena ba gabo lena le batho ba motlho mongwe re ka reng ke bafaladi bao ba senago maloka motlho mongwe ao ba mo goba ba ena le maloka ao ba ke bafe ka bontsi bao ba leo ka raya meepo e
0: gane jalo a re lebeletše

0: selaile solota ana le saumke stay with me o ska shuta gona molongwana ke tswa re botse ka ntirong ya ga go botse mushumong e fela sentlogele hle dula le nna ka bakala go tshepitse re ke tla be ke na le ramolao go ka rlwana rena ya molao o reng rena le ramolao ra bi mashabela go tswa mashabela a tennis re go gore ka bele gore na maikarabelo le ditukelo tsa ga go bialo ka moso go di go kaganyo tsele ya go ke afi ramolao tobele
1: tobela bangugu baby di batle tswa tola fm a wa le khono phadima gudugudu o phadima gudugudu
0: o nketsa ke ne shay ke tla o sua ramolao
1: o ntsha ro sa le moswa
0: ka nnete
1: re tobela ka lena le hodu
0: rena ba se ba go ralo ka le dikgoka ga nyontse le ya go ranya tsa ra ngwala se tsolo se se re senya ka
1: yeah
0: okay ere ke dire ka tsela e
2: o se sona o le mahlwadi bona o magonte gomme ke setsaka sa kgogo sa gauta se phure gago ditseka tshepedi tša Zinger Wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya magonte ka fitlha
3: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tshepedi tša dunked Zinger Wings le di-chips bjale ke moro wo ge
4: ke original a bucket for one khatanong le dunked kheta karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
5: Trenta Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenta Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: thabela sa mokete ka kgwedi ya matswalo le sekolo sa Ntimothapo ga Mothapo ka mokibelo wa di 20 June 2026 sekolo se se kete ka mengwaga e masome a matlhano mola thobela fm e kete ka mengwaga e masome tshelatshela e le gona e tla boitshinele o fentse mojapelo Happy Mokwatedi le Menier Kgokong Mabusi Wetsi Gadie Tshetlhana Miss Pro le Bad Girl Teen Zone le State of Mind di tla gaswa twi go tswa ga Mothapo mabunga ba gaga ba ga Mothapo
2: #FM66
0: a gona gore #FM66 rena rena pereko gore ka bela gore wena belo ka moso ke tshe di fintseleng gore wa di dire di go kaganyontse le yago ka bela gore maikirabelo le tikolo tsa gago ke dife o kwele ba gona ba ga mashabela ba setse ba go tamishitse a rena pereko ra molao e ka bela gore ga botse botse ke di tikolo dife tshe leng gore di bohlokwa tshe leng gore ba sa bana le tsona ge ba dirisa social media
1: Sama tomo wa theletse ba thora FM ke sanetse ke no hlakisa gore ga re lebeletse molao theo wa Afrika Borwa gona le se sengwe re se bitsang gore ke freedom of expression ka sisimane ka mantšu a mangwe na le tokelo ya gore o ka bolela seo nyakang go di bolela e fela re tsebe gore tokelo ya go bolela se selo mafahleng a gago a eno ba tokelo e leng gore o tsana go bolela ka mokgwa o ratago ka ona o bolela ka batho ka mokgwa o ratang ka ona ka mantšu a mangwe ka sisimane re fela re no right is absolute
0: Okay.
1: A gona le gore tokelo yona eno ba tokelo fela ene le maikarabelo. Ka mantjwa mangwe ra gore ba swa ba theletse ba rena ba thobela FM ba swanje gore ba tsebe gore le ge le gore tokelo ya gago wa ka molao theo yona ya gore o ka ntsha se selo mafahleng ga gago o ka bolela mohlomeng ka megahlo ya dipolitiki go ba ka tshele gore ja direga monageng. O se ke wa roga batho ebile o se ke wa gatakela ditokelo tsa batho ka lebaka la gore le bona bana le tokelo ka mogoreng ke nalo tokelo ya gore nka ntsha se se mo mafahleng a gago ka ona le bona bana le tokelo ya gore ba se ke ba gatakelwa ditokelo tsa bona jole ka batho ba mamono Afrika Borwa
0: okay a re ne pele le gore ga botse ke maikarabelo a fea ileng gore ba sobana le ona ba ileng gore ba sentse gore ba latela ge ba romela re nale o no fela re ra share a re tsebo gore ba ga mashabela se ba se rometseng mo social media king wena wa i share o sa tsebo re bona maikemisho tsa bona ke a fi
1: ndo o e budishang mang go baby bo tlhoka ga gudugudu ka lebaka la gore ge nna tshe leng gore ke tsholi hwetse ba ke tsholi tshe mo ke di tshere gona ha o tsebe gore ke ditaba tshe leng gore ke tsa nnete go ba se tsa nnete na ge motlomongwe o tsiya dilo tshe leng gore ga o nape go gontšitse gore ke tša nnete ba se tša nnete ke mo ka nna ke di tšere ke di beile gona mo social media ke mo ka wa di tšea wa di share o ba o di romela go batho ba bangwe o ba wa di

0: selare fela roke second defendant ka mantjwa mangwe re tla be le gore le lena re le la le suwa gana mola re le re sentse mahina tswa go botlhoka ka gudukudu gore baswa ba theletse ba rena ba tsebe gore se sengwa dile go mo mo social media a se di nnete ka moka ga tsona o tshwanetse gore o kgontise gore na ke nnete na pele o ka ditšea wa di-share goba di fa batho ba bangwe ka lebaka la gore ge o ka ditšea wa di fa batho ba bangwe goba wa di-share o sa kgontisa seo molao o tlo gore le wena ka mokgwa o dirileng ka ona ga go mo molaong ke moka o dirile sela re rego ke dissemination ya tshedimošo e goba o phatlaladitse tshedimošo e le gore ga wa e kgontišiša ke maikarabelo gore ba tshwanetse ba tsebe gore ba tshwanetse ba be le bona se sengwe se e leng gore ke tlhoke se bona gantši mangoko bebe le batheletše ke gore go ne o ba le matlakalana a mangwe gona mo social media e le gore ba ne gore breaking news ke moka rena a re tlo re lebelela gore a re tlo re kgontiša rena taba tše ba rego ke tše e leng gore di sa fiša tše gona di fitlhagana jalo ke nnete goba a se nnete na le rena re a di tšea ra di romela ge re di romela kana mokgonong re thuša yana mothola a roba go molao go tswetša pele dilo tše e leng gore wa di diragadi mo molaong ke moka ge ba e leng gore o ba sentse maina ba tlo mo iša kgoron ya tsheko le rena ba na le tokelo ya gore ba re goge le kgoron ya tsheko ka gore ke maikarabelo a rena ka moka gore re kgontiše gorena ditaba tše e leng gore re a di ngwala ebile re a di share mo social media ke nnete goba a se nnete na
1: okay re mola let's go nna le batho ba bang ba ile ngore ba tlaisha batho le go tshwenya batho ka dikgokaganyo tse le yago re bolela fa ka cyber bullying go nna le batho ba bang ba ikushishi motho no ipotsa gore yone ela le gane ditseng kwa mathomo ke na le tokelo ya go bolela ke na le tokelo ya go ngwala se ke nya kang go sengwala a sa lebelele gore o kusa motho mong botloko le ka hlalosa gore re ikushisha gore ga botsebotse ke eng go ba mmola o reng ka yona
0: wa bona na ke fela kere mangoko bebe le bathelete kere ge e le gore motho o nyaka go ngwala a no ngwala a ithete ge a ithete arena ke rabi ke mapuru yare ke nakwela meilane tlhaka a ngwale
1: kare o ngwala ka wena
0: e se gore a ngwale a roge batho a bona go na le batho ba le ka sepedi sa gešo rere ke bomphenyašilo ke gona batho ba rere ke dimphenyašilo batho ba re ke dimphenyašilo ke bale o tla go gopola ga botse motlhomongwe nako o sa le sekolong o bona le ba e leng gore ge le no ya break wa tsegore o ntshware ka
1: diwašilengo
0: ntšela le mašhileng ya raka ke re ke ore ka dijo ke bana ba re bolang ka bona jalo mara ba ba mo mo social media ba gana jalo ga se bale ba go ba le maatla gore nka go tshware ka go kgorometsa aa ke bale bana go ba le dimphenyašilo tsa gore ba ne ngwala ba tseba gore a go ntho o ka ntira yone gomme go na le molawana mo cyber crime act e le gore e šireletša bona bomphenyašilo bao le ba e leng gore go tsa le gore ba go kgorometsa bona mola social media gomme se segologolo molawana eo e leng gore wa se šireletša ga botsebotse ke ntuela ka sesemane re rego ke malicious communication malicious communication e no ra gore o na le mabaka a gago a e leng gore ga a gabotse ebile a šušumetša ke tše e leng gore di tseba kone nnoši ko moka one ngwala ka motho o tseba ga botsebotse gore mangoko bebi ga ka mokgwa wano tloga o no tšea pene wa tloga ke a ngwala ene dilo tse ke di ngwalang ke a tseba se tsona ee ke moka maikemišetšo wa gago e le goreng ke na ka go mo senya leina gore batho e ba mo lebelele ka mokgwa e leng gore a se gona and seo se direga gantši e ka ba ka mokgwa email go ba yaba ka mokgwa wa gona mola dikgokaganyong tsela ke moka goba social media goba ya ba email goba ya ba gona mo kano gore WhatsApp kana mokgonong ke mo e leng gore motho wa gona o go tsaano o ngwala dilo tse e leng gore di tswile mo tseleng le yena wa tseba gore a se tsona motlho mongwe wa go tshošetsa le go go tshošetsa gona mo o tshošetsa gore nka dira se nka dira se nka dira se go na le se sengwe gape se re se bitsang gore ke non-consensual image sharing ka mantjwa mangwe eo eno ba gore o ne gore ka sephiring wa tšea maburunyane mašhabela dinepe wa di tšea wa di bea kua ware a ga šowe ke sa tsebe le go tseba jalo a di molaong dilo tseo ke tse e le gore baswa le batheletše ba santse gore ba tsebe ga botse gore a ja swanela gomme go ne le se sengwe gape se e leng gore se bitsa gore ke stalking ke ra bona ta stalking ke tsa gore motho go ja o kare o go šetse morago seo ka mokgwanyane mongwe o sa kwešišeng gore

0: o ntshetse morago ga botsotsong ya kaeng o ntshetse morago e ka no ba gore o ntshetse morago ka mokgwa wa gona mo selathekeng a o nyake ke moka motho mo o ntshetse morago gore kere ke ya ka kgone o ntshetse morago o na le wena ke moka go na le se sengwe re ke impersonation motho ge ke tseba a bona lentswe la mangoko bebi gore le ga botsala jwa mo dipapatsong jalo mamangshu Joyce Shuwatla o bolela kana mogonola mangoko bebi a bolelang ka gona o bolela kana mogonola ke moka o romela batho dilo tsela gore batho ba kgone go gopola gore ke yena ke ntwela re bitsa gore ke impersonation ke moka ga a dira gore ga a roga batho ka lentswe la gago ke ntwe e leng gore ga e mo molaong yona eo
1: iyo
0: age tso ke dilo tse e leng gore ba swa kudu-kudu ba santse ba di tsebe ka gore nte ke bonang ebile ke kwa go gantsi mo basweng ke gore awa e re na le tokelo re na le tokelo re na le tokelo a ke tlo ke kwa moswa o ba baswa ba bantsi ba re maikarabelo a rena ke ya gore maikarabelo a gore a rena ke ya gore jalo ke se e leng gore ba santse bana se kwešiša gore ge motho a ka dira ka mokgwao go na le ditlamorago tse ntši kudu tse e leng gore o ka fetsa o ipona o le ka gare ga tsona wa gotsa e le gore o tsene ka gare ga mathata a magolo kudu-kudu e leng gore bo sa o gopolela gore o ka tsena ka gare ga ona
1: ke dumela gore ebile ge le bolela ka ditlamorago tse dingwe tsa tsona lešetse le re nyetletse tsona a ke tse re go na le tse dingwe tsa go feta mo e leng gore o ka feleletsa o le golegong bo ka feleletsa ba go suile go na le tse dingwe tse e leng gore ba sa ba tshwanetse gore ba ditsebe ditlamorago tsa tse ba di dirang go dikgokaganyo tsa leago
0: ga botsebotse tse e leng gore ba tshwanetse ba se tsebe ke gore ge motho a senya mangoko bebi leina mangoko bebi a ka e kua go boramolao kwa bo mashabala a tennis ba dira se rereng ke interdict interdict eno ba gona gore o santse gore o emišwe go tswela pele ka dilo tse o di dirago ka baka la gore ga di mo molaong gomme ge o setse o interdictilwe ka mokgwao o tsebe gore go na le mašheleng a boramolao a e leng gore mangoko bebi o tla ba a lefetse gana mašheleng ao ka moka ona ge e le gore go tlabe e le gore o gatlhile kgoro gore o emišwe goba o interdictilwe ka mokgwao o e ra gore mašheleng ao ka moka a santse gore a tla lefele ko wena ka baka la gore ba tlo ba e le gore ba senyegetswe ka lebaka la gago gomme motlho mongwe re ka nagore ke re boa dintlheng tsa ditaba ke kgone go bontšha tse dingwe tse pedi tse tharonyana tsa go bontšha gorena ke mathata a mohuta mang a e le gore motho a ka tsena ka gare ga ona ga ka tswela pele ka dilo tsa go tshwana le tsona tseo
1: okay re leba go ba go mashabela ka netirelo ba dintlheng tsa ditaba ka tiragalo go wa ge re boa re tlo tswela pele

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Ke go leboga bo mamosetsana motheletše re lotšhitše tšeo ka go letela ka iri ya boraro diakaretša tša gore Union ya bašomi ya COSATU ka Western Cape e tsebišitše gore e tla swara megwanto ka labohlano. Kgopelo ya go tswalela lebakanyana khamphane ye kgolo ya go tšweletša swikiri ya Tongaat Ulet e bušeditšwe morago. Motheletše lekala la boditšhabatšhaba la dibešeletše le re methopo ya oli ya dinagamaloko tša mokgatlho wa OECD e fokotšegile la mathomo go tloga ka ngwaga a 1999 tša go ditaba ka botlalo ka iri ya boraro thobela.
2: Tobeletsa mo kitike mengwaga e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thwi ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko wo sedikadike ka la lesomeswae june lenano lela e ba le nna le tlabelegaswe ke nna mangoko bebi ke na le khutso maledi tiragalong thwi moyeng e ba gona boipshine ka Thobela FM phaka segoba sa madulo gona bele bjale ka go romela email go mokgapha me ml at sabc.co.za goba ngwasheng me01 at sabc .co.za. Ge o romela email o ka nngwala fela se khutso maleti wa romela go mogaphame ml at sabc.co.za go bangwa sheng me01 at sabc.co.za. Se tshele mafelelo la go romela meletse ya go phaka segoba ke le sometshela June sidiba ke sa motlapele Thobela FM e keteka mengwaga ye masometshela tshela le khutso maleti
3: sokologa
2: annete ke Thobela FM ke moshate wa tsebolo boithabiso mo e leng rena re tsene go ka re lona rena ya molao o reng mo e leng rena le ramolao Rabi Mashabela mo e leng re lebelela gore ka bela gore nna le wena re tseba ditokelo tja rena na gona mola dikgokaganyong tja le yago le maikarabelo ka baka la gore ba bangwe re no tseba ditokelo re tseba maikarabelo ramolao lebele tswela pelitlhe ka baka la gore ba sa bona shebe ba tsheleditse
4: age ke be ke re ka ntle le ga gore mohlomongwe motho a ka goelwa kgorong ya tsheko gore a ye go diriwa se reng ke interdict goba o emišwa gore a tswele pele ka dilo tsa a tswelago pele ka tsona go na le tse dingwe gape e fela motlho mongwe ke leng go tlhakisa gore mo tabeng e ya interdict ge e le gore motho o išwa kgorong ya tsheko gore a diriwe interdict eo a tsebe gore mašheleng a e leng gore motlho mongwe molli o tloba a lefetse boramolao ba gagwe e tloba gore mašheleng a ona ka moka ona a tlo o patela ke e e leng gore o emišitswe goba o interdictilwe kana mokgono ebele se e le gona ge se se direga o ya raya gore yana e leng gore o tloba batho boroko ka mantshwa a mangwe a ka laelwa gore a phumole dilo tse a dingwadilego a di phumole ga fetsa go di phumola gomme a ba kgopele tshwarelo ya kgopele tshwarelo mme a fetsa go kgopela tshwarelo e be gore ba le balli ba ka tšea sephetho sa gore ka godimo ga tabe ya gore o emišitswe ebile o phumotse dilo tša diphumotšego taba ke gore batho bona dilo tšela ba di bone jalo o ka hwetša gore batho bale a ba sa lebeletše mangoko bebi ka mogolo ba ba mo lebeletše ka gona peleng ke ka lebaka le e leng gore molli o na le tokelo ya gore a ka mo gogela kgorong ya tsheko gape gape a mo sua tsela reng ke damages ka mantswe a mangwe damages ke gore o ntshentse leina ke re la tseba gore ela ya mathomo e bele ya gore re go iša kgorong ya tsheko ka gore re nyaka gore re o emiše go dira dilo tseo di dirilego ya bobedi ke gore jwale o ntshentse leina ke go iša kgorong ya tsheko gore o kgone go ntilisa ka gore o ntshentse leina ke ela re ke legal suit for civil damages ka Seesimane ke yona e leng gore re ka gogela kgorong ya tsheko gomme ge e le gore motlhomongwe o tlabe o tsweleletse ka kwa kgorong ya tsheko o kgatlhile kgoro ke mo e leng gore motho a tshwenyago batho yo o tlabe e le gore ebile o laelwa gore a lefele ditshenyagelo tša reng ke di-legal costs ka mantswe a mangwe o tlo ba a lefela ditshenyagelo ka moka tse e leng gore mangoko bebi o tlabe a di senyegetswe ka moka ka tsona jalo go na le e nngwe mo e leng gore re eletša baswa go botlhokwa gore ba tsebe gore ge o ngwala dilo tša go swale tšeo mo dikgokaganyong tša go swale tšeo social media o tsebe gore tšatši le lengwe o tlo gore le ge motlho mongwe o sa šome tšatši le lengwe o tlo go kgopela mošomo ke moka ya re pele re ka go tšea motlho mongwe o tla ba gore kgatlhile ge re go bodiša dipotšišo e fela pele re go tšea ke moka ra kgopela ba le human resource goba human resource development ra re gopela re tshekele mangugu go rena mangugu baby go rena ga botse o itshwara juang mo tabentjela jam mo social media
3: okay
4: ke mo ka gara fetse mo a ba re botsa ba re aowa motho la gape mo a tswang gona o rugile ba ba ba shumela
3: okay
4: ke mo ka re o gora gore la rena o tlo roga
3: ka nnete
4: ke mo ka re okay ke mang o mongwe re ka lebelelang gore na ke mang e leng gore o skorile ka fasana ga go mohlomongwe na a kry gore setse re bona gore a ne maitshwaro ke moka le ena o tlo roga
3: kereke
4: moka rraoa a re motlhokomologeng re lebelele ba bangwe ke ntho e leng gore ba swanetse gore baswa ba ithute yona ena e gore mo social media ba swanetse gore ga botsebotse oa ka nna ba ngwala dilo tse e leng gore di tlo thusa bona go botlhokwa gore bane go tseba gore wa kgonagala gore motho a se ka hirwa ka mabaka a swa le anao se sengwe ke re tlhwa re bona le dinaletsana tse dingwe tsa rena e ka ba mminong e ka ba dipapading o gwetsa gore motlho mongwe pele ba mo lebelela ka mokgwa wa tsela re reng ke di-endorsement tsela tsa gore motlho mongwe o tla re bapaletsa tseletseletseletseletse ba lebelela gore na o itshwara jwang kua ore aowa mare motho o gape
3: mosemalobanyana
4: o be a rogana ba loge a rogana jalo re ka setlera kgona go bereka le ena motlhoke motlho o re tlo gore mola re mo hirile ka mokgwa a tla roga rena jalo ke moka ke ilo tse e le gore ba santse ba ditlhokomele baswa gore o ka gwetsa gore motlho mongwe ba ithabisa ka tsona e fela ga botsebotse ke ne wa lethaba la gana jalo e fela ka moragonyana di ka gwetsa e le gore di ba tsenya ka gare ga mathata
3: Let's fara mola gona le ntlhe mo ileng gore ke na le go ipotsisa gore moso a ka kgona go sireletsa bjang tshedimoso ya gago ya sephiri gore se ka feleletsa re bone le go di-social media gona go molaong go phatlhalatsa ditshwantsho goba di-video tsa motho ntle le tumelelo ya gago
4: aowa a go molaong o ka seno o tseya ditshwantsho tsa batho ba di bja phatlhalatsa ka ntle le tumelelo ya bona dilo tseo ke ilo tse e leng gore ke tsaka sephiri ga swanela gore o di tseo diphatlhalatsa o di tseo diphatlhalatsa motho e leng gore o kositse botlhoko kana mogono a ka fetsa a ya go boramolao ba kgona go gogela kgorong ya tsheko ba re ema go direle tse o di dira ge ba fetsa mo ba lebelela gore na e ka ba go phatlhalatswa ga tshedimoso ye goba dinepe tse goba di-video tse go sentse mangoko pebi leina go fitlha kae ke moka ya ba gore gana moo ba fetsa e le gore o ka fetsa e le gore wa swiwa ke moka maswiwa sela ka tsela ke di boletseng kare ke legal suit for civil damages gomme se se leng gona ke gore tshedimoso ya ka sephiring nna ntho e nkana go eletsa baswa le nna e sale ka ba moswa kere nka eletsa baswa ke gore tshedimoso tja ka sephiring ke tje ka sephiring a di no go felela gona moo ebe tje ka sephiring o tlana di bontsha ba ba bontshago tsone ka sephiring e fela a di no ba tje ka sephiring ka lebaka la gore ba fela ka sesimane kre mangoko baby le batheletse ba bolela ba re the internet doesn't forget
3: a e lebale
4: aga ke moka go botlhokwa gore tse e leng tse ka sephiring ebe tse ka sephiring go botlhokwa kudu gomme motlho mongwe e ke feleletsa mangoko baby ke nogore wa bona mo nakong e baswa ba leng go yona ka nnete-nnete tokologo e gona e fela tokologo e swanetse e sepedišane le maikarabelo ga e sepedišane le maikarabelo ba swanetse gore ba tšee advantage ka sesimane re re ba tšee advantage ya gore social media she gona gomme ge e le gore o nyaka go bapatsa tseo di bapatsago di bapatse ge e le gore motlho mongwe motho e leng gore o tlhoka mošomo na go ena le gore o dire video mangoko baby o roga mašhabela a go kaone gore o dire video o botsa batho gore nna ke na le degree ya gore ke tlhoka mošomo nka šoma kare o ipapatse ge re tseba gore o na le motho mo e leng gore motlhomongwe o na le sekgobanyana go gongwe mo e le gore a ka go tsenya gona ke dumela gore ke ilo tse e leng gore ke maikarabelo a baswa ba swanetse gore ba di lebelele tsona tseo
3: okay ke nagana gore go na le ba se ba e leng gore ba ka nyaka go letsa ba botsiša go 086 000 2452 ge fela e le gore motlhomongwe ba bile ba go senya le bitso go di kgokagantsa le yago goba wena o bile wa dira se sengwe bo o sa tsebo gore ke molato selo se o se dirileng boledišhane le boramolao re botse gore ka bela gore wena ke eng se e leng gore o se dirile re ke gore ka bela gore o a suiwa goba wa suana 086 000 2452 Awa, basa ba nyake go ipolela sanne ke re ke bona o mongwe. Re lo cha tshobela.
5: Eh, le bona.
3: Re gona le kai?
5: Le bona le filimo le so go ka mama Chalvinas.
3: Filimo ne bora mola o shiba.
5: Le kere ba e ba bora mola o ga re fa thuto e botse la hore nna ke no mongwe wa social media o rata o tsiya dilo tse di posti tsa batho.
3: Di patalaki ka mogwana ke a re tobela basa banye go bulela ramola batse ba go bulela e o motho bo khone go bulela re ene o bana o phatlala tsa satsebe re le boga gore khone go ntsha tsebe
4: batho ba theletse go kana gore motheletse o ithutile gore a o no phatlala tsa nye leng nne tseo di phatlala tsa go motlhomong o ka no lebella gore marana le lo tse di phatlala tsa go di ka kusha motho o hloko ke mo ka bara e re ke bolela le mang go baby pele ke di phatlalatsa ga ga ra o wa jola pele go ne botata felo mo e fela ga ile gore ke tsa go thusa batho motlhomong go na le meshumo jo o ka di phatlalatsa a go ne botata felo mo
3: ramela are ke gore ke bela gore ba sa ba sentse gore ba direng ge ba khotsa di tshusetjo di tlaisho go ba ditentse leng gore di a ba go batja ka di go kaganyo tsa lego
4: re ba hwetsa tseo mo go kaganyo tsa lego ba sentse ge o tshusetjwa kana ke molato.
3: Okay.
4: Ge o tshusetswa ke molato ka mantswe a mangwe ke criminal offense ke ntho e leng gore ge ga jola ka mokgwa o mangwe kobebe ge o ka ntshusetswa nkarata ka kua mapodise kara mosadi ola ba ntshusetswa gape ke molato ntho eo ba tla nyakešiša e fela ge e le gore ba tshusetswa gona molao go kanyeng tsa leago ba swanetse gore ba ye sepodise ba bolele gore re a tshusetswa gomme ba sepodise ba tla kgona go e nyakešiša gomme ba kgone go bona gore na ba ka bolela le batho ba le gore ba a tshusetša ba ba emiša jwanna e fela e tsebe gore o tshusetša motho ka seisemane ke intimidation ka mantswe a mangwe ga a tshwanela gore o tshusetše motho ka lebaka la gore go mo tshusetša ga o sa mo phediša ka mokgwa o tshwanetse gore a phele ka gore ke molatontw eo batheletse ba swanetse ba notse ba gore ga a tshusetswa o tshwanetse gore a ye ka lekale la sepodisa a bege taba eo gomme ba kgone go e nyakešiša
3: go na le engwe re ka bang re e tlogetse morago gore ba sa ba ikwešiše ka baka la gore ba ka tla ba feletse ba botse ka kua kgolego
4: se ke bonang gore ke tshwanetse ke no se gatelela gape ke gore baswa a ba notse ba gore ditokelo tse re bolelang ka tsona ka moka ga tsona e ka ba tokelo ya gore o ka ntšha se selego mafatlheng a gago ke bolela ka freedom of expression gore o ka ngwala-ngwala dilo motlhomongwe o le motho wa media dilo tse o ka moka ga tsona di sepea le maikarabelo ge ke na le ditokelo a ke rata kele ditokelo tsa batho ba bangwe ke ntho e leng gore le gone le gona ba swanetse ba no ikwešiša ga botse gore pele ba dira dilo pele ba ngwala dilo mo social media ga ba kwešiše gore motho o ke ngwalang ka ena ke tlo mo gopisa ba ka mo kwiša botlhoko na ande le ona ka mokgwa o ke ngwalang ka ona ke ka mokgwa e le go le nna nka nyaka gore ba ngwale ka nnana e le gore go lokile ka mokgwa gora re o ka tswela pele e fela ba tsebe gore ditlamorago tsa go ngwala ka mokgwa o sa tshwanelago di gona ebile o ka fetsa e le gore ba gogela kgoreng ya tsheko wa gotsa e le gore o kolota batho mašeleng a mantši kudu
3: ramolao rabi mashabela a re ke gore ka bele gore mashabela a tennis re le kgwetsa kae ka baka la gore go na le ba e leng ra wa re ke mošeditse go tla go lena re tlosiwa batho
4: mashabela a tennis e hwetsagala ka toropongkgolo ya Polokwane le ka Tshwane ka Pretoria le ka Bakersfort gomme re hwetsagala mo go nomoro ye 079-642-3827 ke wišheletša gape 079-642-3827
3: Nna ke lebogile nako ya lena tlhe ke a leboga
4: thobela
6: siakana mo Sun City e wile gape e tla go itsene ka festival ya moswana noši ka di 27 June 2026 mo Sun City super

0: gašo ga re maswana eupša re borra badia ditabeng tša gašo
1: re re gola o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabišo
0: lenyaga re keteka mengwage masometshela tsela hashtag tobel fm 66
2: a ke kamogeleng gore nna le motsweletse wa ka Dr. Debzen re napile re tswa ka gona go e ba le ne ya Thobel FM ye leng gore a e dira re ke timela go direga le gowa nka re tle le thabetsela tsa iri ya boraro ka morago ga tsona go tla bogela telang tshiroga ele re ka gore ka bele gore ba šišitše ka sebopego se sefe se tlabe se le gona setlhopha ba go tlela tse e leng gore ka nete ba go tshwaretse tsona nna ke mogashe ke malela go tuma go busa sa go llele a re kopana gape le tšhatšheng la go sassa tata.

0: Baba go ba le gona ba be go ba gona go bona dilo tse diregago ba re go be gona le mongho wa go se tloelege ka ranteng ranteng ke ka moka le felo le ke ranteng mo gona le East Rand gona le West Rand ke ranteng ba re ka moka mo ranteng ka fa go be gona le mongho wa go se tloelege mongho wa raba kula kwa raba ye fitse go le bile le fitse go be go nka mongho wa mataere tshatsing la lone ke mongho e bene ba re go itse ba re ga saka ba o kwa gape e be le mongho wa dikolo mongho wa le tshugo mongho wa go senyega di 17 ja June
1: le tshatsi morao ga yona so
0: ka tshatsi le ga di be di direga ba ba sa kwe mongho ka boka la gore adrenaline e be le gare e shoma yeah okay tshenwe ja tshebelo di direga king
2: hey skumbuzo ka Durban KZN mosadi yo go begilweng gore o ba timetse lapala gabo lile la lile jaba reaction unit South Africa RUSA ba tlhalosetsa gore a wa man morwedi wa rena wa mengwaga e masome tharo pedi 32 a re mone re likile magamantsi go moleletsa selatekeng sa gagwe man ei man selela paleng
0: ba re bana le nako e kae ba sa mone
2: ba re bana le di irinyana skombuzo bana le di irinyana ba sa mone betse ba re a wa motho ere moleletsa a arabe phone ya gagwe ibile ge re mo romela melaitsa a di arabe betse re tshugile motho mongwe go ka ba go diregele sesengwe ka yena msaduo ba mengwaga e masome tharo pedi a wa morao ga re bona ba reaction unit South Africa ba amogele dinepe go tswa lapeng la gabo msaduo ba timeletseng ba monyake go dimile fase ba ile ba le moshwa ke bona ba lapa skombuzo ba rusa gore mothola khala dimile
0: ba rusa ba le moshwa ba le moshwa ke ba gabo okay
2: gore mothola khale re monyaka awa o gona man o ka mogae o ba robetse
0: yeah okay fela le timela o bana go sa tswa o sa tloela go timela tshe tshe o timela go bana ga no re timetse yeah no se be gona e ba skara sa nyana ga nyana
2: no man e fela skombuzo
0: ke ra hore ke motho o sa tloelang go go bona seo ya hore tshe pedi tsa o se be gona di tshe di ba tsentsha June July
2: June July mara ntwa mathomo ye ke nagana ngo mongolong wa ba sentse ba dirile go baneng le sa purupute ka mogae ka moreng ya gagwe mo le motlogetseng
0: yeah
2: la fone la ba rusa come on
0: ka tsere mo tlhomong ba practice gore ba nyaka go misha maotwana go nyela ba nyaka gore a go pala re a bontsho re a gathala ka yena le sa go pola tshetle re le rang founela ga ntho ba robetse ka fa wa tsa ka mogokile ke bogela go crime and investigation ka ona access passive dilo nyana tsa go se dipe le sense ke thoma ona gana gore batho ba nagana dilo tse dingwe tsa go tswatseleng ke mehuta ya di content tse ke di bogela go television mo tlhomong ke tsona di ntirang gore kana gane ka tsela fela ya o tla fa le baka le lefeng le lengwe la go kwagala gore goreng motho a robetse go ka gae ka ntlo nka ka moreng ya gagwe le nagana route image a le gona ka mogae e be lebele phone le leletse le ba bahlapetse gore re nya ke sheng yena ke mo ka ka morao le leletse ba hlapetse le ba botsora o re swareleng re mohweditse o ba le ka ka moreng ya gagwe robetse ka ntle ba robetse ka tlase ga mpete mohlomong ana le botshata ba bolwetse ba monagana fela ke kholo re ba robetse ka tlase ga mpete a ke kholo re ba tsene ka rao drop a kholo re ba tsene ka
2: rao
0: ba robetse go di ma ga mpete ga ke kholo re ke hoda ke ba le ba go bia dilo tshe ntse mihlomong ga kibetswa a khupetswa ke dilo tshe ntse tshe dilo go di ma tla
2: ka ani ga botsofela
0: bona le sengwe sa o se fite ga botsofela bona le sengwe sa o se mpitisha ga botsofela ya o lokile yengwe ga pete di re gago ba duri ba Malawi le bona go pela mushu wa bona gore ake o ba ishegae
2: okay
0: ake o ba ishegae ke ga banya ka go kopisa se se dilo go ke mushu wa Ghana then wa Ghana re a tseba gore leano la bona la gore ba late batho ka mogae ka mo Afrika bora ba re ba isha Ghana a se ka bakala gore ka nnete ba banya ka go thusha ke mamene mene mene mene ba mo shop gana ke tla botsa ke mamene mene ka eng poelana ne mathakala ba re banya ka go suwa mmusho wa Afrika borwa ka
2: baka
0: le baka ke gore ba re ba nna ba Ghana ba tlogetse di kgwebo ka fa ba tlogetse di eng bano dilo ka moka tshe botlhokwa tshe ba ditlogetse go ka fa tshe di tshe go ke ma Afrika borwa go ya ka bona ba rile ba tshe tshedilo ba tlo suwa mmusho wa Afrika borwa gore o ba fetsa leteo le chelete ya go ba tlosa ka Afrika borwa e ba isha ka fao a go makatse ba rile ba tla ba fa dilwana tshe ba tshipeng gore ba tla ba fa seo ka ba ka la gore ba nyaka go gama Afrika Borwa ya tatele gore wena o reng e reng go ntshirogela dumela
3: dikhang mo motšeding FM bitsai budule ka dikhang tse di go amanja ka mo Afrika Borwa.
4: I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign.
3: Ke dikhang tse di tlotlilweng ka manontlhotlho le botswerere di le monakong ka gale.
5: So what we dealing with here
2: tabela sa mo kitika go dia matswana le sekolo sa Ntumotsapo ga Motsapo ka mokibelo wa di 20 June 2026 sekolo se se kitika mo re mo se mo mahlano mo la Thobela FM e kitika mo re mo se mo tshela Elona, eta wimtsene lo ofense mo japelo, happy mo kwatedi, le menier khoko, mabusi wetsi, ga ke tshetlana, Miss Pro le bad girl, teen zone le state of mind, ditlaga sha tshwi, go tjoga motshapo, mabunga ba gaga ba ga motshapo, hashtag
6: Weshu, kweja advantage ka FNB Speed Point.
2: Eh?
6: Bian, uka dira gore cash flow ya kgwebo ya gago e ka una fale ka FNB Cash Advance. U kweja chelete yeo e dumeletswego le bakeng la iri tse 24.
2: Mm, ya ona ka chelete ya gore ka stoko go lefa di supplier, go ba go disha kgwebo ya gago, go bonolo biale. Kweja cash ka pejana, wa lala wa sala.
6: Ke bukwile.
7: Tsena mo gaming ya ditefelo. Ka banka e go thusa gore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, Tusho, e fetole dilo tsohle. FNB, ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.
8: Re dula re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, ke kgopolo ga dina mohola. Ke leswao la gago la X le o di dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 88 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
9: Mo kgweding ye, ga re le bane baswa bao ba nyaka go mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba tlholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsi neng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. Mošate wa tsebo le boitha.

0: kobuzo ke ke nyoko bona re abo tsutsi go shala o nagana ke le motho wa mkhuta mang ke tshwanela ke dilo tsa mkhuta mang nna
1: ke fa o ke leng gona lena ke rata ge ke makala makatse ke bona fela gona le batho ba ra e ke o isha ka ntse ke sa tsebeng gore ke na le ntjana tsheni
2: ke
1: ba tlo nga ntumela tsa go tswana ho mana ke na le dilo tse bo 5
0: ke to di hanga tsona
1: ke go bona gore ke tse 5 di tswa kae ka mpotsa fela ya a re kwa go yena mthelitse ska ya ka rena rata go ka rena e ka ba ge o mogela mpho o rata go botsa batho ba tla go tshetsa go dimpho gore ba go tshetse dimpho tsa mhuta mang go ba o rata ge ba go makatsa go tswana le nna le poelano ka mo le studio tla tere tsa megala ya lena mo go sa fitse go pelo nomoro ya mogala e bonolo
2: 0860002452 0860002452 tlhalela ka mo di DMing tsa rena o romela dikgatiso tsa mantsi di voice note @kumbuzombatha le @poelano sedraba @tobela fm ya ka Facebook X le Instagram
1: okay.

tse dinnye ga re le ba le basoba o ba nyaka go mešomo basoba o ba swerego dikgwebo basoba o ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsi leng ka kgwedi ya baswa Thobela FM

0: dipapadi ka khone majiba dikwete fa ke safisha
1: ke lebo ga neima o thomile go itshudulla le tlhopa sa Brazil mabane moraluki wa maloma mo captain Andre Ayu o rumetse molaetsa go baraluki bana ga ya Ghana pele ga bathulana le Panama misong ya letsatsi la go sasa mozwandi le stick o akareditse lukanyo M go tlhopa sa Africa borwa sa A se se ya go thulana le Zimbabwe re fetse be ka seripa gare go tswa o iri ya botlhano
0: dipapadi ka khone majiba Thobela FM mo shata wa tsebone boithabiso tsa morao rao mebileng go ntshirogele
2: motheletše dumela go tlhofatheletše ngwana mathape mongwe le kgone le re ke temela ka tshwane ke pele mantšhedi di ka ba disepela bja mathape mongwe ao ka tshwane more wa rre
3: ke leboge bagaši le batheletše ba ntshirogele mo mebileng mo tshwane disepela ga tsela e latelago re na le sephetephete sa go tsamaya ka onanya mo main road le nel mafias drive ka maarene mo centurone moloto re utule sefa ko magato ka mozambesi le gona fa sephetephete sa rena tsamaya ka onanya mmogo le gona mo Harrisfontein road le Solomon Mahlangu ka mo Pretoria East se sengwe sephetephete sa go tsamaya ka onanya ke mo mmileng wa lephefo wa N1 North ge o le mo Buota Avenue ra le gopela botledi mo sephetephete se tsamayang ka ona nankela a re sekebe ra fela pelo re na le traffic lights tse di sa šomeng ke thoma mo Maundele kwa ga ka mo Pretoria West Stats Artillery le Eskom Phatlha le mo Marabastad mmogo le gona mo Willem Greebagen le Rachel de Beer mo Theresa Park Pretoria North gomme ra le gopela ge le kopana le tsona di sa šome di-traffic lights a re di šomišang go tshwana le stop sign ka re kopana le batlhapetsi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya tshwane ka bophara le re tsebišeng mo nomora mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X e le go at TMPT Safety le go tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook e re ke leboge bagaši le batheletše ba ntshirogele
2: wešole na ke go leboga e re ke go tlaleletše re lebeletše ka Johannesburg X ka kua tikologong ya Hammanstad gopela botlhele ka šedi mmileng wa R80 go na le pitlagalo e tloga e bona ka tikologong yeo re lebeletše gore go na le tiego ka tikologong ya Witkoppen gopela botlhele ka šedio le ka karolong yeuwe ka ge go na le tiego ya metsotso ya 20 re lebeletše gape ka tikologong ya ka gare ga toropo ya Johannesburg mo e le goreng go na le bumba to bumba ke tsona ge šetše lebile M2 ya bodikela go ya ka tikologong ya Heidelberg mo e le goreng o tla fitlha kwa yona Crown Interchange mo e le goreng go na le pitlagano ye ke e boletseng ya bumba to bumba ka kwa Alexandra bamba to bamba re lebeletše N3 go tloga fa le N3 re lebile borwa go pela otlele ka šedi pele go ka goroga fa le Marlboro Drive go pela otlele ka šedi ke tsona le ge šetše o lebile ka kwa makopaneng ga yona Giluli o otlele ka šedi ka dikarolong tšeo ke yona ya ka Johannesburg ka mo tikologong ya Limpopo le sepela bjang re lebeletše Burgersfort
4: Thobela tla ke lebogasa sebaka se leng feleng sona ke dumetše setlhopha ka moka sa ntshirogele le bathiretsi ba rena ba Thobela FM ke re Thobela mo mantši bangwane gone ka masepelang gorena feta go motubatse ke tamaka Burgersfort head office ya rena mmila wa rena o mogolo ka mara ga torope leng yana mmila wa rena wa Dirk van der Berg go tloga mola kgone ya rena a re 555 le a re 7 e leng yana Adam Cross go fitlha ka kwa godimo go lebile Lydenburg mola kgoneng ya rena ya Landstroke rena le road construction ka mara toropo ba phetsa dipotholu ke re tle ka re otleleng ka šedi re kgone go fitlha re bolokegile mmila wa rena wa D4-150 e leng mmila wa rena wa Borasuku go betswa molesekeleng ya rena ya re 37 o lebile Borasuku gona road construction le gona ke re tle a re otleleng ka šedi re na le difatanaga tse dintšhi mo sephetephete sa rena se tsamaya ka go nanya a re se ka ba ra felelana pelo re berekisane le bona ga botse mmila wa rena wa D1296 e leng mmila wa rena wa Magemeng le gona re sala road construction a re otleleng ka šedi re sa re tsebe fela mo go bolokegileng mmila wa rena wa re 37 tloga peka sefate go le bathoko mola sephetephete se tsamaya ga botse ke dira boipeletse ka metlha le ka metlha gore mo lesekelentle a re faneng sebaka re tseneng ka go šielana mmila wa rena wa re 37 tloga peka sefate go le baladimbeke le R555 go tloga peka sefate go le ba Restart mola sephetephete se tsamaya ga botse mmila wa rena wa R555 go tloga peka sefate go le ba Diwopo le gona mola sephetephete se tsamaya ga botse ke kitimele ka Appel Regional Office ya rena mmila wa rena wa D4190 le D4250 mola sephetephete se tsamaya ga botse a re tlhompheng di-stop sign ke a leboga poloke go tsamaya ka nna le wena a re kopaneng ka moswane
2: ke ne tere tshola pele go dira boipile tsa tropong kholo ya polokwane gore ga re hotela lo hotela ka shedi go me ka tikologo nyela ya Mankweng le ka re le tshedi ntshi re bele tshimbila wa la go lebella kwa Mankweng hospital go pela lo hotela ka shedi fa letsela ya lokishiwa ya mphafatsa ka tikologo yewe go tloba le go shutela ka tseleng ya mabu mo ile gore ba masipala ba tshola pele go netefatsa gore tsela yo ya sepelega ga ba motlhomongwe ga gore tipita gano le bile tikologo nyi tsa ka kwa mamutintana go pela o shimisha R71 mo ile gore mo tla tapogela mola di robot jong tsaga makanye o libile ka University Road go mego o fitla University Road wa tseba gore go fitla fa o tla ba o shetse o tshere bo gate 2 o lebang yona gate 1 ya gorosha ka tikologonye ya mamutitane ka rolo tshedi ntse go tshola ka fa go pela hotele ka shedi di robot jong tsaga yona pale di fale gona le pitlagano ye tloga ile gore magareng go pela hotele ka shedi re ko fella fa re tloka pana mathepe menga go sasakela bo
0: tsa morago rago mebileng go ntshirogele
5: amatsere formes makanye
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Please welcome Say Maculate Skumbuzo Mbata Le Poelano Madam Speaker go ntshirogele Ira gaira botsela mathapama Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
6: Poelano le skhudu melang na botse botse motho a mphampho ke nyaka gore a mmakatse gore fo motlhala ona jwale ba motlha ke birthday ya ka me so le go ala ka le fitlha mo ke ore monna gore a se ko rekele selo ro sena because ga ke tse goreng ke eng e o e tlhokang ke feletse le lore a ke tsebe kore ke kgethile ntlo e le goreng nna ke naana gore ke ya tšheleteng yame kile wa bona ya like ke ba le ditlhomnyana so motho a mpotse ke nyaka motho a mmakatse wa bolela mo ke rosena rata o ka moro diport ya ke a mabisela le
7: thobela thobela ka mošate ka letamisa tlhopha ka moka present e tshwanetse be spiri e be surprise ga o re o bolele nne ka re o ka mo surprise ka go morekela koloi ke Andries Mabelo go tlo ka pench ka mamogolo kere mošate
8: ne dumelang ka mo gashone ya tshepala gabotse nna ke prefera gore present a e notla e le present a e notla e le present lebaka la gore go be le present ke gore o seka tseba gore ke eng o tlamakala ge wena o e bula gore o ke se a naganneng o nthekela sona na ke prefera ka mogoo le nna a ke bolele gore ke tlo go rekela eng eng as a present. Present I know fitliwa batho beso. Ke tsena ba go ka mo ke la rat. Jeng jeng ra ma sechane mo notone ke le ka mo polokwane ya ke.
0: Pretoria, Tswane, Matopantsa di tshaba.
9: Lela lela.
0: Ye we have the go ka me jaka ranta ye me botse ye we ka dilego. Bogale matla di tlhakana mo go 87.9 go ba e bunya ga go ya SAPC Plus. Tobele FM. Mo shaka botse.

0: Ecco, c'è anche Amare, Sedan Kosazan, a Dota, featuring S.K. Lino Boucher, pare M. Sarazweni. Che fa o le rona? M. Sarazo, o vicio a tome la FM. Ma Saraziva, che scumusumba, tali poi la nova.
1: What's it, bambon?
0: Elena, no, le vicio a un ciro.
1: That's right.
0: Musi proprio che la bottata. Capra coser, te bere corne, capaccia, vuoi mojabu, so cosa, sa rotava giuan.
2: Gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoma pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, e utswe o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono, go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Na o gopola air fryer yo o phela go e lebelela websaeteng le lounge suite yona yo o rile go e lebelela fela ka dintlhola kae tša birthday ya OK Furniture tšeo o di eleletšago go di reka pele o ka di hwetša. Ikhumanele 16 kg ya twin tub washing machine ye grey ya Hisense ka 3999 o seketša 400 le ketela ya mahala le Huawei Nova Y73s yo e tlago le di-earbud tša mahala gabele ke 2899. Birthday ya rena ya go kgatlisa bophelo ba gago bo botse di hwetšagela go fihla ka di-5 tša July go latela mabaka le dipeelano.
4: Sefeto e ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa. Go mananeo ka moka a Thobela FM. Re bala le boswa le bokamoso. Kgwedi ya baswa. Thobela FM. Shato wa tsebo le boithabiso.
2: Matšatši a go tonya a marega a kgona ke kofi ye lebebe ya Cremora. Tshedimošo ye ya maemo a boso o itlišetswa ke Cremora. Get that Cremora feeling.
1: Yeah, eh, re tlo e tlhoka the Cremora feeling. Re bile maemo a boso go sasaka Gospel Thursday go Thobela FM ka Pretoria go tlo tonya ke magareng a senyane le lesome senyane. Johannesburg e tla ba e le magareng a supa le lesome supa. Maru a tla ba tswile le letšatši ganyane fela ei go tlo tonya. Cape Town le gona ka fa o batla aparelwa ke maru ke magareng a lesome nne le lesome senyane. Durban a bona letšatši le tla ba le tlhabile ga monate jwang ke magareng a lesome supa le masome pedi nne. Bloemfontein ke magareng a taro le lesome seswai. Maru a tla ba thibile letšatši le tla ba le tswile ganyane. Polokwane ga bo Maria ke magareng a supa le lesome senyane. Maru a tla ba thibile ka fa go tlo tonya. Upington pula e tlo ba ena ka magadima ke magareng a senyane le masome pedi taro. Le ka Port Elizabeth pula e tla ba ena ka dipersente tse masome pedi tlhano ke magareng a seswai le lesome seswai. East London go tlo tonya ke magareng a lesome nne le lesome senyane. Bona ba itukišeletše maru. Matšišetše a gona.
0: Yeah, senka botsa sana gore go sasa go tlabe go tonya e bile re ka bona dipulana fale le fale. Seo sa ra gore wena jo be no re tla botlela go sasa kudu ge re lebeletse ka Northern Cape tseba gore go ka ba le ditsela tse di thelelago mme go se ka bonagala ga botse ka bakala godi e bile go ka ba le mafula fale le fale ba no hlokomela. Ge re lebella moaparo wa go sasa toka gantsa diaparo. Gobane moya wa go sasa goba seemo bja boso bja go sasa botlabe bo sa myemelele motho se se tla direga jalo go fitlhela ka mos

0: tlisa go borutho bagae a swana le go tlhwa o go karetse le tjatji ka moka le bibi la moswana noshi le le dira gore kofi ya ka ebe e kgethegilego mme balapalaka ba ipsina ka tatso ya lebibi motepeng krimora e dira gore tsotlhe tseo re di dirago e phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tša go rothiša mare e khumanele tatso ya lebibi ya go relela go sa swetse gore ke tiragalo efe get that krimora feeling
1: le ba le ba soba o ba nyaka go mešomo ba soba o ba swere go dikgwebo ba soba o ba thola go ba swa ka bona re tlhompha ba swa ka moka ipsineng ka kgwedi ya baswa thobel fm mošhato wa tsebone boithabišo

0: ye beno re o silikisha go di feta ka moka gore ye kwa ngore e o yeme mo mo arjets ba ka se ra mo gele ba gore ba rena ba tlokola tsela re go ba re swaretse eng
1: dumelang ke tsapa re tlhola ga botse halloween
2: e poela no se tswa le skombo zombata re sa buile modimisha
0: ya hore ba ka mme erike
2: a re
0: ga re ga tshe tshe tharo ke feng e kileng ya go tshwenya network ya mo ya mogala le go hloka network re o re ka re ka rwa phone ya ai
1: no service
0: ya go ba battery ya cell phone ya go pela ka teng
2: e ya wa
0: no hello ga ra ra a tshe tshe pedi
2: e dirile maga a mwalo e ka ba ka khumana e bile ke betha ka mpama ke re gana motlo mongwe e chikinyegile mo e leng gore ga ya sona la go chikinyega gona ka mogare
0: ya go tena ke efeng gare ga tshetse tharo e kwa o kwang gore a e dira gore madi a gago ka rabe
2: e ya kore wa bona re e di llathe ke ntshetse re phela le jona ke karolo ya rena ke ene ya go tlhoka network gore a o tsebe gore megala ke ka lebaka la eng e sa tsene a o kgone go letja gore o ka re o se thogeng
0: ya sa mokosa botlhoko ke batho ba lekang go go letja kuduwa ba tate go ba re gore go botimile fou
2: bomatlanga ba ka mo
0: magaeng o du du julo
1: bomongwa
2: bomatlanga gona ka fa yo matlanga laborari le le botse ke la lesomesupa kgwedi ke ya June ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tsela nnete ke gore le gona lena la tlhokola tsela le mantšhibong a le kgone go thoma ka iri ela ya boselela go fitlhela iring ela ya bosupa re ya o lekola tšeo di latelago Democratic Alliance e rometse dišišinyo tša diphetogo ka baemedi ba yona kabineteng go poresidente Cyril Ramaphosa Afrika Borwa ba thieletše e keteka segopotso sa bomasometharo sa go tloga mola molaotheo wa Afrika Borwa wa ba gona le tše ditaba di gona mantšhibong a lehono bjalo ka ge re lebile mafelelong a beke a go ingwadišetša dikgetho tša mebasepala voutu ya baswa e bonwa bjalo ka voutu ya botlhokwa mošate wa bolobedu o bolela gore o amogetše dikgopelo tše lesometharo go tše masometlhano tša go ntšha dikoma mo setlheng se ka go le lengwe ANC e rakile makhanselara a yona a matlhano mmasepaleng wa Sol Plaaki tabakgolo ya rena mantšhibong a lekgono re re Democratic Alliance e rometse dišišinyo tša diphetogo ka baemedi ba yona kabineteng go poresidente Cyril Ramaphosa gomme re a botšiša le mantšhibong a lekgono ba thieletše gore na maikutlo a lena ke afe ka ntlha ye le ka romela maikutlo a lena go WhatsApp line ya rena ya 078459 1988 gape le ka ngwala le letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba nna Eric Mashaoge ke emelela Mashilo Mdlule
1: ke a leboga ere Carlo Cheng magareng a tseo di ka letelwago e reng ya go tshelela go thobela FM ke etša gore tona ya setswanle sa boditšhabatšhaba Ronald Lamola ore Aforika Borwa le Rwanda di tshwanetse go maatlafatsa tšhomišano ya ikonomi le go tlhatlosa kgwebišano le dipeeletso magareng ga dinaga tše pedi kgorotshekwedikgetho ka Johannesburg a se a fa katlholo mo molatong wa magareng ga mokgatlho o mokhondo wa sizwe le komišene ya dikgetho batlhankedi ba sediplomati ba naga ya Malawi ba tsweleditše ditlhobaelo malebana le palo yeo e tlhatlogago ya bafaladi bao ba nyakago thušo ka golong ya Sherwood ka Durban fao ba tshogelang gore ba bangwe ba ka ba ba šomiša bošedi lenaneo la go bušetša badudi ba naga yeo gae ditaba ka botlano ke tša iri ya botshelela go thobela FM kgone matšhipa re swaretše tša dipapadi ke a leboga
3: bašomi mmogo gore thobel fm e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at thobel fm yaka re latele dipapadi ka kgone matšhipa dikgwetše fa ke sa fiša
4: ke leboga neima o thomile go itšhidulla le setlhopha sa brazil ba itokišetša papadi ya bona kgatlhano le naga ya haiti ka la botlhano papading ya bona ya mathomo ba rekile maleka ka no ete go yete le morocco neima o raloka mo dipapading tše tša sebadi sa lefase le ga la bone o thomile ka ngwaga wa 2014 moraloki wa maloba mokapteni wa maloba wa Ghana Andre Ayew o rometse molaetša go baraloki ba naga ya Ghana gore ba raloke ka pelo tša bona ka moka ba be le maitshwaro a mabotse ka mogare ga lebala ge ba tla ba thulana le Panama misong ya letsatsi la go sasa o emetsene ga ya Ghana the Black Stars dipapane tse le kgolo masuma mabedi a nisha dino tse masuma pedi nne morale ka gare wa tlhopa sa Africa borwa thapelo maseko o re o ya ka nageng ya Cyprus go tloa go tsushilisitse bokamoso bya gagwe mo dipapane tsa kgole ya maoto go me mo tlhopeng sa fana ba fana o rekile dipapane tse seswai letsatsi la go sasa ba re loka lenaga ya Czech Republic.
5: It depends on the person, really. It depends on the individual. Because I personally, I have family. I have very supportive family. And yeah, I also went to a couple of therapy sessions and here and there. And yeah, it has helped me a lot. Yeah.
4: Go di papadi tsa rugby Mzwandile Stick ke mothatlo wa setlhopha sa Africa borwa sa A gomme o re wa kareditse dukhanyo M gore a roloke mmogo le Marcus Mula mo labogare ba lebala kgatlhano le Zimbabwe o na le rekoto ya dipapa tse masomenne pedi mo setlhopheng sa di Springbok o re matemogelo ao ba tloa ba nyaka re o tsena mo lekarolong ya rena ya kgwele ya maoto ya Masaki. Kana boga ka tsela le sometela kgwedi ya July kgwedi e wela telago ka kwa mabalene a bogalatladi Mover Sports Ground ke mo lori dipapadi ditlaba di tshwaretse gona go le tlhopa se sengwe sa utuma kudu kana ka mola thukotsela ba re ke seja diputi ke ba bona ba gona seja diputi re bolelisana le dithuri wa selepe re o amogela re go dumedisa go ntshiregele ya thobela fela.
6: Thobela sesekgoni re ke jese baka se ke go leboge ke tamisile wa theletse ba thobela se mo kgolela ga o se mo ka ba lona
4: o ka re tlhalosetsa re o direla ka tsela le sometse la kgwedi ya July
6: ka di 11 sesekgoni nka etla ba jang gawana ka motimo a top ka bogala tsadi mo ba sport ground mo ile re tla ba re lebeletse papa di re bitse gore ke the final of the final o ka gopola ga botse gore papa di e tswa ka morago ga stream sa mathomo ro stream e le stream B se di fitse go phenkishana gomme number one le number two di ya go kopana gape ka final of the finals ka tšatši le la 11 sesekgomo re tla ba re na le setlhopha se ba re ke Mabulela versus setlhopha se ba re ke se ya dipodi se o fetsang go bolela ka sone then ke game one ya rena e tla ba era ka half past nine then re tla ba re na le Ajax versus Malomanyi ke game number two e tla ba era ka half past 11
4: ke kwa ba re o toba o le bosukudu Wona le ne e ka morale ga dipapadi gae.
6: Go tla ba go le bo sekudu because re na le boithabiso ka morago ga dipapadi sekgoni. Re tla ba re na le batho go tsona le go pleasure tsa manyalo, botishe tse swafo, sra moropo di bo try di wa di posa le machoro wa tsena. Le ba bangwe ba bantsi khoni o ka se fetse boithabiso ya rena ka 11 July 2026.
4: A ke sala ke sala ke tlo ke le bo tshedimiso o rufile yona ke dithuri wa ga selepe re le bogana kwa gago.
6: Ke le bogao.
4: A re botetsa Thobela FM ke tsona tseo tsa tshatshila le khono re kopana le tshatshila o sasa.
3: Dipapadi ka khoni majiba. Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso.
7: Barati ba khole ya maoto le sekela fetwa ke papadi ya sebena sa lefase ya FIFA mogo SABC Plus bareke ba Vodacom gabe a le le gone go reka SABC Plus streaming bundles tui selateging sa gago dialer star 135 hash ke star 135 hash gomme o khethe buy wa busha wa khetha social and streaming gomme wa feletja ka gore SABC streaming bundles SABC Plus le Vodacom ba bata meja gausu le dipapadi tse botse gona le mabaka le dipielano.
8: Tabela tsa mokiti ka khodi ya matswalo le sekolo sa Ntimothapo. Ga Mothapo ka mokibelo wa di 20 June 2026. Sekolo se, se ke tika mengwaga e masome matlhano mo Thobela FM. E ke tika mengwaga e masome tshela e le gona. E tla boitshwane le ofense mojapelo. Happy Mokwatedi le Meneer Kgokong. Mabusi Wetsi, Gadie Tshetlhana, Miss Pro le Bad Girl. Teen Zone le Stay Your Mind. Di tla ga swa thwi go tswa ga Mothapo. Mabunga ba gagwe ba ga Mothapo. Hashtag

0: ifela go ka lebela gore na ka ngwaga ola wa 1976 baswa ba ile ba dira eng ba iputsa gore ba tshwanetse go dira eng gore go be le democracy ka mo nageng ke bona motlo o lemogang gore ga era gore ke ge fela o na le mošomo ga era gore ke ge fela o na le metsi goba sele sela ke taba ya gore o tshwanetse go kwešiša gore gore go be le democracy motho o tshwanetse go tšea maikarabelo ke sene re bolela ka temana e re bolela ka taba ya gore go na le ba bangwe bašwa ba e le kannete ba nyamile moko ka baka la gore ga bana mešomo ga bana sele sela metsi ba bangwe ba bolela ka didata gore ga bana le tsone ebile ga ba kgone le go ka nyakana le mešomo ka taba tsone tšengwe e fela le tsaga le moa gore taba tšengwe di diragale di be gona ke ge motho a ka emelela ipotsa gore ke tse le nna ke tshwanetse go ema ena jale ka baswa ba le ba 1976 ga re ka lebelela botse gorena ge be baswa ba le ba 1976 ba ile ba dula fashe tlhankge ba raoa di tla re kgola ka eng taba tše nna ke na mošomo nna ke na sele sela mo nakong e re le mo go yona wang jela nka be re le kae jale ka naga ya Aforika Borwa ke yona temane e le gore le yona ba tshwanetse go itlhokomedisisa gore nka re go lela ka democracy ga re bolele fela ka taba tsa mešomo re le ge e le gore mešomo ke e nngwe ya ke botlhokwa-tlhokwa tse e leng di tshwanetse ba gone jale ge motho a tšea maikarabelo o raya goreng o kgona go bona gore go ka le mo disenyegang gona go raya go a nyakega gore le nna ke be gona ke lokise kore ke be karolo mo go hwetseng sephetho sa go lokisa mo o tla bo o senyegileng gona e fela go emela thoko jale ka naga o ka se re thuse ka selo
1: le bona baswa ba ena le thuto le tshedimošo tšeo di lekanego tate Seanego ka sona se dirišwa se se maatla seo mohlhomongwe ba se lemo gore ke se na le maatla sa democracy ya naga ya gabo bona
0: ke yone e fetsang maatla eneo ka baka la goreng ge motho a ikhwetša a le mo seemong se e le goreng ga ana mošomo napile ka nnete a bone gore botlhokwa e fela ntho re ka ba kgothatsang ka yona ke goreng ka mo gare ga democracy go na le megwana-gwana e mentši e le goreng motho ge e ba tšere karolo a ka kgona go tliša diphetogo e reng ke lefeng motlhala mo nageng re lebeletse gore megatlho ya dipolotiki ebe bona ba re thathang ba re direla melao e le ela go na le ntho tse ba re ke di-policy ba kgona gore thatha mo le mola e fela democracy ya dumela gore ge e le gore wena ke wale ka modudu nyaka go tšea karolo e fela ga o kgotsofale gore ba ba leng gona ke ba le gore ba o thusa democracy santse o dumelela gore le wena emelela ithinte le role ge e le gore ka nnete o nyaka go thama wa gago mokgatlho ya o dumelela democracy gore le wena emelela o thama wa gago mokgatlho ge e le gore o bona go ka reng go na le bo ba fathileng ga ba re direle tsona wena o duletseng fashe ka gore democracy ya gago e opa maatla awe jale ge mapile o duletse thoko napile re bona o ka reng ditaba re itlile o senyega le go feta ge motho a re nna ke ne mošomo a ke tšee karolo ke tse mešomo e tlile o tswa kae ge re sa kgwetse megopolo ya maphefo a bašwa ba le gore ba ka fa megopolo e le goreng e tiile ka nnete ke mešwa ke megopolo ya maphefo ya re tlhatholela ya re kore e re fa tsela ya re bontšha tsela gore mo democracy-ing re tshwanetse go šoma ka tsela e le ela ke ge tla be re lebeletse gore mošwa o tšea maikarabelo
1: ka gore ke ya mangwe a maikarabelo a lena le le komišene ya dikgetho tate Seanego go na le mananeo ao le nago le ona mohlomongwe a go ba sedimoša baswa ba ka yona tshedimošo e botlhokwa-tlhokwa e leng gore ba swanetse ba e tsebe ka tema e leng gore ba swanetse go e kgatha go democracy a re lebeletse go tliša gona diphetogo tse e leng gore lešetse le tlhalositse gore ge ba e peela thoko ebile ba gaka tša diseemo
0: ke nnete go jalo re na le mananong a itseng a le goreng a leka go tlhatha e sebeng baswa fela badidi ka moka mo nageng ge be ke nyaka go e tlhalosa gabotse re na le dilo tsela ba di bitsang voter education ke yona thuto e re fang ba le gore ba tla ba ikemišeditse go kgetha wa busa go a ba le e nngwe ganke batho ba itlhokomela gabotse ba e lemoga gabotse re bitsa democracy education kore ke thuto e le goreng re kgona go tlhatholela motho a kwešiša gore na karolo ya gage kore mo go thegeng democracy ke e feng ke se a re lebelele fela ge re ya dikgethong goreng nate re motho re motse ra oa wena ballot ya o itshwara ka mokgwa o e swaya ka mokgwa a se mongwe fela ke mo ntši mo re kgonang

0: o tlhagisa mo setšhabeng yona democracy education gore moso a kgone go bona gore na yena a le ka mo nageng e le modidi wa Aforika Borwa a ka thusa jwang ka mantswe a mangwe. Jale kgato ya mathomo ya tshwanke e tsa ko tseba goreng ge komišene e keneng ya dikgetho e re ke nako ya dikgetho a rieng re o kgetha goreng re tle re be le baswa re tle re be le batho ba e le goreng ba ikemišeditše go fana ka megopolo ya bona ka dikeletso tsa bona ke nako ya bona ya go emelela. Mo bekeng e e fetileng re ile ra tlhalosa goreng re na le mokgwanakgwane ntšhe re šomišang gone bana re na le di-online registration le ge re a se tshwere be le yona online voting e fela re a netefatsa goreng ba kgona go tšea karolo ketse go tšea karolo mo dikgetheng ke ge o tla boengwadišitse jale re netefaditse goreng megwanakgwana e gona e tshwanang le bo online registration e tshwanang le bo WhatsApp re na le bo toll free numbers tsa rena le ge motho anyaka go itebelela ka mogara voter sekolo ya rena gorena o gona na nomoro ele ya rena 32810 e sa le gona jale se se botlhokwa-tlhokwa ke gore mo bekeng nna e re lebile mo go yone mafelelo a beke yona a re ile go bula di-station tsa rena ka moka ka mo provinceng le naga ka bophara gore batho ba tswe ka makatsana mane ba engwadise ke yona kgato ya mathomo eo ka baka la goreng ge se engwadise ka tsatsi la dikgetho le ge o ka rata go kgetha jwang kapa jwang ge e le gore ga o go gona ka mogare ga lenaneo la rena la go sepika dikgetho ke yona voutes rona ka maswabing kwa setšee karolo
1: a re tshepeng gore ba kwele ka nnete gomme ba tla emelela ba kgatha tema ba ba seo re rego ke active citizens. Molaodi wa merero ya dikgetho ka go a ise ka Limpopo tate itumeleng seanego re salele boga le bekenyeng re tla bolela le lena gape bekeng eo e tlago lano ke lona la tlhokwa la tsela motheletše ke la boraro le gono a re kong gore mebaraka e tlhole go baka sebopego sefe shu Eric Marshall.

tle fela metsotso pa re tla ire nya bo se pa go mashata kwa tsebole boithabi shotomela FM ga ga shikela go tla ga tla Africa bora re ke tsena go ke le dumedisheng ke tsapa gore le sine guri ga bana nae ka moka a mashata go tloga mesenya le kona go fetela bile ga re tsene ga re ga picha ya mabaleng a dipapadi ka metlhalo mabaka le ya tseba ga ke tsepele ke no show gore na tina is na tiko ga kubiana ke mo tsholetsi wa lenano le mo shupile go fitlala botlhano magage she go mmele le khono le o le apetse picha ya mabaleng a dipapadi ka gore sna papadi ya tsena le kona gore fa go mashata wa tsebo le boithabi tsedi ga re ya khatlampana dipapadi tsa siana sala fase ga kua Canada Mexico ga mo go le USA go metlo tlo pele re go tsopodela gore na ka ba disepela ba ya ba di a tsukuluša ditlhopa tsa ka mo continent ya Africa se ka se be bigin tao bona ka tsona ba thata ba tsona keng ka rona ba bangwe shiba ka ba lebeletse a se ga le ba thomile ba tshetse ba itle pele ka nnete go le fela setlhopa sa DRC ba ile gore ke ba kopana fa le naga ya Portugal Portugal itle pele ka nnete go le fela mo motsotsong wa botshelela ke ga bana shan no setlhopa sa Portugal ka le bala mtsetsa thobela fa mo gore nna ke tle fatle botsa ga megala ke bokone go mme re mmogo fela ga bethoko tara fela re lebile irinyela ya seso a ire gona mo go Facebook thobela FM ya ka bala ka go lelengwa go X le gona re gona ka go add thobela FM ya ka audio bouquet channel 815 gona mara go DSTV le gona taro khwetsa ska le bala ga pore re gona go www.thobelafm.co.za nomoro rena magala ka metlhalo ba baka ke 086000 2452 re laboga tlhopa ka mo ka sa tlhokola tsela mo mologadi ga mo go lena mashawa kolana re tlokopana la bona gape go sasa ba ga ge shuka metse metlhano ebile go tla ita itsa gore batlo ba batlo re fa tlokala tsela pele ga nako ka lebaka la papadi ya bafana le naga ya Czech Republic ye le gore nge kgatlhampana ka iri ya botshelela re gona ngwana mo go moshato kwa tsebo le boithabiso le kgone le tlala lesome supa kgwedi ke ya jurengwa go kwa ketepedi masopedi tshela re fetsa go amogela ditaba gore ka kwa Naturena e namile ba ebeile semmuso gore wa ke nnete Fernando da Cruz monna go tswa ka nageng ya Fora ke motlhatlho o mosa setlhopha sa Kaizer Chiefs o tla thoma mošomo wa gagwe mo letsatsing la pele kgweding eo e tlago gomme molaka go le lengwe re tseba ga botse gore ke ka mokgwa beileng ka gona re kole gore o na le mothuša motlhatlhi wa tlang le ena ga mmogo le video analyst e le ro tlanama a e ba le yona gona ga kua Naturena ke tse dingwe tsa ditaba tse re dikolego ye nngwe re bone go le kgone ke gore mangcancethe re kole fa go le ena gore ka re o itekotse mona setlhopheng sa Golden Arrows a bafana best 10 ke tse dingwe tsa ditaba tse re dikgweditsego gona fa go mošhate wa tsebo le boithabišo lesome ke la metsotso re tswela irinyela ya bosupa gona ma go thobela FM ya lekgotlaga tsala Africa bara ba gagešo o se ka lebala gore o gona motsweletse mogolo ke Isaac Silo wa ga Mashila ke motsweletse mogolo wa lebeletse go mananao ka moka thobela FM go akaretsa fa le lenano la mabaleng a dipapadi gona ma go mošhate wa tsebo le boithabišo e tshetse le ka ba e le matšatši a ka ba go a supa mola dipapadi tša ngwaga ketepedi masopedi tshela tša sebjana sa lefatshe ka kua Mexico Canada ga mmago le USA mola dithomago kara lesomete kgweding yone re le mmago yona ka kua nageng ya Mexico gomme le kgone le bošego ke papadi pedi tse e le goreng re di lebeletse setlhopha sa Portugal namile ba amogetse fa setlhopha sa DR Congo go legoro la K mola ka go le lengwe ke papadi e le goreng e tswela pele go fitlheng ka e nako setlhopha sa England ka ira lesome le bone ba tla thusela fa lenaga ja Croatia e le papadi e le goreng e mo legorong la L ka kua lepatlelong la Dallas ka Arlington ka Texas gona ka kwa United States of America gomme gabe ya le mothetsi wa thobela FM ntle le go senya nako re tlo nama re ketima re tsone mari kitimela ka kua rena ka go ipona re kitimela ka kua Atlanta mo ile go renye rena ka go le tsara fa le mazolme le mazola molefe ko mongwe wa bora ditaba ba lekgotla kgatshola Africa bora go ile gore ngwe gona gona ka kua nageng yela ya USA ka Atlanta mo ile gore rena ka ra tla re fa gore na e ka ba ditaba di sepela bang go fitleng ka ena go ke tshedingwe tsha tshe ile gore nge di gona magagesho e fela senka go botsana tsana ke gore iketle gona fa go moshate wa tsebo le boithabiso nna le wena go fitla lebile ge betha kwa tara fela re lebile irinyela ya seswaye ere ke dire ka tsela ye go mega ka bua re tla mara tshela pele gona fa go moshate wa tsebo le boithabiso wana so ka dira ke go iketla o go gore na re go swaretse mantjwe ngale khono bona mo go thobela FM.

0: yana ma ibile gore le a bolela bile le fithellela kwano le ntate screen match abalala le ntate trot bolot
1: ya bona ba tshepishike e pela bo se tsona le motho mongwe ba nan le yena o bona ba nyaka o tobulela le rena batswadi
0: o ke a lekwa yo bela le ring e ka ba tshaba sa ka bo mokopane ba bale bale bale tshwere bjang ka gore guruka gore ngwana lena shu o tswela mo televisioneng o re lokela ditlhopha tse dikgolo ebile o kgonne go tlhopha le ka megopo ba le swara-swara bjang ka mowe mokopane
1: aowa ba re tshwara botsukudu le yena ba mothega ka dinako ka moka batho ba mokopane o ne o bolelwa ka yena ba mothega kudu-kudu le ge a batlile mo gae mo ba boya-boya ba tla mo yena mo le yena o ba le bona
0: ke ra gore ntate magala ka gore le molatedi o mogolo wa setlhopha sa mmamelodi sa nnantse ngwana a lena shoo ka mo dinoko di a tlhaba yalo le tswile mo setlhopheng sa mmamelodi sa nnantse ka ge ise diragaloka le sekukunana thata go diragala eng
1: se se diragalang ge sekukuna se raloka le Sundowns ke re ke supporta sekukuna ka sekukuna se di ena se keneng molaka a ke la gopola o bantšha ya kwa a le ko apinten ke sekupina se se mo tšereng sa boiša sa mo tseya sa baraloka le
0: bonesekupina
1: ka gona ka gore ba mo tšereng kwa ba motliša mo bone
0: ke kwa ba re madia gona ebile a le tlhokege dipapading tša sekupina yona thete le phela le e gona go tlo bontšha thego yo le gona go raya gore re kano re awa lešetse le yeba le karate la babinano kuwalo
1: Hey, mo metseng a ke tlhokege ka gore ebile gona batho o wa Sundowns enore kelebeke lebitso la gage manager wa bona ebile tatle leng re le gona ko gameng kwa ke na le yena mosimane wa ka a re ee time o ka re wena o dula mo stanting na bona go tshwane le o dula moo o tlaka ke eno ko bontshe gore sete ya gago ke efe
0: yawa no ke a bona gore yana o dile di sepela ga botse ntate magola re a leboga e fela ka gore mafelelo a beke ke letsatsi la go keteka bo papa bo ntate ka mo Aforika Borwa bene be ke nyaka gore o kwa go tswa go lena gore na keletso kgaola o na le sena o na le sana le go le direla sone ge shetse letsatsi la mokhuthu o le fitlhile
1: ya o ntsela ka ngwaga ka ngwaga ngwaga o rile ketlo surprise ka surprise nngwe o tlo makala le nna ke emetse go makala ka letšatsi le yona le la father's
0: day ka gore ke a kwa gore ebile ke sete ke kole tabeng wa gore moshimane ge setea le thupile namile dimeta le na le go di kgwetsa o ketsa mokhutama
1: dimetale kore go tloa ko MDC kwa ka moka kwetsikna ke na le tsona ka moka le tsela sa under 23 ke tsona se le tsona tsane tsone ka nako ba ile ko erepetla seo se salelang ke se tlhokang fela be le tsela sa premier league sa tsela sa kefo ba se tswa fa ba le gona ko Sundowns kwa
0: ke na ka ofeleletsa
1: le mantela ke ditori tse dintsi
0: ke nnete ke a di bona ke nyaka feleletsa le lena nke le bolela le bontate ba bangwe ka montle kudu re lebeletse ka mo letlhakore la go thega bana ba e le goreng ba raloka dipapadi ka kakaretso re sa kgethe gore ka ba kgwele ya maoto e ka ba hockey ka ba softball e ka ba baseball e nngwe le nngwe le ka reng go bona bjalo ka ntate
1: ya be ke re batswadi ka moka bontate ka moka le bomme ka moka bana ba bona ba seka ba salelela ka montle ge o fitlha mo tabeng tša dipapadi ge ba bolela le bona ba kgone go tshepana le bona gore ba kgone go raloka ba lokologile mo ba yang gona ba lokologile
0: ntate magalo e reng ke tse nako e ke le lebogeng ebile re laka letšatšatsi la sontaga la bontate re lebeletšatsi le lebotse re lebogile nako a lenama go thobela FM
1: aowa le nna ke leboga kudu-kudu-kudu ka gore ke mathomo bile ke bolela mo tobela FM ke leboga kudu-kudu-kudu-kudu
0: moshato o mogolo ntate magalo re a leboga tle
1: thank you le robaleng bote
0: le lena go be jalo thobela
1: thank you
0: masepiritlhane ke a metse fela re nabile re lebile e rengela ya seswai go thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa bagagešo a re boleleng setlhopha sa Aforika Borwa sa bafana bafana le ko ele mazola o boletse tabe nngwe ya gore o kanoo ba taba jalo di kanong kga go swa
1: At least ara bala 442 at least ka hon as ka defender sine goal
0: yo go ile mona clement
1: go le brile
0: mo sha tlo go ya ro arlo che tobel
2: o mona te go bana
0: eh le bala ko man
2: le ka ngwane e shuta misa mo khala jo re shuta mo go ratana makolo
0: o go abo tsotwi
2: ya mane ma Afrika borwa ka moka kiri ya boipiletso ja gore a re tlhege setlhopha sa borena re tlogeleng polotiki re tlogele go senya dintsa je bapadi maina batho ba le ba phagamitse naga ya rena le ena mohlasi ebe nkabetse ka yena nkabe re se ra fitlha World Cup jale ka mogoko o lebeletseng ka gona ka moswane ntate megala wa tseba o ka re mo morago a ka no tswela pele ka khuliso motao modiba mbokase ena sebitse mo gare a re mphatha a pane gape le tebogo mokwena a pake gape le a policy ka mola a re moreni kua pele a ke Reinhardt a tsele magopa a mele ke ra le mofokeng ko mokana magopa a tla mo tsenya ka sapo ke imela ke re re ka bua le se sengwe ka gobane mo go lesogana le laga mofokeng combination ele go Orlando Pirates ya bo apolisi le bontsweng ela ka moka le bona bo moreni ke dumela ke re e tlo tla ka matla and then ka support ya gago a netefatse gore ba go tswana le bo tswana le la letswang go Sundown selela a maseko ke dumela ke re ka mswane a tsentse pattern ela ya gago ela a bapala ka 442 ke dumela ke re e tla re tlisetsa dipoelo tse di kaone ge mo fokeng a le mo gausi le mbatla le yena tebogo mokwena a bapale as a major attacking midfield a bapale a fela thusa back line ya ubale gape a kwa tseba re ke motlhase ke mesetlhopa mara
0: e a tse
2: aoa a ke gatoge re sutele le ba bangwe maaforika borwa a re tlogele go bua ke bapadi tsa bafana ke naga a borena naga tse dintse paletse ke a zuma go fitlha World Cup ke a leboga ngwanese
0: lebogile ke nna lebala komane thobele a re loche
1: Mr. Meal
0: le kae na
1: rona le kaena
0: rona
1: a o tloga malagalo tsena masetle
0: ke tsena masetle yo le gore o diaga la go sasana
1: ei wa tsar megala ka mogolo re go kileletse France le ka gona bempe ya initial tsogo ke le letsa teng tsina le sia initial tsogo ke le letsa Norway hala teng initial tsogo na re na ke manya le di tsogo tso wa re nna bafana ke le nna ke a diela ba
0: khala bale pange malo
1: But why are we going to be able to do this? Irona.
0: A gona molad.
1: Trevor Tubagane.
0: Ya o ka Trevor.
1: Eh o mola para di fu wima ni ba.
0: Na o wima.
1: A o wima because a po ka tlebella. Bafana mo hare mo le go panela botsa bo bo le ka bakala re. A police. O tloka mothusi o le reng o tla gona mo tsosha a ya o di mo ka bakala re. Zwane a ka sarelo ka dikeng.
0: Ya zwane ya e fedile
1: bale ene ke mikiri se tinje di buima kona le ke ntshare tsaka tsora di game ka muka nguru wini wana re skira level ya tshume tsha bakala re tshu bolo mala one le mathata na ke lebe tshi tsaka wina ke miti go bara tsora ya go ba ge re ka ya pele but mo di noka o teng game ya mathomo na mme retrieve
0: tsaba mona go go e
1: Okay, thank you, Bradley.
0: O le boile ke nna re yalo. Arlelo tsheng ka boshata, thobe. Le kae?
2: Khutse ke molimo.
0: Thobe.
1: Nna ke kgole mang sa mazola re you mustn't expect so much changes.
0: Ke ya kgwele ngalo go kereke yo u yo re go bolela moya wa ka wa hawa.
1: arbuye awa wa kula muti ba man mazola wule tele ka bo tsabane se ri mari a bo tsiba ri go bulisi ya le ka mo a rata and ka mo nna re nya ka go na clip ri a wisha ka CBS ka mo garanya ka wa theka ri ka se bona different ka Thursday di sa toga a ri different selo a ri re go ri a se ri dingi mara ri raga di host ke palo go ba bontsha rena ke rena bo mang ka o ba a theka na kana tsandi ba ma a wa bit different la ri ra le mala ba go tlile I go regarding the very qualified. Go regarding the things that are done. Nagari, we need to run. We need to right. Can there be one more year to qualify to repeat the World Cup? So when you want to find another, na ana plara chare chani jiri ni niya kadi ya kum chuko abu mufuki. Ba ku ya yema sarad.
0: Kiri kibone kibone warli by level kisan scout level gua Mexico gua Afrika. Ile itlo level la reli.
1: Well, but don't bother with kisan. I'm going to go to the next one. Na okay, bona kitse. Rena se ya fara rena go tsama go qualify for World Cup. Na nka sa sentse ba ntse ba mo kwara le go qualify. Mo mthautse na rena. Ara ga mo e ge di fanti ape, mara nka na sa tsone ka ba le ba tsentse a qualify.
0: A go go.
1: Ke go di re ka tsala re mo khala yo o re tsitse match. Mo tswana mo go tedi mo pigori.
0: Mo shatlo mo go lo go le batswana mo re le bogile. Ai, arlo che, tobel.
2: I was a little bit of a plate. Rebapala wa bona gore ga se botse ke mara ga ka tshela o mo fukeng a police ya tshela ka lenteng pa mo tsomwa mo ga ka bua le se sengwanyana
0: a ke le go ile ka mo ga go
2: eh
0: ya lebo a tswa a bona ntwe a re loche thobe
1: diko
0: le ga
3: go bona le ga
0: a bona molato
3: o le le joma le doba ka mase bi mafuni
0: ya go ga joma
3: eish wa tswa malu e re ke ofita iko brusi or di ke thata yena le Williams ape Williams bo le tshe tshola mo khosa ano mo khosa bolela ape Williams utwe ke bo grand kika o tswe tlo phatsa grand kika na ka mogolo ene ka mogolo ya jenga gona a di ga bo tsika re ba tshwala ba ke dima ilangano dia tsona tsela phasa grand tikana system maela mo tsela kora a tlo re se go pula na
0: ja go pula
3: so malobo go re tshe tshole a mo phasa bolele ya bo ka re tshe ke tshole na sa tshe ke tshole e tshe ke yena Williams
0: a no ke go kwela ke go kwela we shwa re are o thegang ba fana ba fana go sasa
3: are no ba thegang go tsasa and then re tsana bona mari na mara tsana mat
0: a ke go kwela ke ya labo
3: mshat
0: Hey na ke bona ditlhopha ka moka di tlhasela mo tse ke di bonang tse digolo bo France bo ditlhopha tse ka moka di shumisa batho ba bona ba go kgona ano ga ke tsebe o lebeletse setlhopha sa Africa bore ke nyaka go dira setlhopha sa Pakistan T20 World Cup ba ba sa dirile mekitimelo semenne ba latlhegotse ke di wicket tse ka ba go tse tharo Africa bara sa imetse go tla go beta ba tshileke go mme ga bjalo Portugal ba sa itlepele ka nnete go le fela papadi ya go ikhutsa mona go nyesa fetse mpelo shall di fela ke metse ka ba go yemebedi ke le boga that nice ke mo tsholetse wa le nanong le ba tshileke ba thobela family mo go ile go le ya pejana mantsi bengwa le khono sa tlo bua gape go sasa re tlo mara le fa papadi mo gareng a stopa sa Africa bara sa bafana ba rena e re mathlakong re le bile nakwa lena mo shat

0: tša go tlwane tirelo ya poloko e thoma ka iri ya bošupo mo mesong gomme ka dirapeng ke iri ya lesome tša legola sesenyana Lisbeth Malebana re ditlelwa ke motlatso Malebana ke morwedi wa mogo a tlatselwa ke Richard Malebana ke monna wa mogo besho ka yona tsela ye re fitlha mafelelong a dipego tša bana ba gabo rena bao ba ithobaletšego boroko bjo bogolo re modimo a be le lena modimo a lekwele bohloko gomme le fole mabadi ao a tlhotšwego ke lehu
1: Tobel FM ga mmogo le Kingdoms Lodge, Grobbelo Style, ke go tlisetša mekete kwa go ikgetha ka letšatši la botate, Father's Day, ka la morena la 23 June 2026, Kingdoms Lodge, itla boipsine le rena ge re keteka le botate, ebile re keteka matswalo a Tobel FM, itla boipsine le Sikhumbuzo Mbatha, Miss Pro, Man of the Match, Kunadi the Host, le ba bangwe ba bantši, manane wa gago wa mmamoratwa, ke bolela ka melodi ya boiketlo, ga mmogo le jazz, a tla gašwa go tšwa Kingdoms Lodge, Grobbelo Style. Connect testing le braai ke 550 fela. Ikwele tse tikiti ya gago ka go WhatsApp la nomoro ye 0832357449. Gomme o dumediše ka gore Tobel FM tickets gopola ga e rekišetše go bana ba mengwaga e ka fase ga 18. Hashtag Tobel FM 66.
0: Aga metsotswela ke masomepedi supa go tswa iring ya seswai go tshobela FM ya le go tlhagatsho la Afrika Borwa lenaneo la gago la ditsebišo tša setšhaba o sa sepela le manga e seena lesudi la ranong motho wa setlhako sepadi mathabeng ke mo e le goreng nnete re go tlišetša ditsebišo tšeo e le goreng di tlo go gola di tlo go tswela mogola ya mathomo tsebišo ye ke e tshwerego a se yona e tswa ka kwa sekolong sa Matuma sa tlasana ke gore Matuma Primary School seo e le gore se ka kwa Billingsgate ga Mashashane gomme sekolo se se na le kwalakwatso goba se kwalakwatša sekgoba sa mošomo wa borutiši wa go ya go ile e lego post number 3 kwa dithutong tša tlasana goba foundation phase gape ke mošomo wa go ya go ile tšeo le gore di a tlhokega gore o dire kgopelo ke lengwalo la JPTD BED in foundation phase gomme lengwalo la go kgopela mošomo le tshwanetše go sepela le foromo ya LPDE 1 lenaneophelo la gago certificate sa SAIS seo se netefaditšwego dithuto tša gago tša maleba mmogo le distatamente tša dipoelo o seke wa lebala kopi ya pukwana goba karata ya boitsebišo gomme tše ka moka ga tšona di tshwanetše go ba di netefaditšwe go se fete dikgwedi tše tharo gomme gopole gore tša go emailwa go thwe a di amogelwe letšatši la ditlhokolo e tla bala 24 June 2026 mola ile goreng la diteko le lona ke lona letšatši leo la 24 June 2026 mola e tšao re otlelwa ke tlhogo ya sekolo e bago mphahlelele NG gape le mojapelo SM ke modula setulo le mongwaledi le go di sea ke ditsebišo tše re be gore o tshwaretše tšhono tša setšhaba gomme o buša o kopana le lenaneo le mo matšatšing a tlago le moleboge madiga nna ke rone lesudi la ranong motho wa setlhako sepadi mathabeng ka yona tsela ye ke tswile ke šutelela kgaetšedi yaka ga di ye tshetlana ka mananeo a thuto
2: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tšwelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse
3: Tobel FM ke tika kgwedi ya matswalo le sekolo sa Ntu Mothapo ga Mothapo ka mokibelo wa di 20 June 2026 sekolo se se ke tika mengwaga e masome matlhano mola Tobel FM e ke tika mengwaga e masome tshela e le gona e tla boitshine le go fentse mojapelo Happy Mokwatedi Meneer Kgokong Mabusi Wetsi Gadie Tshetlhana Miss Pro le Bad Girl Teen Zone le State of Mind di tla gašwa twi go tswa ga Mothapo Mabunga bakhara ba ga mothapo hashtag

0: ya loka mehleme ga gešo nnete ke gore le sa ditjela pele go theba theba le na kana le la sešupa nako ka mehla le tlaregelele gare le re tswela metsotso metsotswana di iri matjatji di dibeke ya ba ile gore ka nnete nna le ona mothiletse mo gaeme re khotse gape sebaka nako e botse batho bešo ya gore re kopane gona fa mafateng a matelele a di ale moya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya lekgotla gašo la Afrika Borwa. Dumela maga gešo nna ka leina ke matlo kate go morwane ga di etsa tlana ya go tlhoka matepe ke a le amogela go la thuto lenanego la rena la mofatlhoši wa thobela FM mo ile gore ka mehla re khwetsa sefala gešo se se botse ka ditulo tša manobonobo tša go ngwala gore hashtag re lwela thuto ya boleng le bošegong bjo ga ke noši ke na fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa mananeo a thuto le gabjale re sa swarešane mmogo ebile re leboga fa le lesudi la garanong re a leboga moruti ka lenanego la ditsebišo tša setšhaba le gona ka fa le dipegong tša bana ba ga borena bao ba fetilego lefaseng la ka keno. Thobela FM e tšwela pele go kete ka mengwaga e masometshela tsela ebile gape le rena re dira toka magagešo re lebeletše barutiši ba rena lefa seng ka bophara le bošegong bja lekgono re sa ikgetha re re hashtag morutiši wa ka le kgone magagešo re swara taba ye nngwe kgolo ya go tsenelela fa yeo e le gore gape ka mogare e na le tlhotlheletso e nyaka nna le wena bjele ka badudi ba naga ya Aforika Borwa ba go rata merero ya tša thuto gore taba e re tsena ka mogare gore toro ye magagešo e kgone go phethega le kgono re tsena ka sekolong sa ramašo botlhe mo ile gore gona fa we re boledišana fa le tlhogo ya sekolo e le go mma Catherine Laka bao e le gore magagešo go thwe ba nyaka thego ya tša mašheleng ba lebeletše gore ke moka le bona ba kgone go ikaonafatša ge ba khumane bokgoni bjo ba tle ke moka ba kgone go gola naga ye ya Aforika Borwa tabeng tša thuto ba re go na le leeto ba kgethile gore ba ka nama e le gore bele ka tlhogo ya sekolo ya ba e le gore ba kgethwa ka mo provinceng ya rena gore ba e ka mola nageng ya New Zealand ge ke ikwa gabotse go thuba kgethile le yo mongwe wa barutitše gona fa we goba morutitše gadi ba tla ditlhalosa fela go thwe ba sepela le ba diprovence tše dingwe ka mo provinceng ya rena ya Limpopo ke bona le yo ke mmolela go morutitše goba morutitše gadi gore ke mo ka ba kgone go ikaonafatša e reng ntle le go seya sebaka ke ba tamiše ke ba amogele sis Catherine thobela tlhe re le amogela mafateng a matelele a di a le moya ke gona thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo thobela thobela mogolo wa ka
1: thobela ausekate le batheletše ka bonaga ka moka ga bone ka bophara ka moka
0: re a leboga re a leboga wa tseba re a keteka ge le kwa re tswela pele go nama e le gore re gatelela tabe ya rena ya gore hashtag morutiši wa ka ka gore re tseba maitapišo a lena ge le kwa thobela FM e keteka mengwaga e masometshelatshela ka boikgantšho go bile le motho ba re ke morutiši a dula pele ga bagaši bao e le gore ba ka ba ba fetile lefaseng la ka keno ba ka ba ba sa le gona eupsia ba bile karolo ya setiši se sa thobela FM ke nyaka gore ke lefe sebaka mogolo wa ka le tlhalosa taba e le gore e dirile gore bofelong le rena re bone re tlhoka go tšea magato bjele ka mamaneno a thuto bjele ka batho bele FM gore re be le lena bošegong bja lekono ka gore ke kwele go thwa wa le lokile mo le leng gona fa le tlhoka thušo mola le mola nke le tee dilletlhe batheledi ba beile tsebe
1: ausekate ke tlhoka thušo ke dumediša gape ke le tlhogo ya sekolo sa ramašo botlhe ke kgethilwe pele ka o mongwe wa ditlhogo tša sekolo tše le gore di bereka ga botse ka dikolong go rile ka matšhe go tla ba DBE ke ba le ba Department of Basic Education ba tla ka sekolong sa ramašo botlhe o mama Zanele Molambo o ile ga fitlha hwetša kapo engwe kgolokgolo o ile a botšiša bo mofatlhoši bo David Magagane gore cup ye tle jwang a ba re sekolo se se šoma go šoma se that's why se humane cup ye kgolokgolo ye ka napa a napa a tlhalosetša mofatlhoši gore sekolo se ka mo go se šoma ka gona ene ebile se sena dinyakwa tša tše le goreng dikolo tsengwe di na le tsona like moya go bjalo le jalo ke be ke kgopela gore nka dime principal abo tlhogo ya sekolo a kgone go a go tsamaya dikolo tse le go di bereka go swana le ena a tsee malebiši a tla kgone go tla go tlhatlhaba ditlhogo tsa dikolo jaaka mono Mankweng ba tla ba gape ba tlhatlha dikolo tse dingwe ka mono ebile e lebeletse Limpopo e ka re lefase mara ge a ka sepela le dinaga tse dingwe tsa tsea malebiši a tla kgona go arologana le ditlhogo tsa dikolo tse dingwe aoa re tshepa gore ka bole ka Limpopo ditlhogo di ka kgona dikolo di ka kgona go ya godimo
0: le getulwe ka moshumo wa lena mo botsibele ka tlhogo ya sekolo re ke le lebeletse ga le motho yo mogolo o kalo re ke le lebeletse go mmita ba yo we mpha kholofelo ya gore ka boga botsebotse ge o le motho ke mishedike dilo di ya gonega bele ke moka la bolela ka botate magagane ke ba tseba ba le ba ba second manager ka mola molaodi wa sediko sa lena ka fale ke moka ge ba tle ka fa o ba bona tedi botse ba re mosadi o re sepela le yena ke dumela gore ke ba maema bo setšhaba ba e le gore ba ba letetse gona fao
1: ee ke bona ene ke kwa o skateharo ka ra sana batho ba go le re do kgwetla mangwele mara re ga re thusa le bana gore ba kgone go tjwala pele bo mfatlhisi bana ba re thega go bolela nnete le ga le go ba tse ba re ke ka fano ene ba tletse le thabo
0: biele ke moka le mpuditse gore le setse le tswa kwa Durban kwa le mpuditse gore gape le kile le ya Durban go mme ga biele le etola lena go tloga Durban le ya namelela le ya New Zealand botsipotsi le re le ya go dirang gele kwa ka go gele kwa ka gore ke kwa le bolla ka taba ya tsebo taba ya go tlhabolla motlhomong maema a thuto ka monageng ya Africa bora e re ke le fense baka le tlhalose ka boripana
1: a ke thoma gore ka di 11 tsa March go fitla ka di 15 re be re le ka Durban re tsama ya dikolo tse le gore di shoma ga botse re ntse re tsa malebiši re tseba gore ga re tlo go bua re tlo go shumisa malebiši yale ga re be re le Durban e be le khanya gore ka re KwaZulu Natal e gona go kira di poelo tse di kaone kaone ka mono South Africa bena para ta molo lebelela malebiši a o letele gona go a shumisa ka mono Limpopo ga ga di jwalo re le go bua Durban ba re aowa go na le lengwa peleto la go wa New Zealand le e le goreng le tshwanetse go letele le ye go lona gape le ye go tsa malebiši a mangwe gape ga botse go tsamaanaga tse ka moka re lebele tsa oskate kgang ya gore ga re boa re tle re kgone go abelana tse di botse tse re di humanang ka dinageng tseo ka moka re kgone go ta go tsa maemo a thuto ka Limpopo a ye godimo
0: itse gona fao ka gore le re ga le noši ba le kgethile le morutiši wa kae goba morutiši gadi wa kae ba galaka
1: ba nkgethile le Dr. Tenyeko wa Lethaba Special School ka KwaZanini ke bona ba re tsamayang le bona
0: o le tsamaya le ba ka mola ka mola fase ka mola
1: ee
0: ke ba o ile gore ba re le ge ba lebelela ka mo province ba bona gore batho ba ke batho ba maleba bjale a re lebole a re lebelele leeto la lena gore na le sepelaneng go ya gona fa wo New Zealand le ya go dula nako e kakang dipeakanyo ga bjale di eme bjang
1: New Zealand re tlile go tsamaya ka di 11 tsa September re ya go bua ka di 20 tsa September dipeakanyo le tshwanetse gore di diriwe ka moka ga tsona ga ga diwalo go swana le go tla go buka difofane go marobalo belo le bialo go ra gore kgopelo ke kgopelang ga dijolo go re kgopela ga dijwalo ke le mogile gore ka re be se re thumile di kgopelo tse o beketse di fitileng ba bantsi batho ba no ra wa ratata re go thusa ba itse gore ba tla nthusa ka September yela mme di peakanyo di ya ka ga dijwalo gore ba kgone go lukisetsa ka kopele ka kwa ene bonnyane bo bonya ke ganga ga dijwalong e ka no ba a ke tsebe spedi ga botsio e mara ke bopedi 100,000 rand mara ba shetse ba bang ba ntshitse ile ga ile gore ke yenyane kudukudu ka matla
0: le tlile mo thobela FM ga botse lenya ka thuso
1: ka nete house kate
0: mo ile gore le bolela gore leeto la lena ke le o ile gore wa tseba go nyakega dikiti tse ka be go tshele kgole tsa diranta gore leeto la lena e bela katlego mo la ile gore gape le sepela ka go di yona ile ya bosenyane gape ga le gole se Catherine ga le gole ka gore ga biele re mo godinya botshelela bile gape be ke tlang ya fela le shaletse fela ke go di ya bo shupa le ya bo seswai re ba ile gore ke balela tsona
1: go jwalo go jwalo
0: ka mogare ga di godi tse pedi tse le nyaka masheleng a go lekana gore 100,000 gore le gone go sepela
1: ke gone go sepela o skate ke re se batla khomo
0: le se batla khomo
1: ga gwe o khopela thuso
0: nke lempotse nke lempotse le gone go bolela le ba goro ya thuto ka mo province nya ya Limpopo
1: ba goro ya thuto re boletse le bona bo mfatlhusi bo magagane ba tse ba ka taba ye ga botse le bona ba gare ba kgatlhagatla ba gare ba thusa mo ba kgonang gona
0: mm
1: eh
0: le sepetse ga botse go ba gampe
1: a wa ke sepetse ga botse a ke ba la tlhala matsogo a nke ba re la tlhala matsogo
0: fela ge le re ya tlhakantsha ga le boneng ke go a diragala
1: a go tlhakantshe ga skate ga go tlhakantshe ge tsheletenya ke rang ke ene ga pese mong ka o tlhalosang go gore ba ba dikolotsene go ba ka no ba mongwa botshwa re bona ba gona jwa ke dikolotsele gore ke di ke tarekeng mo go le gore go tla ba go makelwa gona ba gona go ka dira tshelete ka go raise the funds ke no utswa kwa sekgweng gore bana le di ke di marketing centers ba bang bana le di hollo ba gona go raise the funds ka di festival yo le jwalo ba le bura mashobo tledo ba sekolo sa sa fasenyana se le gore tsa ithlakela ga re kgone gore re ka ba le masheleng ao go swane dikolo tse dingwe
0: ke lebeletse ka mo lehlakore la mangkweng o ka reng ka be ke bile le gopolo ya le phefo ga se ka nagana ka botate ba gagane ka pele go di bolela nnete be ke nyaka go di tseba gore na e ka ba e le gore dikolo tseo e le gore di tlhokometse fa ke botate ba gagane tate ba gagane ke a tseba gore le thiletse sea le moya ke gopela nomoro ya dikolo tseo e le gore di tlhokometse ke lena ka fa o etsa mangkweng seket ka gore go na le mangkweng cluster gona le mangkweng cluster ke mo ile gore gona fa o tla khumana gona le boga go tlo le bopo ke ya lena le yone e bole ka fa tsaga ga mangkweng cluster
1: ke mangkweng cluster
0: ke bole bopo ke eng ke bodimamo
1: ke dimamo
0: ke moka ke kirimela gore tabe ga bozere ka itso tsoropa e ka gonagala ge re ka itso tsoropa e ka gonagala botata magagane ya ba mpotse gore na e ka ba ile gore ga bo sedikolo tseo ile gore ba dietile pele bele ka second minute ka mola mangkweng ka mola ke tse kae re thome gona fa o go ba ye we be motlo mongwe e bele gato la bobedi ke nyaka go lebelela palo ya barutwana ka mogare ga sekolo sa lena sa ke ramashobotle
1: ramashobotle
0: a re thome ka barutisi barutisi ba lena ke ba bakae
1: ke ba 37
0: barutisi ba e ka ba go ba masome
1: tharosupa
0: morutisi mongwe tla khumana e le gore bele gore na matlo o lebile kae ke lebile gona fa o gopotseng go ona ke bo e le gore ke lebile gona ka gore ge mmao a ka sepela a ya New Zealand ke le botsa nnete ga e nyake pelo ya gore wa o ile o golega ba mangkweng second fela a ka nama e le gore ke moka ka matsogo a gagwe ka boetapele bja gagwe ra bona a kgonne go thusa province ya rena ya Limpopo re ba le barutisi ba tlhwatlhwa bana ba rena ba ba kaona fela le go feta tabe ke tabeng e gore tloga e nabile mo bathiletse ga re bolele ka phadišano ya dipoelo tsa mphato wa maromatlou mo re bolela ka bokgoni bo e leng gore bele ka province re ya botlhaelela mmako yo bathiletse o kgethilwe a re ge a kgethwa ka bokgoni bja gagwe bele ka tlhogo ya sekolo mo e leng gore ke a dumela gore ga a šomi ya noši bokgoni bjoe ke bokgoni bjo e leng gore gape ka mogare re khumana second manager bokgoni bjo ke bokgoni bjo e leng gore ka mogare re khumana barutiši le barutišigadi ba masometharo šupa ba boile gore o a ba bolela gona fa ke lebeletse ba rutitse ba masometa re shupa ke bela ka thoko ke bia khutlomowe ke tlo ba ke tshela pele go ba mohlomongwe le segola fegolwana a re lebelele bana ba boile gore ba ka mogare ga sekolo sa gago enrollment ya lena e reng mma
1: ke ba
0: gape ke nyaka go lela molela
1: magolo a mararo
0: okay
1: masome se swa e shupa 1387
0: ba tlo se pele ga botsimo ke di se bo gore na sofane ke bokae ba ka lefela sofofane ke mo ka ba thile je ge ba etla re lokisha ya marobalo ba rutisi bona ba sidiko thuto sa mangkweng sa botate magagane awa e tlo diragala ke ya dumela gore e tlo diragala magagesho ema gona fa o ke moka ke na meile gore ke nyaka go dira dipalo palo re gone go thusa mma wa sepele bana ba ba sekete magolo a mararo masome shupa masome swa shupa 1387 ka ba rutisi ba masome tharo shupa ba o ile gore ba lebeletse ke tlhogo ya sekolo a re ntshenge di le tsana tsa go tlhakantsha le go ntsha re bone gore na e ka ba ile gore na di ka re thusa byang felo nya ka gore ge re keteka mengwe e masome tshela be ile gore gape re dira dipetogo maphelong a ba bangwe masho o tlile ga tlile magagesho ba re ba ya New Zealand be le masheleng ga a lekane ba gopela thuso go lena bathiletse ba thobela FM lokang fa o bathiletse lokang mosadi yo a ka se re palele province ke kgolo kudu province ke kgolo kgolo kgolo kgolo kgolo kgolo kgolo ye kgolo
2: Once you enter my house, it then becomes our house.
3: Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Top of the frame, house number 6. fitisisa ga di shane le gore tshobola fa metle ga tsaga genu e fitlile sei e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fitlile so sa le tsho se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o hlalosa gore go reng tshobola fa motse go tloga tsaga gago go ba ka genu romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke re 45849 go mo fema baka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kongwa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag TOLFM 66
0: Hey, hey, re atla house number 66. Ge ba ile gore ga swa kwa ga botse ya go TikTok ya Khadietsa Tlhana. Ke moka ke dirile khatisho gona fa o poncho video. Gore na ka ba ile gore ga botse parishion ya rena e sepela biang. Ba Facebook le bona ba ye go letlakala la kala Facebook la Kate Morwani. Ke moka le bona gore na ka ba ile gore ga botse felo fa o go thuna le hloka go dirang le hloka go dira. Ke be ke sa tlhakantsha fa ba thiletse ke ya tlhakantsha. Tata magagane. Ke ya tlhakantsha. Bana ba le ba sekete magolo a mararo masome swa ishupa ge morutwana o moti ya kantsha 50 rand ke moka re tlo ba le 69350 bile e feta le parishion ya rena ya Thobela FM dikwa 69350 ke ile gore ke ge re ka re barutwana ba ka mola sekolong sa Ramasho botlhe ka thego ya batswadi o tse gore motswadi o mongwe le ene gona fa o rata tsa thuto wa tseba o kwa bosea ka dire tawa re bi ke moka yo mwarawa sekolo sa bana ba rena ke di engineer le ba go ile gore ba ile di university bangwe ba shoma gape ke sekolo selo se sentshitse barutwana ba go ile gore ga bia le bana le megolo ba gola malaka ke ya senyagane ga ke senya batla ke moka batle ba thege tlhogo ya sekolo etswe e kgone go ya New Zealand barutisi ge ba kantšha diranta tse magolo a mararo 300 le bona 300 re tlo ba le 11100 tse ke tse e le gore ditsokodi ke tsa sekolo sa Ramasho botlhe ba sa le tee namile ke moka o tsena bogadi tsa tlhaga gape tabe re a e tsena nna re rata taba tsa thuto lena tabe re a e tsena e ke moka wa tla di circuit manager ka motho go le la bomangweng ka mo ke ba bantsi kudu bo mphegwane botate mphegwane ka mola ga go to ura thawa le bona ka mola ra bantsi re ba tsiya kwa botate ra pale dire thawa le bona batho ba woke se tshaba ke moka tabe ba thiletse a se a ke a tlhokeya ka motho go la moletsi o tsore ka moletsi ka mola ba rata thuto bogoshi ga bo molato ge ba ka duika go botsa nnete ba ile go tlhakatlhakana a re tsema bengele ka morago re tsiba thiletse ba rena ba gone go thusa
4: ga re ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSPO e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Big Red Weekend ya Shoprite e buile. Matšatši a mane fela, se ke tša go fitlha go 50%. Go dintšwele ka tšebelo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Chicken Portions ka 179 ranta fela. Setina sa 500 gram sa Rama Original Margarine ka 22 ranta. Di 120 gram tša December Chips reka dife goba dife tše pedi ka 30 ranta. Di 12 rolls tša 2 ply tše senyane tša Baby Soft ka 59 rand. O seketše 31 rand. Le 1.5 liter jug blender ya 400 watt ya Essentials ka theko fase ya 200 rand. O seketše 100 rand. Di hotšagala ka Labone di 18 go fihla ka Sontaga di 21 tša June. Big Red Weekend ga Shoprite fair.
6: Re dula re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, dikgopolo ga dina mohola.
7: ke le saula ga go la X le o di dira go bialo ka ona eta ka di 20 le 21 June tsora bona gala go mme tui ngwa di setse go vouta le tsetsa 0800 11 8000 roba etela elections.org.za roba WhatsApp 060 880 0000 go hwetsa tshedimoso ka botlalo molaetsa wo o lokisetswa ke IEC.
0: Re le bogamaga gešo go mme ga bia le re shaletse ke metsotso e ka be go e swa ifela gore ke mokare ga ogane mashu gona ma a re feng batility ba rena motlhomong di nomoro tsa mogala account ile gore gape ba ka ishumisha batility ba rena bana le thego bile gape ba rata tsa thuto ke dumela gore ge re swere bona re swere dinatla pele ke batjea ka mogala ka 086 000 2452 le gona fa le letla ka leng la rena la Facebook la Thobela FM ya ka le ka tsena la bona ses Catherine Laka tlhogo ya sekolo sa Ramashobo tle ba go shuma ga botse ba getilwe gape o kgethwa ke maemo go mme ge motho a getilwe o namile ke moka o phadimishwa ke bagabo account number motlhomongwe dinomoro tsa mogala pele re tsa ba teleji
1: dinomoro tsa mogala ke 082 4288 316 ke a di boeletsa 082 4288 316 account number re shumisha yone le ya sekolo sa ka Ramashobotle ke FNB Ramashobotle High School account number 62060206193 ke tla e boeletsa gape account number 62060206193 ke FNB Ramashobotle High School.
0: Di kwa re tshimaga re sho Ramashobotle ya SH a se la ke yona ke SH ke mo ka lena me ile gore le tswara ga botse gona fa we Ramashobotle High School FNB 62060206193 nomoro ya mogala 082 488 316 082 488 316 1 93 nomoro ya mogala 082 488 316 1 93 gape bolelela godimo go bontsha gore bolela ka tšhelete lena le tlhole ga botse a o wa re gona gaitse diaka
8: morutisiwanamosamaragaeloaaamokoaagona le mošhato wa borena wa moleki obane ba tšhile dite le bona ba lathelenyana
0: ee ebile ba re botse mošhato wa bona mošhato wa lena ke wa ka e mma ka gore ebile gape ke tlhotlhotse le bokgoši ga bo ka mola ka gore ke a ba tseba gore ba rata tsa thuto kudu
1: ke mošhato wa ga mamabolo ga kgošigadi thokwadi mamabolo
0: ee ba mošhato wa mamabolo ba re ba tswa ka mola mošhato wa mamabolo
8: ee le gongwe mošhato wa rena wa moleki le gona gobane ba thiredite le bolela le gosmašhala o tswa bladiri wa thaga la gausi le ya moreitso
0: re a leboga le tswa ka mošhate mma ka mošhate kwa di ile la ba botsa gore le ya New Zealand gape o khumana le tshetse mošhate
1: a re o tshela ba tseba
0: ba mošhate a watlhelena lapa la mathedithedi ngwana sho botho gape o phadimišwa ke batho ba gabo a re tse motsheletse gona fa re a le amogela thobela gape ge le ka tsena ke moka le laite le sealemoya taba tsa lena di ka dinama e le gore ga di kwa ga le ga botse bathelete ba tlo le thusa ba botlhokaina bathelete ba rena ke botlhokaina ke a ba tseba ge o e tlatsa mohuto ga ke ba rata go bolela maina a bona o tla di bona ka diphetogo o tla di bona ka diphetogo gore felo mola ke moka re gonne gona ma e le gore re ya kwa moletsa bile gape re na le ganyogo ya go thusa le tlhole ga botse re a le amogela tle
9: thobela le kae
0: re gona le kae
9: a rona molato re thabisa ke dilo tse godiwa di dirang ka mongwe gashong awa owe a re kuleke le dieta re ya ke a rekisa
0: Ke a duni ka le boga. A re thuseng re le boga ka nnete re tloga re le bogile motsheletso gona fang re le amogela thobela
10: a o SK le guys
0: re gona le kai
10: a ro ona ma a o sa hore na re mogalo wa ga le fisha re le boga di account ke u re le khone gore ngwalela re le khone gore ke tsetsa tsona a o re santse re no dira ga mogomo ka be e bona go tsala ke kwere lo ena o le confident ora re go dira
0: re dira bile gape re thoma ka sekolong SGB ya ka molara mashobotlhe dulang fase le ka sepalele ke tabeng ya lebjale
10: ke ka mora Stembeke mara ga ke le mpopo ya le ke ka sepalele ke go
0: lebjale
10: go na ka mora Stembeke a oa
0: ka nnete re leboga aga re a leboga re tla re dira di fewe le ka modikolong go thwe ke mo ka go ntshiwa magolo a mane a matlhano a seswai le yang kwa batswadi ke a le tlotlola kere a seswai ke mo ka ba re dira farewell bana ba ya matric dance ke do fa motlhala ma grade 7 ke mo ka le gona fa o le gona ra emema a re memeleng tsa bashe gologolo ye ke e golo ye tabashe gologolo e dunya ka banna le basadi ba province re emele ka maoto be ile gore ka nnete ya phethagala ke tlotsoga ke leletsa go sasa ke gopela dinomoro tsa ba SGP ya sekolo sa ra mashobotlhe ye re a iphatsagatsa itse sekolo se se mo ga ise
11: se ga ka ma makeketela
0: kwa makeketela kwa
11: nkile
0: ka nna ke kere ka makeketela mola tsele mmola se tsaba sa makeketela
11: ena bana le thego bao
0: a wa batho ma makeketela
11: bana le thego bao ke ba tsepa kudu
0: ibile ke motho o bina kwa ere motho yo a wa bana batileje le o aperpetche shiwe na lady mo monto Facebook ya rena ya Thobela FM a wa gothe bana gothe ma o rena a tshe a ye New Zealand maliaya le ngona
11: ke le boga o skate le
0: kwa
11: le nna gore ke ama motho
0: ke go mo ke letsa kwa fase
11: ke a kwa re ke
0: re ngwana shot
11: ke le boga
0: a le thushina ba bagolo ba kere
11: ke le boga
0: a wa sepela batileje wa sepela ngwana go rena wa sepela ke mo ile go rena ka gore go beka gona ge re ketse ka mengwe e masometsela tshela ya gaso mmale ya sepela le ngwana
11: ke le boga o skate ke le boga nna ke a kwa re ke a sepela
0: re le boga hle
11: ke le boga
0: matlatse le matlhogo
11: no ke le boga o skate
0: le tlo bua mo le re ke sepetse
11: batile tshike le boga kudu
0: ar sepetseng mmau ar mo sepetseng ke nna yo mo wa le sepetse
11: ke tletse matla ke kwa re ke a sepela
0: Isaac Mashila ba sepela
11: ke le boga
0: mane Florida sebola ba sepela le a sepela mma
11: ke a leboga skate ke lebogile kudu tle
0: re a leboga
11: ke a leboga
0: ge re leboga ka tselemogeng se re tsena kantorong ya rena ya ditaba re ile go kwa tsa iri ya senyane e le go tsa mafelelo tsa letšatši mošate

0: like a connector ka gadiela microphone. So ka plaka le radio la ntlela nete ya microphone. Ka small jer ka sete jelo ro gere go se a ge no bari instrument so agrikale wa kro mo tsukuma na ntse go se a feje a ideally di bargain di remixing just the best. So nago beka somo wa bela go di maro go se je. Yeah, well.
1: Wow.
0: And then lebaka la hore ke thome go nyaka music given ke tsamela ba ra gwe like in Kirish but wa go ba nke di butsa ba khona le ane uri mara ga no somo uri ga ba uri koda ka mkoano ka sa ja lore ke a tsamaya ke bo ya e ke buila ya ke no buile ga re gena DJ mo le gaming le muzika be le bona ya bana re ga mo ayo na le game ke moga ke a tsena ke nna mo pro ma ga DJ.
1: Oh wow,
0: ga ka fet la bona belo ya se jelo ra bo tsande ke tsebe computer sa ke tse a ke nna leo a ga no bele jelo le ka tsoma o fa jelo re ga tsama ya nkiam mo le ro ka no le computer gefi tagoro gurie kana abele ja ka fetse lo kuma le mwe e delay di bar ke cute a ka mo jo rabbe gurie lo dire so nel kono wa bela abele a asvele mo a mboncha ra gurie so ka 2 days ka ba se dilo re hawa ke kho do fa le mara gurie ali bere jaga
1: tutse a di pere.
0: Hey, very bad.
1: Wow.
0: Lay on. Ah, mara.
1: Di pere jo ke jana tselo gore be di le ga re tswela pele jo go godisa go go robe o beng yena le khone.
0: Hey, straight. Agrebe le ukuya le fure le bere jela. Ba bangwe ba o dore. Di bere je go gare no mo khone. Bo mara nka ke le be lo u bere lo re. Ba njia jia ba bangwe. Ba lo ragna gna computer bele eg kono uri egedza nki ya mo mizini ile no computer ya fita gwan gara arge gos mgan musole na ora da music radio eno gerge ya si u agre matiare baba ba karam masha rashazo gerge ya si na bon wono ren karge e wa ba loro o fa fiji na so ba nya ka o fa
1: ene na u ya mi kamo u nya ka gore ba go thush.
0: Eh, o ba ke busy and ke re ke di dira le bere jang. Hello do bo dira ire. Ya no re wa bona ruri ene. Ke be busy.
1: Tama ka
0: wa. Bona na ka.
1: O sasa eh.
0: Ba ya mo.
1: Ngwana mama.
0: Ke nna.
1: A re no le boga ka mogolo re setse re nyetletse ka gona ngwana mama. Go fitlhela gona bele ke dikosetse ka itse le gore setse o lokollotse ke gore wa ka rena ke botse ka dikosetse ga go tsa 2018. Go fitlhela gona bele ke tse ka itse le gore o di gopola tse le gore o di ntshitse ngwana mama. Ene o shumile le bomang?
0: A re go sa nka se lebale.
1: Ke tse dintsi.
0: Ke dingwe a ke sa le tsebe.
1: A ke tse dintsi.
0: Basho ba ke shumile o nabo ke tano a baba ba fio. Ke berekile le Master KG. Le ma le monada. Vileja na kwa go le sheve. E ba dada ba go.
1: Ba dada ngwana ba makhiba ba ntshikuru ka matla. A re lebelele. Industry ya mmino go tloga mo nothomine go ba fitlhelagana bjale ke lotse re fentse le gore o ka re ga di go kgotsofatse ga di go thabisi le tse leng gore o ka re go lebeletse o ka rawa mo gona ke bona o ka re industry ya rena e gabotsana.
0: O ka re like ile ka nana gore lo dire so gore a ke dire nka e bebeane like a tsanga ka ba le ntho gore music na wa nkgotsofatse o ba ke happy ka gona ke no ba happy because of o mo mading. You know the ara ona introduction na music give all benefit from you because since you told me until now it's agna jola be
1: ona jola pele ka mo mino ko runo jola pele wena uno dira dikosa uno dira dikosa e ga gona mo le gore o kare ke thomile go bea borotho
0: awwa awwa because ba ba ntshi ba le ro di berge lo bona ka mgo bona ke bonjo le pele ya bona na bona ba ba no ngire ba no ntsa bona na bona so ina ba lo ra gire ke ntse bi mo madi mara na a ke bo ne o gare ina le jole bego fo na ina ke tse bure ka ba o
1: tshela pele ke gone ngwana mama bona gore nna ke thomile go tsaba dikosetsa gago ka ngogola ke tsepedi le some seswai ke mo le gore ke thomile go tsaba dikosetsa gago le le khonne gore ke bolela le wena ke kwa ke hlomphegile kudu ka matlaka le bakala gore o mongwe wa batsweletse ba ba kaone kudu ba ile gore re ya ba hlompha bile re tloga re barata o mongwe wa di artist ile gore di hlompha kudu ka matlaka ke nna ga nore go na le mothele gore o tswa mo province ya Limpopo a tsebe gore King Salama ke mang mothele gore nka o botsena ke gore industry ye re leng ka gare go yona ena le nako ya yona o ka notla re ka mengwa ge masome masumi tlhano ka 50 years ya ba gona tsoma go boma senne nka go pelang gore wena se kwa langwa gore direla mmine ngwana mama o ka ba o tsena kwa go yentsi gore wena o go tsefata pelo ya gago ga o tsebe gore rena bela ka barratsi le batshegi ba mmine wa gago re ikwa beng gore go tsheleditse re ka ne ba re sa gone go biela borotho ta fleng ngwana biela mara ntse nka go botsang yana ke gore mmine wa gago wa re thabisha mmine wa gago wa re fodisha nako ya gago e ka se tle gone biale ya ba bangwe itlile e fitile e bile ka saboya ya ba bangwe ke ya bona gona biale re a sheditsana ge le go tlhabetse wa lorela ka mosane ke la ba bangwe ka mosane ke la ga ngwana mama
0: ka ke nne
1: ka mtshana ke la o ka mtshana ba ne ke fike ora lo go sa ya ka go mo bomangwana bana bomangwana 2.0 re tlhalosa tse ka yona ka mo tshimile le zoli white smoke le ba bangwe
0: yeah go shewe kore a bo dikira tlo pela ka ngwana a ke tsiburu wa ke rata go pela ka ngwana
1: yeah
0: so ona le go she gila ka yo pela hore ino ba ba mangwana e mo ke tala ne na u ga du du jiga na no roman go she we I got like I am cause of the way if you let you on like u ga re e ka bo ya problem go re a o ga e bo sa still I want the way lo ro ba tshwa ga e tsakalela like ya mahlomo.
1: Mm.
0: So ka create something new lo ka re ke tsame o di bitse lo ro ke ba kona o fitse o the last day se. Like I want to get idea. So ka posta clip ya na mo Facebook. So ka bona normal clip ye ya za ma era ro ba tswa era. Ka no tsama o ye pela half ka tshela jiga ntsha jiga tshela jiga na ona ra ya re ya o ga je ya ba era. So karbi tsangur gi release ga ka o bola re rata voice ya zo la ba and ka moromela message mo WhatsApp ka mo gobela gore go gobela o ntse ka ntse so e tsela e jo da go mona
1: a sagane zoli
0: yeah e tsela e ja vela le ena ambojara ye ke di
1: ke a e rata ke gopela gore ntshware lefela bjale re tla bo re tswela pele morago ga se nna le wena ngwana mama
2: re dula re posta re commenta le go arabišana eupša dikgopolo ga di na mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 0000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
3: Dinkgwete di swana ka tsela tše ntši, kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di hloke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona Calling Black Label Bia labia semmušo bia FIFA World Cup e diretswe dinkgwete ma Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18
1: Barratsi ba kgwele ya maoto le seke la fetwa ke papadi ya sebjane ya salfase ya FIFA mo SABC Plus bareki ba Vodacom gona bjale le gona go reka SABC Plus streaming bundles twi selatekeng sa gago dialer star 135 hash gomme wa kgetha buy wa busa wa kgetha social and streaming gomme feleletsa ka gore SABC streaming bundles SABC Plus le Vodacom ba o batametsa gausi gausi le dipapadi tse botse gona le mabaka le dipelang.

0: transport mo gona mo main roadung mo community hall ya ya ga maroga. And then every Friday from 8 o'clock up until 2 o'clock. Everybody Pretoria, Pretoria, Remo number 101, Dudoit and Madiba Street, opposite Metro Garage, next door to Asupol. Moilongo Dr. Kensano Bagwana, Limitinai, every Saturday from 8 o'clock to 4 o'clock. 8 o'clock to 4 o'clock, up Pretoria. More to Madiba and Elifer Million, it's Dudoit and Madiba and Elifer Million Han. The Gitimele Tembisa, Tembisa, more Ivory, two Lot Canyon, my Jenny section, Rebago night and every Sunday from 8 o'clock up until 2 o'clock. And then Ebe, that them I get really Rustin Bag number 90 Leeds and Lucas Street. More long horror, how Philly, Buco Hardware, Reva, Camo Jartinia. Auto Prime Auto Motors ke mo se jara rena e beng gona every Saturday from 8 o'clock up until 2 o'clock ke mo e leng gore re khumane ga gona. And tate make sa maselelo batho ba mafikeng a bathagale re mo mafikeng mo Shepherd Street strata sa main road sa ya Zirast re mo na shop number 11 mo e leng gore re tlo bula ka di 28. It will be on a Sunday. Batho ba mafikeng selo sa lena re tsutlile le di pleke tse di Retrofitari. No more seven car fumana motona. It's 081 00 111 07 081 00 111 07. Lee no more 073 790 9155. Ke a leboga a ebe kgotsong tate make modimo wa kgotso abeleleng
1: ke toga ke lebogile khudu go boledišana le wena suscanse go fitlha re kopana gape nakong eo e tla go kgaetšedi. Ke a leboga Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo thobalano le maiku bošegong bjalokono go more mogolo wa Thobela FM re riale re re thobalano le maikutlo ya re ke bone ya kolokile re boledišana kang bošegong bjalokono go thobalano le maikutlo motšheletši re pele ke tlo tsebiša gore re boledišana ka eng mme re tlo ikgokagantšha le moeng wa rena le gona e be e le gore ke tsebišitše tlhogo poledišano ke ra ke tsebišitše taba ye motšheletši re tlo bolela ka thobalano bjale ke lenaneo la go bolela ka thobalano bjale le mo go Thobela FM laboraro le laboraro leo le tlago tlabe re dutse re bolela ka ditaba tsa thobalano mo lenanong le la moremogolo le tlwaetse ke taba ya kgwedi engwe le engwe gore gabedi re ba le ditlhogo poledišano tse itšego malebana le ditaba tsa thobalano ga se ka moka batho bao ba rata go gono kwa ditaba tsa thobalano go sa kgathale gore di bolelwa bjang eupša a ino wa batho ka moka bjale re kgopela gore wena o sa rate go kwa ditaba tsa thobalano seka tla wa re theeletša lenanong le la bošegong bja lekgono re a kgopela tle ebile gape re kgopela le lena bahlokomedi ba bana le batswadi ba bana gore le beng le taolo theeletšong ya sealemoya ya bana ba lena ka ge lenaneo le e se la bana re kgopela taba yeo ga se lenaneo la bana le mengwaga ye lesomeseswae go ya godimo ke mo e leng gore go ya ka fao motho o mogolo a tlhalošwago ka gona go ya ka molaotheo wa Aforika Borwa ke bao e leng gore ba ka theeletša lenaneo le eupša ge e le bana ka fase ga fawe aowa ba kgopela gore ba se theeletše lenaneo le wena motheeletši le ge o ka ba motho o mogolo eupša o sa kwanego le go theeletša ditaba tša thobalano o seke wa theeletša eupša rena re e tlama ka taba e tee re tlo gašang lenaneo le la thobalano gore re tlo la gaša ka polelo ye botse re tlo la gaša ka polelo ye botse yeo e tlilego go tlhoka mahlapa polelo ye botse yeo e ka theeleletšegago go bao e lego gore ba tla kgetha go theeletša lenaneo le ke seo re go tshepišago sona ka mehla go sa kwane le tsona se ka theeletša ge e le gore ba re ditla go tlotlontsha ditsebe wa se rata go di kwa a e ska teleje ke se re khopela go sona a re o ra ke go thobela FM na le manano wa manchi kamera o galo na le ka theletsa go le rena wa re theletsa ka mehla gare sa bolele ka tsona tshewe e tsaya re bolela ka tsona wena o shitelega ska theletsa motheletsi ska theletsa yale ke na ga normala e tsao ya lona o hlakile o hlakile a re bone gore re bolela tsana kang bo shegong o bia le hono e re pele ke ya gona fawe tsarelo re pele ke ya gona fawe polelong ya gore re bolela kang bo shegong bia le hono ke fete ka mokwala kwa tsone nngwe shi ya bohlokwa barati ba kgwele ya maoto le seke la feto ke papadi ya sebana sa lefase ya FIFA mo go SABC Plus bareki ba Vodacom gabe ya le le kgona go reka SABC Plus streaming bundles twi sella teken sa gago daila star 135 hash gomme wa kgetha buy wa busha wa kgetha social and streaming gomme wa feleletsa ka gore SABC streaming bundles SABC plus le Vodacom ba go bata metša kgauswe le dipapadi tšetše di botse go na le mabaka le dipeelano tobela FM ke yona ye dula gana fa motheletši re boledišana kang bošegong bja lekgono ke be ke sa re ke go botša seo re boledišanago ka sona bošegong bja lekgono bošegong bja lekgono re tlo boledišana ka pornography re tlo boledišana ka o tla gopola gore taba yona ya pornography pornography ke diswantšho e ka ba tsa pampiring e ka ba tsa ka gare ga kgatiso baka e ka ba tsa go swantšhwa go ba e ka ba tseo di gatisitswego go bona batho ba phethagatsa sona seo ditaba tsa thobalano re tlo ba re balela ka taba eo pjalo go ka tla gopola gore taba ya pornography e bua moeletša lenano kra moetšane lenanong le la moremogolo eupša go ka tlhokomela ka thobalano le maikutlo ga re e buše ka mokgwa o tee le lekgono re tlo ba re e bušitše ka mokgwa o itšego re tlo o lebelela gore na taba e ya go bogela diswantšho tša thobalano e ka ba sengwalweng goba e ka ba go di bogela ka mokgwa wa filimi o di bogetse re tlo o lebelela gore na ga botse mokgwa ona o goba pogelo yona ye ya thobalano taba e bitswa gore ke pornography go bogela diswantšho tša thobalano goba e ka ba go bapala le difilimi tša gona e bitswa gore ke pornography bjale re tlo lebelela gore na taba ye ya pornography na ga e ne e ka ba e na le seabe e ka ba go e na le seabe se sengwe seo se sa lokago se ka amago babogedi ba yona gampe na ke taba ya mathomo eupša ya bobedi ra ba rata ra bolela le go naba ka taba ya gore na tše di botse ka taba ya go bogela diswantšho tše bjalo le difilimi tša gona e ka ba e le gore tše di botse ke dife ka go dira bjalo eupša motheletši ra ba rata ge re tlo fetola ebile a ke iphošolole ke ra ge re tlo oketša taba e ra ba rata ra bolela ka gore na ga botse ge re bolela ka pornography re bolela ka eng ka gore nna ke no ba ke go botsa fela gore ke go bogela ditshwantšho tšeo thelebišeneng goba ditshwantšhong goba dikgatišong eupša e ile ka magoro a makae taba yeo ba rego ke pornography wa bona bjale ke batho fela bao ba lego ka gare ga ditaba tše ba di tsebago ka botsebotsebotsebotsebotsebotse gore ba ka go fapantšhetša gore go na le pornography ya mohuta oo gwa ba le ya mohuta o gwa ba le ya mohuta o gwa ba le ya mohuta o gwa ba le ya mohuta o gwa ba le ya mohuta o gwa ba le ya mohuta o gwa ba le ya mohuta o e ke mo ka make o tla ba le gona le setsibisa rena go ba moeng wa rena ke eta ke mmotšiša dipotšišo bjale le bjale bjale le bjale bjale le bjale bjale le bjale re lebeletše gore upša morero o mogolo re lebeletše gore wena motheletše wa rena o tlotlo o tsebe gore na pornography e go loketše goba se ya go lokela na pornography e ka go gola goba ae e ka se go gole na ge ba gona le tše di botse ka yona tla o di ikwe bošegong bja legone ge ba gona le tše mpe ka yona tla o di ikwe bošegong bja legone o tlo kgona go kopantšha dikgopolo tša gago malebana le gore na wena go o e lebeletše e go loketše na gona e loketše bo mang bjalo le bjalo motheletše re tlo ba re bolela ka tabeng ge re ka ba le nako ge re ka ba le nako re tlo re ge re fetola mawa le setsebi sa rena rata re a bolela ka taba ya thobalano ka gare ga lenyalo aga re boletše gantšhi taba eo thobalano ka mehla re e bolela ka gare ga lenyalo ka manano a diaga metse le bjale le bjale bjale le bjale bjale le kgone re tlo ba re lebeletše taba ye nngwe she re tlo ba re lebeletše taba yeo seisimane ke se bone ge ke se balabala gana fale ba re ke the loss of sexual chemistry ei kwa seisimane ba re ke the loss of cash the loss of sexual chemistry re tlo ba re lebeletše tahlegelo ya tumano thobalanong bathong bao ba ratanago eupša ka go le lengwe ra se lebelele tahlegelo e fela ra lebelela letsošološo a yona gore gabotse mano le mathadithako a gona wa tseba le tše dintšhi ka ga yona ke dife goba ke a fe ao e lego gore a feleletša a tsošitše monna goba mosadi maikutlong a thobalano go kgatlhwa leswa ke wa gagwe bjale le bjale moeng wa rena o tlo re botša ditaba tsona tšeo ka moka go thobalano le maikutlo bošegong bja lekgono Whitney Houston Miracle.

0: Oh, e seng FA, SA. Oh, ke go kwela bela gone. O na gana gore batho ba bana le taba ya gore ke tumo ye nngwe yeo e feleletsa go e ba dia gore ba feleletse ba nagana o ka re bile ba lora taba ye gore yo o ka re ke a bona ke setse ke motshwere wa tseba ke mopiti ka misa ke modiang a phatlaletse. Oh, fantasies. Ke ditumo tse di bjalo e le gore go na le seo e leng gore se ka ba se tlholetse motho tumo ye bjalo gore a feleletse a nyakile taba ewe
1: ba bangwe a kere ba ka ba gopola gore ba na le ntho la gore batho ba batsho especially ba bomme when it comes to taba ya thobalano ba kgona go itsokotsatsokotsa mara e le mpotso motho a ba kgone go dira jwalo banna ke bona usually ba leader that's why the most of batho ba batsho if ba reka tsona dilo tsa go tshwana le bo di-video ba tsona difilimi ba nyaka go difilimi tsa batho le gore di ralo ka ke batho ba bantsi
0: re ko botsa taba engwe shi e tsere bolela ka mohuta o mofe wa pornography international pornography e re ko go botsa re ile ka kopana le eng tshedimoso wa mohuta mang go rena re le batho go ya ka merafe go no ba le di go kholwa go gongwe ga rena gore makgwa ba bja le thobalano makgwa lona bano ba ba kholwa tse dingwe le bona ka rena thobalano gore basotho ba bja le thobalano makgwa ba bja le thobalano basotho ba tla kholwa bja le makgwa le bona ba kholwa gore basotho ba bja le thobalano bja le ke tshaba go tsopola seo ke sa hlwago ke se gopola gabotse ke ile ka feta tshedimoso wa mohuta mong e re ke se ka e bolela kgaetsidi ka karo ge ke tlo e bolela ke sa e lekanetse le gore namile ka nga yela ka kwang e tla ba o ka re bjale polelo ya ka a ye gabotse ke bona o ka re ka tla seloke le sealemoya eupša so se bolelago ke a go kwešiša o ka tiša tsa taba e ke e bolelago ya gore re le merafe ya go fapa-fapana go na le tseo re di kgolwago ka merafe ye mengwe malebana le thobalano
1: ke nnete
0: o tseba makgwa ba kgolwang ka rena o tseba rena re kgolwang ka bona o tseba maindia ba kgolwang ka bomang o tseba bomang ba kgolwang ka eng
1: when it comes to batho ba batsho ba nna le ba kgolwa gore batho ba bomme ba bantsho ba tseba thobalano kudu o fetisa ba bo bone and then when it comes to batho ba batsho ba bomme le bona ba rata batho ba borena ba bantsho
0: yeo ke ilego ya feta mahlong a ka ile ya ba ya gore go na le kgolo ye nngwe mo makgweng ya gore banna ba batho baso ba tseba thobalano go feta ba makgowa pjale ke kwa wena gore ebile go na le kgolo ye nngwe ya ka mo sekgweng ya go kgola gore basadi ba batho baso ba kgona thobalano go feta banna ba makgowa
1: and then gape le batho le ba bathong ba basadi ba na le kgolwa gore metsoko ya bontate ba batho ba bantsho ye megolo fetisa ya batho ba bathong
0: ya ke thaba e boletse ko wena ke eo nna ke bego ke tšhaba go e bolela mme go a ba lekgolo e nngwe ya gore batho ba

0: Mokoe. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stala. Bafiki Zolo. Zimbumalo. Big Zulu. Kupula, the tickets to VIP had a salona. You can get tickets to our general 350 fela. Jona dia khotjala ticket pro.
1: Kiriziakala Mosan City.
2: Barati ba khwele ya maotu, le sekela fitwa ke papadi ya sebana sa lefase ya FIFA mogo SABC Plus. Bareki ba Vodacom, gabyale le kgona go reka SABC Plus streaming bundles, twee selatekeng sa gago, daila star 135 hash, gomme wa kgetha buy, wa busha wa kgetha social and streaming, gomme wa feleletsa ka gore SABC streaming bundles SABC Plus le Vodacom ba go batametsa kgauswi kgauswi le dipapadi tse di botse go na le mabaka le dipiela no Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso e bagana fa o nna le sestebogo go tswela flent re tswela pele kamera wa gase
3: re tswela pele go ba lentswe la gago na o sa gopola mantšwa
4: wena le yena le kgomerelane yo le ka leleme le mare sobabele
5: šhito o tswela pele na le wena kere cigarette ashes on the floor fela pela momiki emapele re rala
6: ke nna le tswalela bothiba wa mmakobo tsenya mašala gare wa rata o bone le botshwenyi
7: e bona kwa morago fano go ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba re boxide
8: a tlhokomele bele ka gešhe re boletse gore madume ka poskarata go thobela FM go bala go bonolo FM private package 2167 for quarter 0700 out of our not 15297 0240 and go la tell effects away
9: hashtag traveling FM 66
2: kulu killer mog seste bogo salona
10: yebo
2: ya ke maketse o kare ke a leletse o kare ke leletse ko wena bale ke be ke rakane go ile a go neta
10: ne ke ka gore le check-e message mo jalo lena ebiša moye taba tsa re
2: ya ne ere ke lebelele ba rena ke diša moye taba tsa gona se se tewa kore ntiile mphiane ke a go bona gaoswena ya ne ya kulukile ke go kwela ngwana gešo ke go kwela e re ke re kapelang yana kere ke nyaka wanegela ka taba e nngwe ke nyaka wanegela ka taba e nngwe ge o kwa ke go botsiša potsišo ke re o ka bogela pornography wa tla wa itshola mo lenaneong le la moremogolo go ile go aba le monna yo mongwe a tla nyaka thuso a re make ke tle ke kwe banna ba re ba tswa le basadi ba bona madibeng ge ba ile go belega ba ba bona ga botse thui ba ba bogetse ba belega ba re ba edumela dingakeng tse dingwe ge basadi ba belegišwa a re ke mone nna mogatša ka ba belega morwa a rena ke mone eupša make ka morago ga fao ka tla ka itshola a ke sa kgona le goga a isa tsoga ntwe gore salene o ba morago gayo bjale ke ka lebaka le o kwago kere o ka ithuta go bogela pornography wa itshola sestebogo
10: especially if o partnerao
2: kudu ge o diang
10: ge o bogela o na le motho wa gago
2: o ka itshola
10: o ka direga gore o itshole because if bana o kre o motho se tsa thoma ba le di letse ba ditswa ke di insecurities la ba
2: yeah
10: so for example o ile ke lebeletse le motho aka re kwane or so nako at least maybe ka 2 1 2 3 4 5 a so re ya palela maybe ka upgrade okay ba re lebelele this type of pornography. Mara wa kra gore next bo go thoma wa le disecurity tsa gore o re a rotse go se ka mogo monno ke bona a lebeletse batho ba leno go ntsha gore wa enjoy a ibile le o tsoga ya tsoga. O ka re botse botse motho o rata batho ba le ba mara wa magolo ba matsola o yena.
2: Ya,
10: o le metrika le lebelela a ke jwa ba slanganya.
2: Ikwa go bulukile e tshwara gana fa ke go kwela kgatsireka. Ke nya ka gore ndalo wena gona bjale re ke nya ka tletlere sene tabenyemwe. You can't fem a challenge. Motho mo batheliswa ba bararo ba bana hle sestebo. Ba no ntsha maikutlo a bona ka se o bakwele go nna lo wena re se bolela. Male bana le taba ya pornography motho mo mongwe bile ba ka ba le dipotsisho fale le fale upya ga ro tsi yana go re tletle re fetele taba nyengwe zero wa nkwa ke re ga jire ka
10: eh
2: ya 0860002452 motheletsi o ka no ba bona le se sengwe se o nya ka go se abela na le rena male bana le tse o kwile go re tibolela ka taba ya pornography o nya ka go reng ka taba ya pornography wena go ya le ka fa o ikwile go ka bona aga se se tebo gore ke tshe motheletsi shu ka go tabi tshe motheletsi
11: ke mang re na ma ke
2: le gona
11: le bana mo go ira na ma
2: motlomphegi
11: ha nana di tumai tswa la ka mo di ka se di dance.
2: Oh, Lena, so the Katisho Chagon.
11: Lena, Joe, Mara,
2: I was a little bit.
11: Nadi go ya tla go gala tla ga bana ba ka ba go dire a ke sa di tsaka go di tsaka go tla ra a jo a se ke ma se ke mo kwa mane
2: o ya au
11: a wa mo nela ntle ga tsaka
2: au ba nna we
11: a ba ga ga le tsaka ya au ke le di tlae di a wa a se dira se yelo
2: ke o kgola ngwana e shuka o kuile ke o
11: mara mara mara ba go tla ga le le na go ga le ga ga kerja yena ba ba ba tsinya
2: ba ba bona ba di thabela bona
11: ba di thabela ba di nya go di tsara ne na wa
2: a
11: ke ba phatsa ka e ka ka mo ya nya taba
2: ke kwela tata o rena ke le kwela ke a
11: bo ndi mo rena ma ke dangi ke na minela
2: e bo tsi ke le kwela mo tshele tshima di mashao Tobela FM mo shate watsebole bo itabisha shipana ko ile metsotso le sometse ga bia le ka bra ga iri ya le some pedi happiness tobo make ho tobela no le maikutlo bo shogom bia le khono sister bo go na le wena motheletsi o tla na o tla re butsisha go ne taba na le wena re bolele ka tlhoko peledishano ya bobedi a re tlo go tshwarelela sebaka ga itse ya ka ke ya bona nko re no bolela ka tlhoko peledishano ya bobedi e le go tahlegelo ya maikutlo a thobalano magareng ga batho ba babedi se se bo go tsebang o lemogileng taba e tlholwa keng e bile gape se segolo e le go ntlhakgolo ya bosego bja lekhono maikutlo a ka buswa bjang go ya la tlhagotse go ke maikutlo
10: tahlegelo ya sexual chemistry ganche e di risha ke taba ya long term relationship le thoma o tloela na kudu le ya le sa bona na ka mogona wa gore ke baby a shitse jo ba mamma
2: eh
10: o ba papa go le siba a le sa ntse na bolavo bo ma city pie le jo le jo ba papa go le siba o ba mokone Mr. Tamag
2: o ra ra o ne motho a go tsusetsa ke motho are a mmitsare mokone ke moka o ye a ke mokone mo titima ka mading e mo tsena ka ditsholopo man
10: yo na i sapo mara i wi manyana
2: e a ibitsa ka le ka le jela mokone a ntsha ka dingo o ra re
10: mukoni yona akwagala ile tsa thomponya na mara i two clear it too formal
2: o gulukile aba mpitsa mphatlele ka gae ba re mphatlele o ra re mphatlele a idiselo
10: awa aba ibitse mphatlele mara once in a while o no go mtshwara my love
2: phahla phahla
10: ntongwe ya fana
2: phahla yona a ntongwe a itsuri ka phahla
10: aw what
2: ah sister bo ah
10: le ho tsane and then
2: mama tell it make ai sister mona ke organize tell it make o kor make lo no ai namile a bo namile di tlogile
10: o ra re baba change tune
2: aw wa ke nora Make a pala pata and pasel, or a quarter market. Hi, Make, Make, Make. Yeah, go tell it to your race.
10: A Tabayapana, Kinana, for a long term relationship, will be working unresolved conflict. Matatan and Abno Valo, and when I put a rack into India and Nimara. As long as it's a solve solver.
2: Yeah.
10: And then in the impact you got by you, we all lose the interest. And then a poor communication.
2: Oh.
10: It's a horrible update on Twaga, and don't know them.
2: Sister, what are you doing? Joe Kamoka, Jewelaya, my cook, or Wafelelecha, Lori, Harosa, dear, I said, Upia, Hona, Korki, Kiwa Karabache, Pedwen. Yamatomo, little trial and a good.
10: Mm-hmm.
2: Ke engwe ya tsona eupša ye engwe ya tsona ke tsona tse wena o di boletsego
10: nna
2: ke nyako o tla ka engwe goba di feleletse pele nna ke tla ka engwe di feleletse ngwana geso
10: nna ke feditse
2: o lokile sister bo ke kopana le wena o le slender You just slender se sengwe sa o ba le nokana sona sa o tshwara Kevin we yo mawe ye dangerous wa bona ene dangerous ya kuri uli sibe you play re fika mola ha ha ai kuri wa bona kuri tshwere ntongwe a bona o le Pakistan la nete ya kuri gela ku idutsiya wa kor ke o rata ke na le maikutlo a gago ke o rata o na le maikutlo a gago tshwere Kevin wa tsewa king maoto a mabotse wa tsewa king flat stomach ke kore go wa pere distiletto alala go tswa mosumong o tlhobola sexy ka mogola romantically ka mogola o rutileng hei yo ai a wa pare kiba pele wa tla wa tsola tsetse tso tswa go mshimong ka tsone a e bya le gena go idutse sepela wa no thoma melola wa fetoga kevetse la ditlhakatlhakane le mpa a mathomo le a bobedi ai wa tseba gore ke matsweletswele a la la Hey, ki ma tswele tswele ki di faka faka. Oh, roba di kala. Ere ringo urbono ro kala bukai mo. Mi pete du la ikuru fuluri le kala bakala o. Apo wim. A woman. Ai, no. Roba mosomo o ke o kweditse o le ka mokgwa o we. O be rong khatla o lana ka mogho ke fetse go tlhalosa ka ona phele na mile o sesefetse kudu ga o sale mothola wa mmile ke be go ke mothabela ke be go ke mothabela ge ile hore ke rata batho ba mmile la bile lo wena o se o ka re o motsetse repa wa tseba king a na mile ya na petugo ya se bo pego sa mmile wa motho o nkwela kere phetogo ya sebopego sa mmele wa motho ke nnete go le kakang gore o ka latlhegisa motho tumo a thobalano le motho wa gagwe
10: a ke bone gore ke nnete Mr. Manje
2: sestebo go hwetsa gona be a le o le ka mogwa uo ka rata mmele wa gago o le ka mogwa uo wa nkwa kere o kala a ke no o kala 65 go lukile ka ba ka o nyala yo dilo tsa ba botse ka o fepa wa fepega wa kala 105 from 65 to 105 go lukile mo ka na mara wa happiness o ke tsa kudu go lukile go tloga go 65 go fika go 95 Over 98. Now, na e ka ba se ka se ame maikutlo a yo mongwe ya thobalano. Re sa lebale go botsana nnete gore gape thobalano maikutlo a thobalano a tsoswa ke sebopego sa ka fao yo mongwe a bopegile go ka gona le go ka gona. Ngwana gešo.
10: A tsoswa ke ka mokgwa motho a bopeileng ka gona and then le ka mokgwa abulelang ka gona so in terms of taba ya go body ya o change go ba maybe ke tlhagane le wena o le right and then it's nne no grill accident le lotwa le sale go re letsoga le sale go
2: a ska e bia gore lotwa le sale go eh a sa le gona ka moka a sa le gona ka moka eno ba go tshika maka
10: eh ke mo le ro tsana taba ena ba re ke communication
2: yeah Bjale, putšišo ya ka ke gore, putšišo ya ka se se tebogo gore, na seo se ka se latlhegiše motho maikutlo a thobalano go yo mongwe na.
10: Ya, ba bangwe ba ka kgona go lose interest mara se batho ka moka.
2: Eupša nnete ya taba ke gore go a kgonega gore o mongwe a latlhegelwe ke maikutlo a thobalano go yo mongwe ka lebaka la seo o hwetse ebile motlho mongwe a motlhotlheletša re a wa mogatšaka bjale gona nko okešenyana mmele gape wa tseba keng Ah, woman, o ka re o monang wa tseba gape ga o ne le lešagwana ga one eng ga one eng nko o re nyana nko o tlalenyana nko o tlalenyana nko o tlalenyana nko o tlalenyana ya nko o tlalenyana
10: yona ke nnete ntate make because batho ba bangwe re a fapana o mongwe o tlhakane le wena o le ka mokgwa o lejan solo motese and then senone o na le mokgaba and then mokgaba o lae ba turn off for wena
2: o bona le mpa e ti gona bja le kitse pedi bja le ya boedi di yang ka yona
10: a o tsentse re isha jimi re a bule tsana ra bula sa re isha jimi
2: bja le ke sona se ke tsubutsa gona se ga se khone go lahlegisha motho maikutlo a thobalano na
10: ya khona gala ntate mang
2: ya khona gala ke be ke nya ka go kwa wena go setse metsotso e senyane fela gore ke go lokolle ke yes nyane fela gore go lokolle ke akwa o nya go sepela yes nyane fela ere ke meme mo challenge 0860002452 0860002452 re bolela tshika pornography re bolela gona bya loka thobalano ka gare ga dikamano tsa marato e ka ba lenyalo go ba le ge e ka ba kantle ga lenyalo o challenge o rata go ntsha maikutlo ka goreng se se tebogo bolela ka pelelišano bolela ka ditaba tse dintsi fela tseo e leng gore ka tsona ge di ka direga go ka feleletsa go le kaonenyana mafelelong magareng ga ba batho ba babedi wa hwetse e le gore bjale gona ba kgona go kwana ga botse re ke tse motheletše šio ke a go tamiša motheletše
12: o domina ena le tebogo ke manka fa Mela re dinete dimela metebo.
2: E ka go dumedisa mo gae tsho.
12: Botsere ka fa le mpopo ka fa.
2: A re teng ka fa. Ka fa re teng rae tsho re tumedi.
12: A na ga se to ke do tu ko pizwe to. A fe to a mo mele mo ke mo isa jimi.
2: Oh ya.
12: Ya a re ka pizwa a ko ene go tsola fa ja di jo tsa mafura.
2: Oh
12: ya hore ho ga ile na ke ipela le ya mofu wa bona mofu
2: mofu wa bona
12: ho ga ya se ka mko
2: o kor ka mantsha ma le ra gore poledishano e bohloka kudu o poledishana le yena a wa ichile
12: ra go ita na gore mara wa itse ke my king da la king ne wa bo ga re no ga nya ne ya o tloela nyana mang le fa se o gare ya o go itse mo ho ya re ka le ka
13: Ore
14: ka go ripana ngwane sho re poledishana e bohlokwa ka nnete ga go be le poledishana
13: ka mo a ona ntse le botlhokwa go gaisa puisano mo kgolaganong tsa marato
14: right so ke go utlwila re ikonosetse gone foka le bogatlhe aga ere ke tshemo tsheletse sho ke go tabisa mo tsheletse arlo cheng
15: a ga mo gane ka mpumalanga
14: ke le tshele di cheng ngwane sho
15: ntate make a gona phetogo e ka bang gona ge motho a ka tsentsa mmele wa go wa fetoga ntate make sa botlhokwa ko gore yena na mmele wa gagwe o tla o kgona na yena ka boyena na ka ba sa gore a kere ge re tla moga maikutlo a kere ke thobana le maikutlo gore re dira sela le sela nna o tlo kgona gore ke re futela kgone yang pete iyaka mo utlo gona na then o fuki ona ya gore yena o khotse na sa apalelwa ke mbilo wa gaga nda ke apalelwa se ke apalelwa se ene wena o nyaka ka tsela ye o ra wa tla mo khoni ya mpeta o palla ke go ikuka lo wena ka bona o palla ke go mkuka o ba ra na ma dira 1 2 3 wa palelwa ke ona itope ten of marafela ga gona go laola mmilo wa gaga a dira sela le sela ntate make a gona e phapameileng gona ebile selo se se tlo dira gore obele maikutlo a feleletsego kaka ge yena ge le bolela ntate make wa tseba gore language ya gago le motho wa gago ke yona fela ye se tlo dira gore lebelekore le kganyogane ge o itswa fela o ya mosomo ge le bolela fela o ne mmotsa sela le sela se o se go pola ka yena o se se go pola ka mmele wa gage tsotlhe tseo o meakanya ka bo yena kore ke thatela ya pornography a re kore pornography go o e bulela ka molomo e se ka video fela e le ka molomo o mmotsa sela leselesele le na ape letaka tsa gore wa tsewa ntwa gore ka mokgo ebulela ka gare na ka nnete wa reka kente o ka edira gona ore ke tata re e bone nka mokgo o tshwanetse go beka gona ntate mae
14: ke le kwele ngwaneso ke le kwele ke leboga kudu go boledišana le lena tlhema Tobela FM mo chat wa tsebo le bo itabisho o kae mo tshele tshikere be kere ke mo top a from 086-000-2452 ke tshe mo tshele tshifa ke go tama isha Arlo Cheng
13: tate magi
14: le kae
13: le kae tate magi a wa rona ntate
14: mo gape tsena ditabeng wa nesho
13: a wa tabele bo lang ka rona ke ke holo ma tsaba tsala hore ya le ba la wa fona o tsere motho ele se ba bola ka nnete o kopane le yena
14: ya
13: ter le ha re le di ba ka mogale bona se a thoma o tsene
14: ya
13: ena sa mona ka le itlolela
14: a o sa mona ka le itlolela
13: ke la go kanela bana ka
14: eba e o ra gore ke nnete taba e kgona go lahlegisa motho maikutlo a thobalana go yo mongwe
13: ya ya gone e dilo ka tsere e bile fetse le tene jo thobalana mara o motšere ka sebotlo sa motho mongwe o re wena wa monyaka
14: o
13: oba o motšere ka gatiso yela ya go di video
14: gore wa hwetsa wa mana le yena

0: like a rainbow.
1: Oh yeah, two colors is in the low part. Who Tobela FM Moshate wants to bo le boitabi show. Motelechi kitlo tswa kapelanyana ka se yalemo yen sagago ka la bakala gore go tlo ba le papadi magareng ga Panama le Ghana. Papadi ye tla magareng ga Panama le Ghana yo thoma ga botseka iri ya pele. Papadi ye o ile ga setswa ke Fred Keys o tla ba le fa mona ko nyeo e sa fetishe go pele. O tlo nama wa ipsina ka go theletsa papadi ye o motheletsi wa Trouble FM. Fred Keys o di tshikoma na madula koma na madula ba pilwe. Makoma na madula e bapilwe ya gabotse koma na madula e bapilwe Fred Kesi o ditse koma na madula e bapilwe go tla go ba le wena lenaneong la dipapadi eupana e re ke boledi ke felele je poledišana ka lwena go na le batheletsi ba babedi bao ba ka tsena gona banna ba ka ba re botsa ye e le go taba malebana le tlhogo poledišano yeo re bego re boledišana ka yona ke sale gona go 060-000-2452 thobelana le maikutlo go thobela FM go na le se sengwe seo ka se bolelago re mokole se setebo gore bodite tse dintšhi motheletši na wena o reng o re ka rata goreng ke a go tamiša motheletši
2: Rano chanda tama jele ga.
1: Lo chare na waneshu.
2: Rona.
1: Aha.
2: Hey, tawe mama sa chusha ma.
1: Awa ichusha ka ang na wana.
2: Agren kache tawa jelo rin ganchir na wana ridiaga si piring le ba sa dilwa na ba ridiaga si piring.
1: Eh.
2: Ase mang le mang wano dumela roa na jari level la tawa je ja ja ba tuba udia ja pagu mo di phone.
1: I scaba or kita pakuni. Ke nagana re lentjile o nako ngwe la sa ga bore da re le shibisha bo shaedi apo u di a cha paku ku u di a cha bo shaedi
2: a hona re ke go gale mora go lentjile go mara je tsaka ka morentje go ntshela ba rena re a iphitla go bona e le ke ra ka mogo go mara ntata make go lane taba ke lentjile moithuti wa ba tsile mo a re fa tshosa ka jona ai a ke dumelang le jona ne ya mathomo jona e ya gore go lebelela jona di-pornography tse kudu go lo monna di tsamaisa maikutlo a gago tshwanetse go lo monna o ganyoge go bona mosadi a tlhobotse
1: Oh, di ka sepidisa maikutlo a gago tsa go bolaya maikutlo wa re mosadi ga le fa la tlhobotse wa se sa bona selo o ka ra o bone selo
2: a o sa bona selo ka gore ke nto o ithwa e tsego le madi a gago a sa kitima ne
1: e kwa
2: ge o le monna o tshwanetse gore o dume go bona ene o bona meluki pishme wale ge o bona mosadi a tlhobotse o motlwaeshitse matlo maikutlo a sa ba gona ke theletse o mongwe a ba tsene mo o boletse taba tshwi a ra wanna lotse a di sa ntse a selo
1: o boletse monna rawa are mathomong a re la bja lona nna ke sa kwa selo
2: o boletse nnete tshwi o lebelela dilo tseuwe kudu ke ra tsona ja di-pornography kudu ke bola maikutlo a monna o ba mosadi o e le goreng o lebelela dilo tse kudu
1: oke ge a di lebelela kudu
2: mo o o ikutswa ga tee mo kgweding ga tee mo kgweding tse tharo o ba betere ka gore madi a gago a sa kete mara o sa o di tlhoela mo founung ya gago a uwa le mosadi le a tlhobotse o di o tshwana ka gore matlho a tlwaetse o di bona ka metlha dilose o tshwanetse gore nape le mosadi ola a o thuša a o tshware-tshware a berekise melong dilo tse ka moka gore a kgone o thuša mogala bore a di o tshikinyega
1: ngwaneso nna ke go koele re ke go lebore
2: ya bobedi sepele le sa mantate make ke yona e ya gore mosadi ge o bonen yena o tlhakang le ena a le ka sebopego se itseng a fetsa a fetoga le mengwaga le dijo le bana maikutlo a tsamaya ntate mmadi a se mo sadu mo ratile go ne
1: oh
2: ferle bana monno mo lomwe o nene mmelo a o ratago
1: ka go kwa
2: ba le re o le mosadi ba o le monna pule di tsane ye ke a o re lukisha o no bolela fela gore o bolela rapo o bua tsa e tsantsa o ra o ndo wa bona ra nywe le o bua e ke gopela gore re di lwa tsheli jwa tshe o foko tsheche mo di jong tsho mphantjona ka metla o ba wena mo ke kolobe ke nya ka re di lwa tsheli jwa tshe o buele ka mogonna go tse ba ka mogogo go ratilego
1: ngwana sho ke go kwele ke le ba kudu bolela di tsana le lena
2: tsobela ntate maki
1: a ge motheletsi wa ka a bjalo gona ke be ke re ke tla tsiya batheletsi ba babedi bjale ke tse re nakwana ke na le motheletsi o le a sa tlhalosa dintlhatsa gagwe lenaneo le la moremogolo a nanamile ke a tswa Freddy Kitts ke ena a tlile go tseya marapo a tlo refa papadi magareng ga Ghana le Panama. Freddy
0: Happiness
1: o re ngwara
0: a go go lautusi
1: ya skavalla ne o tlo fa papa ding wane tshe re go thabe tshikudu mo tshele tshe o tlo ga ile tile wa thobela FM re tlo ga re leboga tseka moka tsha marapotse a mo tshele tshe
3: papa di e ke sho wena ke Freddy Keys dula fase e wipse le ka papa di e go thobela FM o shato botse mo re tabisho
4: Happiness re ke tsepa ka seke go leboge e bile ke amogele ba tsheletse ba thobela FM go le kgauso ba leng gona bo shegong bya le gono e le ge ke tlo ba fa papadi le ya mogopo wa le fase group L ke mo ile re bo gona bo shegong bya le gono mo le tlhopa sa Ghana ba mo re tshe tlhopa sa Panama ke se ke boletse gore ke group L mo ile re tle bere papadi yo re tle bere lebeletse gona gore lebeletse gore tlhopa tse pedi tse di tlo shompa mabo shego ba le gore mo tshetse wa thobela FM ke just ba ka se go ta mise se musho ta mise ke nna motlhalero wa Freddy Kisi ke dutse ka mo studio mo ile re ke tlo fa papadi ye ka bogwari be bogolo wa le fase group L ke mo ile re bogona bo shego ba le gore mo le tlhopa sa Ghana ba mo re tshe tlhopa sa Panama ke se ke boletse gore ke group L mo ile re tle bere papadi yo re tle bere lebeletse gona gore lebeletse gore tlhopa tse pedi tse di tlo shompa mabo shego ba le gore mo tshetse wa thobela FM ke just ba ka se go ta mise se musho ta mise ke nna motlhalero wa Freddy Kisi ke dutse ka mo studio mo ile re ke tlo fa papadi ye ka bogwari be bogolo re lebelela gore tlhopa se sa Africa Ghana ba tla shoma bjang go pola gore tlhopa se sa Ghana ke tlhopa sa mafelelo o ditlhopha tse le some tsa Afrika tse lo reng di setse di ralokile tse senyang di setse di ralokile gomme ke setlhopha se tee fela se e le gore se setse se kgonne o ka fenya mo dipapading tse tsa mogopo wa lefase tsa 2026 se e le go di ralokela ka kwa Mexico, Canada le yona United States of America setlhopha se e le gore se kgonne o ka fenya ebile setlhopha sa Ivory Coast gomme ra bona e le gore setlhopha sa egepeta ba kgonne go ka raloka maleka gomme le setlhopha sa Cape Cabo Verde ba kgonne go ka raloka maleka.